0: ri tobi lo ba omo iya afẹ ni agboju ero wa ti je ma gbo wa nle laji ah da pa ko am ko ni ko mo do se po ni wa koko abi fine boy obo usani gogo omo muruku ara re dr tawik ni je omo to so loruko baba ni kirun agube onile obi ere lori eto ati malibu ataje ni o tun dun ti mo ma kan se rase redu malibu ni kan ko mo wa olohun oba ati anabi ati jesu nbere ni mi mo to wa mu ipinwe ile aye se ni e okunrin obinrin mo lo se daye ni aro ale osan oru ati ni
1: ati me be lo
0: je kan mo ti mo je kan mo po wa nbe
1: eh gugu ara ile oni ta ba re re ni to tojo meji ati jo meta eku ati ni awa tabi tete ni ijejo olohun fun fi tete wa o fi da dobun sisi fun wa atalayo ni ki se tete atayo to se da dobun sisi fun wa dobun sisi ta wa down uno je ka ton jo ka ton wa si ode leni ti eyin na o fi mo gbo wa oju te fi wo wa ko ni fo iti te fi gbo wa ko ni di ko ni re yin ko ni re awa na ti an se to e ka bo se ori ati gbadigba ni titi asuko yi Comrade Bola Honorable Bola Tairu oni oruko mi e tun gbadu wa leni ti odun ti gbogbo si tun kan si e jere

0: mafisa.
1: Eri pe gbogbo ensin na ilu ni iwo o kan ma nipa jura won lo ni be ni
0: awade
1: iwo ni keyin o kirun lai saluwala bi n

baba to ta o sa ti ku sugbon gbogbo omo ti baba e bi eti o na ba ni gbogbo won ri da siko yi ninu iwadi ni won ti wa mo pe o sa ti baba e ta na yin jo si lo se nbinu se mo pe iwo ni baba e si ti je iwo iwo lo wa di to wa nle ti o tan di asiko ta nso yi be ni so tori idi yi ti won ba ti pe ni iwo je ka ma gba pe iwo ni olorun agbadura gbogbo wa se mo pe ton ba si de ba mi nke ni ko loko woro ko mi nke ni ko lo do mo rodo ma ni je ko ma lo beti won lo so ti won ba lo tan ba de ibi ti won ba fi wa si na ni won ba wa iye lo sori facebook tawfik o mo to so follow e nta ba se nigba te ba si nle gbogbo e

0: ni to tumo se bo teyan ba yan ka dara buru to ba ko gbe ma dua to nbi olohun ati gbianju olohun ma yi pada ti o si bo si ka dara re ti yan ba yan ka dara pe to o fe dele aye ko o lo lomo ogun odun ni o ti awon obi re ba ko ba dua to na se ko ma dua po o lo won to ba won olohun ba o le yi pada ko nu gugu e me laye be ni o ni sugbon ko daru yi ko kin yi pada tin ton ti olohun ba so fun pe iye igba ba elonu laye ko pe egberun dokito ko pe egberun alafa ko pe egberun woli ijo won ni ojo na ni ye be ni awade tori idi eyi nigbati a n yan kadara eledawa lo wa nbe awa gangan ati imo kankan en to ba yan kadara aburu ninu wa olohun wola asiko yi yo wola ajeyin yo wola awon ti won se adura lowo lowo ni won sasi a wola awon ti won se adura lowo ni church egbe eni to ba yan kadara aburu olohun ba wa yin pada si rere laaji lase ni durare sugbe eyan o le sa foji die kodaru won ni yen dan yo se to olohun a mo igba ta yan asi mo to yan ni wa lowo sugbon afasiko yen na be o mo yen ka fi igba no je gbele aye o mo je ka fa san gbele aye o mo je ka fa buru gbele aye o bi yen se je ni ninu kadara wa o kodaru wa kadara aju a mo yi pada kodaru ko si to le yi pada laye n to lohun ba so ni o se bo se wa nu
1: o ti mu mi wa wa lawo lati mu

0: omi mi o ni fi pa ire mo so gbogbo eni to ba fe wa gba nkan to wa si gbe fida yin to yato yo wonu majebu pelu olohun sugbon gbo mi laaro yi bi abraham ti ku ile babe o ba mu lot dani oluwa wa n duro pe to ba ti fi lot le ile bo da majebu bi ti mo lo laaro yi yen eyi kan fe ki won tu ayan mo aye se o fe ki gbadua fo o fe ki won gbo wole olori o fe ki so tele latori oke iwo na o fe gbe handkerchief ye sori pe ki gbadua si fun olojo sunday wo bi yi gbogbo ye o da looto bo to ba ju towo re loti to nbe lowo ye to ba ju le ba je mo le bu pelu re o ayo mo o le yi pada o o le so pe o fe ki oluwa tu ayo mo re se nigba to ku o bi adua ti won tun lo si gbere si gbogbo owo re ti won si gbere si gbogbo abe re ko si bo ti fe se ye ko le work in temi o so fun o ni pe iwo ni ko ju loti le abraham o ju loti le esa gbogbo igba to lo pelu loti e lo study be bible yi lati abraham ri pe ko lo bo ti fe oni ki loti ba lo eyi kan wa bi e so loti yin le laaro yi bi o le je ija ni loti ti e o le je agbere ohunkohun to wu lo le je o le je aisunmo olohun gan ni o le je ibinu ni o le je anything lo le je o le je omo re o le je anything oluwa ni ki so fun so loti le laaro yi so nigba na lo le bo da majemu lati tori re se mo lo tori ko si akoko e kesi now e wa wo bi gbogbo eyin ti e ni ore ofe yi e gbo mi adua ile magba o mo pe o iwo na fe ki majemu yi ko sise fun o toro fe ki ayemo tun se dandan e gbe owo yin si eleda yin e wa ni oruko Jesu pe majemu ipe Olorun kankan tu ayemo mi se majemu ipe yi tu ayemo mi se idi ti mo se connect e mo ni pe majemu yen o laba won so o ma sise dandan e gbe owo yin si iseda yin majemu ipe Olorun kankan tu ayemo mi se tu ori mi se tu aye mi se tu ayemo mi se oya adua oloye aya na bale dodo ye dodo lo ba je bo ipo tu aye mi se tu aye mi se tu aye mi se tu je da mi se ba je bo ipo olo ta be tu aye mi se tu ori mi se tu aye mi se tu sha mi se ale me ta jesu oluwa wa
1: amen amen amen
0: e je ma so le bayi mo mo powu o ki majemu yen sise fun o be ni sugbon ju towo ele o ti so fun o lekan ju towo re le in to nbe lowo re ni o je ko luwa le sumo to nbe lowo re ni o je kadua re gba mo tora re o kan lo kaakiri ni towo re o jule wo bi in to nbe lowo re ni o je ki oluwa ko fara ho mo n gbadua lori facebook mo wa so fun omokorin kan pe o wa asodi asodi to de wo yi mo ri ninu iran pe aso yen o se ko se bo be de re o de gbodo bo le mo de ri pe ko se bo mo wa soro mo fe mo wa ni mo pe oro yen so ni o mi o soro ngba ta pari program o wa pe mi o wa nba mi soro mo wa ni e mo binu iyawo melu le ni o wa ka iyawo kan kini kan o wa ni ito wa nu le ohun bayi atojo to ohun ti fe lohun ti mo pe ohun ti wonu korofo now tori mo fe ka gbadua si empty bottle wa ni o e wo bi e kesi o mo wa ni se bi mo so fun yin lori facebook pe mo ri eyan mo ri yin ti e wa asodi asodi yin o de se bo ito tumo si ni pe e le bo e le ya yiya tumo si pe e le fija tuka abi ke lo gbadua ke lo taku sori oke abi ke gbawe pe oluwa ba nda si igbeyawo ti mo fi oju kokoro wonu e ba nda si esa ti o ba so loti ele wo bi majemu o le duro o to luwa ran mi laaro eniyan ko ju be lo gbogbo eniyan to ni ike ofifo e gbe dani e je agbadua ba o fo wi ninu ise mi ba o fo wi ninu ile mi ba o fo wi laye omo mi o ya adua yo da le ga wa so sinu keye awa ma fi gbadura ma ma gba so awa dua to ni se pelu e e kiyesi laaro igbugbu eyin ti e ni ore ofe lati join prayer group wa lori WhatsApp number ti mo fe pe ni e lo ma send message si kilo date mo so be sori ipade ye ko fu agbara awon eyan ri owo Olorun ni o so lo send message pe emi na fe join group lori WhatsApp ore ofe keji ni pe to ba miss program lori radio laaro a fi program ye sori WhatsApp ye laaro so to ba peji wa kan lo be wa lo gbo ni o ni miss adua text message lori WhatsApp pe ejo e fi mi si group wa de send the link se iwo ni wa gbo wole link e fe ti wa te agbe wole straight number ye ri gbogbo eyan mo lo ola ni Sunday eyi ti oluwa ni ki a lo handkerchief e mu pade mi lori eto yi gbogbo eniyan a ma lo handkerchief ye laaro kutukutu ni ola 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24. Thank you. God bless you. La Gelu FM Jagaba Gogo Radio.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyan omo Olorun a ku popo sinsin 77 tana mo mi soju yin ti la eyan omo Olorun ni bo le wa kin to bo sori Facebook kin to bo sori YouTube ago mefa ni ma wo be eyan ayanfe Pastor Dekunle Epaphras emi mo nki yin to logun emi mo nki yin teleso teleso emi mo nki loruko Jesu eni to ku to si jinde loni ojo kejo osu kejo gbogbo eyin taye eyin ojo o e didi e ma bo bi pepe. Today is 8/08/2026 mami e mo to wo 80 ibere otun niyan and tori pe oni je ojo Saturday oni o ja se nkan yen ni ojo Sunday gbogbo eyin odo 13-30 gbogbo eyin mama mama e farabalẹ gbo mi o komode oba mi so fun eyan mejo ni nti mo fe so si yin leti fun ipade ti ola ni jo Sunday enikan ni woli imo ti igba no nti mi le so on to le sele lola o even lori omi 77 mi le so on to le sele enikan ni woli ri niyan o be mi olorun ba so pe ka se be iwo mo fokan gbadua e mo bo ni bi pepe gbogbo eyan omo Olorun kan joko ni ka kan mo dupe ti wa e wo bi 77 se ri oba to ti wa leyin Olorun titi mo gbogbo ada ogo pada fun eni to logo eyin eyan mura o awon ise ami ati ise ti yanu tati jo ati tisin gbogbo eyo combine o sorire laye eyin omo Olorun mo gbo nkan kan leti mi mo nbo je akoko jo dupe o le joko o le mo jo o si le dide tori awon meta ti nbo enikan lawon da mo nbo

0: Psalm 77 verse 11. O ni eran mi leti. Ise iyanu mi. Ise iyanu re atijo eran leti. O n la nse. Eke baba. Sile ko fe mi na. Gbogbo eyan to wa n gbo mi. Bi owo ye lori. Alaanu to ko wo ato mole. Daddy alaanu to ko yin le. Nitori esi aimodi. Mo fi majemu ipe so tele loni pe loruko baba to mo ati temi mimo adabi ti o ba sunmoju adabi ti o ba mo rin lori ile adabi ti o ba fonje kanu lati seju ilo afi tategun iba fe si loku ija yen pari fure yen o wa okan in the name of Jesus Christ. Oh ni ola emu igbale yin dani. Oh engineer je ngbo kan ki mo se lo e won ti baba iso
1: oruko mi ni sai ya bola bi ti mo lati wa kaja yi nipa ti mo de ori oke yi o du baba lo pe olo gba ko so 2021 ti mo de ori oke yi ni
2: Jesus City
1: ori oke kan aju ofo mi tele tele kin lo
2: oke won ni e lo bi kan
1: sori oke kan
2: eyin ba kuku ja sibe
1: o ti mo wa de be mo wa ni emi ya so mo pe ki mo le sori oke ipe ki ma pon
2: ni bi ti bi
1: ti bi gba ti mo wa de be wa nki fun wa ni odun na anybody, anybody, go to your key, and in for
2: a name, Bami.
1: If they call my baby for that affair, to leave that movie, I will meditate or to tell you, Mefa, Tiato, New Doma.
2: I told you, second,
1: Tio Domara,
2: Lord Domefa, that if they are wound, don't go immediately.
1: You are only once over me, pay what will bring by that well and earning. But I don't tell you, come by, Loma, Lunu.
2: So I will be our once in two. It will have your land earning. Emi to je wi po mo po lara mi bi an ba ti kan mi bayi mo kan ni mi bi o ti doyun mo wa nbo gbe fodun mefa okan mi kan mi o ti fe kan mi pa ko si nkan kan ninu ba bi ni
1: o la so fun mi be o tori pe mo wa sori oke yi won ju e ma nkan fun baba kan fun mi loyo baba ye gbona gologun oni kele wa 50,000 wa ipo won ba mi si agbo ti mama mu mo fun okunrin ni 50,000 in ise re
2: magbo magbo
1: magbo magbo ẹni kan wájú ẹ̀mú tọ́jọ́ pẹ̀lú wá ní kí n lọ sí orí òkè yẹn àmọ́ gbà tí mo dé orí òkè yẹn òkè yẹn ó gaga mo fẹ́ wọlé síbẹ̀ ìlọkàn sọ fún mi pé ò tí débi tó ń lọ ìgbà tí mo kọjú sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ mo rí ṣọ́ọ̀ṣì yìí pé èrò pọ̀ ni mo sì padà lọ ṣọ́ọ̀ṣì.
2: ẹ bá yí abẹ
1: ẹ wá fún mi láǹkì yẹn mo wá fi ń béèrè òru máa dìde ọ̀sán máa
2: gbàdúrà
1: ṣe ti mo gbadura pe wo lo mo jojo ti mi obirin wi e ti mo se ba mi se to se wu e wa da ga pe ni o sa di joko yari o lo ba mo family mi o ni won fo ma yin le ipa to odo mo
2: o tu yin lasi
1: ti mo fi si koko o lo tu gbagba iwo lo mo lo se mo sa to kere ma dura yen awon mo dupe fun lori oke bi mo se wa yi iyawo mi ni pe ja loju
2: o ni pe se kini
1: ipe bi mo mo wa so fun lo
2: mantu yin wa nko
1: mantu yin wa lo
2: o si nbe lo yin disin bi omo melo lo wuyin
1: ah olorun ba se fun mi loro o mi ki bi ma po
2: bi melo
1: ah o mi ki bi mefa
2: fun te wi nbe ni o se ri ki yawo yin o bi were ka ba won yin olorun e si bi ma run yoku in Jesus name. Nice
0: ikan lo tun gbo yen gbogbo eyo omo olorun won ti Jesu olugbala so aye baba yen da oba ti eje yan orare mo fi ofaye re fun Jesu mo gbe yin te gba Jesu lojo Sunday mo ngbadua fun yin a pade ni ola ka le soro nipa iribo mi re mura o eje mo lo gbe yin omo lohun pata atomode atagba e mu ore 800 naira eyi te ba le mu to ba si le mu 80,000 ko sa ti je 8 bo si le mu 80,000 na bo ba se fe si ni bo mo mo pe awon kan won si akansi ore bo gbogbo eyan 800 oni da opa owo 1000 account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 ewo mi sa access bank ni ti yan ba wole comfort life mission ni o gbe jade account number church ni o elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International niyan o gbe jade First Bank lele eyin te fe boyo fe rubo majemu re o se ni o de seven bo yo se se ri ni iwo na fe se se bayi laaro yi o si ni da mewa se bayi gbogbo eyan omo olodun te fe fi ore lele mu ida mewa se nkan kan se loni ojo sunday mu ore kan jade fi ti mu ida mewa re fi ti pe oluwa la ona abayo femi na ayo ni ti e gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni e wa kunle e mo gbagbe o mo ti la se nkan kan si bibeli enikan ni bi kini a fe se nkan kan ma pe awon kan to ba ti di ola pe ka jo ka bibeni iwa tan a tun jo ka ma je mu titun gbogbo eyan omo olodun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen e wa kunle juna me kapa aladasha mo so tele agbara olodun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipe rawo yin e lo tayo ke se rere a dara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woni mo fe so testimony 08 88 71 65 66 08 88 71 65 66 send the message ire atanu ko ba yin
3: la gelu fm jagaba gogo retro

0: ni eni Friday mommy n da mi lohun pe isi wa won ni bo la tin bo mo ni lateru wa mo ni igbagbo sodo olorun yi pe kin to wo ibadan yi ni ana ara ni ota mi debi wi pe omo ti mo wa ba gan mo yi pe ara ni mi be na wo igba ti mo kese bo bi yi ni aro yi mo ri pe itura di agbo ara yi olorun ori oke yi pe wa tun bo ba mi
1: oruko re ati bi to ti soro
2: oruko mi ni Mudasi Uromeke lati ilu Iwo ilu Iwo ni alaye mo dupe lowo olorun olorun atamotasi tori pe tele tele ese mi o le bere bayi kin bere kin yagbe ma na ro bayi tin ba fe to ma na ro ni tori pe ese mi yo se kure ṣugbọn gba mo tin gbo program yin te ba tin gba gba mi o mo gba ma mo gba ma mo gba e mo so yi pe ngbo ba di pe oya olorun atamata so mi o bi san so ma mo se bayi oluwa mo mi san ma san tori pe won ma wo mi nu le pe ki a ni eleyi so ma fo mo mi san ma san e sa ma wi be ṣugbọn ngba mo san wi mo san wi mo san wi ma ri yi pe emi tin le bere yagbe mo ri pe
3: e tin bere yagbe hallelujah
2: te pe mama ara ogun mama ara gbe mo ri pe mi ba rin ra kankan pe ma rogun mo ma se kankan te pe ese won sa mo da mi lamu ti o ti o sa wu ti o sa mo ṣugbọn ngba mo san pe olorun ata mota se san ma san ma olorun si wo fe san mo dupe lowo olorun
3: mo gbadura
4: loruko jesus ku
3: to ti se ko ni
2: gbe ami jesus
3: ase ni mo fi so ogun ye o tun gbe ni ma
0: mo
3: ja lo se wo mi san ma sun ma fo wa bi to do ma fo wa bi to do bai ama po loruko jesus ni e meta e mi mi mo lekan e je jesus lekan ha ni olorun ata mata se wo mi san ma san pa mi la ma la
2: Everything will be. Ni pe ijo ti mo fe mo gbo program anti ni ma ngbo but what fe program ibi ko pe number pe ka se pere anu account number lo se ka pe bo so lo mi je ni lati se 1000 naira sinu account ni mo wa ja mi lo bi se join eni de ti je mi lo lati bi 5 years 6 years yourself so mi ma be ro kada fun e popo ring mo ni mi so mi je ti pe nta jo lo mi na eni to pe ni o ni je o le fe so pe ko te fun mi je ni oyan but ni mo wa pada ko wa so pe ya ayo mo ni ma o ni send account number gbo to wa je mi lati bi 5 years 5 years o de send just mi ni ijo ni pe lo do lo pe lo
3: mo se mo fe gbe ri ti e bayi mo fe gbe ri ti e bayi amo ki to ma fun any number to fi ma so ri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fe silekun ayalu ore fun awon eniyan meje kan leni ayalu ore ti won ba pade ri ni ayalu ore ti o sele ri ni ayalu iyanu to joja oye eniyan to mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori awon to tun fe sori.

ni ojumọ re ni ojumọ to meyin loni ojumọ re ni ire owo ire omo ire iku baale oro o di wo lode kaluku wa enle nbe won eku ojumọ eku ojumọ eku ojumọ mo ogbon ologbon ni kiyin o pelu omo yin ore yin ololufe yin femi ogun yemi ologuro omo baba ti nbe leleru mo to ti silekun ile odu laaro toni eje ko ma bolule bi apo ewa eje ko ma bolule bi apo yere eje ko tun ma bolule bi apo yere loni koni dola gudugbe aja lori eto ta pe ni ogbon ologbon eh ma wa nsele nduniyan afi keyan teti gbo taaro ibeyan ba wa ko ti oteti gbo eh yo dun yan bi igba ti o fi igbo so giri ni e ka aro e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo ele mehun ele lode yi ogbon ologbon ni kin lagelu la wa 96.7 fm okay.

0: kutu haiteri ula agbo untadaba. Ama baba lele ruba jaba kari la agbo unwori. Motu ti debi mwoshede o. La aro otu ni ilori etu takpi ni ogbo ologbo. Moko lutu moko lufa. Moko made mokagba moko yonu moka sedi o. Ole imojuba kinto wale o. Agwa la bode fosu bi aja osupa se bode efu along oba. Iba lowo ajaga lori ajaga, iba lowo ajigi lori ajigi, ibe yin agba mendi logu tin be lotu fe, e joju mi se wa ba mi se la aro tu ni, ina lo ni ke ba mi na ira, lo ni ke ba mi ra, arin pete arin lati yo fi arin fi lati yo pa arin epa la yo ro bi gbanja pogun bo bi abata pogbon, oju ato lamu wo fi toba wa laarin won, ogbon ologbon leleyi, agbayewo ni turu esi agbayewo ni turu kere, ba ba gbe sekini midin waja teru to omo ni jo, sekini midin temi re ti mo gbede la aro tu ni ojo saturday ni eyin na ti mo wipe ba go mefa ba ti lu gerege a bere eto bi ta ti kora wa logbon ta ti kora wa leko nte ti gbori ati nte ti e ti gbori ibi ati mo ja ladun re re o la aro kutu hai lojo saturday oni ti se ojo kejo abi ninu osu kejo 8/8/2026 adupe lowo olohun koni swa koni re wa femi ogunyemi re enti gbogbo aye npe ni ologuro omo baba tin be leleru gbogbo ololufe wa patapata mu kiyin o wipe aku asiko yi aku jojon tijo aku jojon tijo atoku jotijo tijo njo lo oyi ijejo lajo dagbere atabi tete olohun oba odumare ni ka je atabi okoto olohun oba odumare lo ni ode ami yi omi lengbe eyan ta jo soro ni jejo ti o si laye mo a fi yo won a fi n gbe adada seda gani kabiyesi olodumare oba mi keke lu keke o oba mi keke lu keke o keke keke oba ti keni ti eni gba imoye keni keni ti keni ti geni agege to ge obodumare ti ba oloro obere oro
1: kabiyesi
0: e je nkokon ki kabiyesi olubadan le ibadan ba mi kepe o oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa wan baba omo olupo alai ilu omo aletete joba lode ipo falalajoye maje baba ko wolu olori ile la ko ki ba mi mo ki yen kaaro e kaaro o eleni nko o adupe adupe e je wa pada si ile fufu balauni aheta wa yi lodo kabiyesi oba Muritala Adebayo Akade ba mi olori nko o oju oni ti wa ani ringbe sonu bi o se bi omo ba to

asabiage emi lo me lowo e ma ja amelegbo ma wa ewe ti oje ogun ti oje ewe ni o pe omo baba leleru emi lo mo ka lorugbo parugbo e mo baba mi o soro bodola en le ma ngbogbo lolufe wa oloye kabiru jalaru sheu kabiru jalaruru jalaruru jalaruru jalaruru ama baba wa lamili to se be ti o si laye mo mo pom lero mo ja le kan oju oni ti a o oloye gberu le oko ya adura ama so tokun atuti bere to fun taaro to ni gbogbo eyin olulufe wa oya sikiti le ra pe bo suga e surubo mi o iya ban fita mo ki o me kun na ni oju oni ti yin aja ta iba opeyemi bukateria ti nbe ni arapaja nbada ya mi omo ori sogbon su omo epo sogbon yo oju oni ti yin o ya beji adupe gbogbo awon omo wa won oni foku won tele balu wale lagba lo lodumare e je won omo pepepe iya mi aja fatima nko iya mo gaji mo kiyan o e kaaro opeyemi gbagi mo ki o ya liwe lelubo gbogbo atoke ati sale join together opeyemi gbogbo won gbogbo yin mo ki o oju oni ti yin ade yi adeyemi lami adio idowu mo ki o odowo gbo eketo mo ayere oni ta eku dede asiko yi ogbon ologbon ti bere elegant ti pe mi laaro elegant elera lati la lata ola ku pale meto mo dupa o oju oni ti yin baba ogo lati so mail oju oni ti yin atejise won oni agbara po job ogun lawo gbogbo yin mo ke je keto bere koli o kolilius omo ni yi koli kolilius omo ni yi ati baba ikorita Dr. Lani Yanu oju oni ti yin prophet Dr. Akintayo Yusuf kengbe oro baba wejem e je ajo se laaro tuni alagba se adura olodun ni fun won se ko ni su a ko ni re wa ka ma pe li ja o

ọba sogun bi ọba si ọta aye yi dodo mi eja lo e si pariwo oluwa ogun ti nja mi oluwa wu ti gbongbo yu ti pile ogun le ya ni ogun le baba ogun bi si ogun bi mo n gbe ogun ari ore oluwa se ogun na laaro e so da dua

kọsẹ bẹ jesu oluwa wa ami eyin afa oyo afa gba eri yogun ola ti nbe ni ko sodo omo ole oje siki lo be baba ajawo eja jo se la ro tuni afa a ta olu elejire afa lori ti nbe loje baba e ku dele baba yin ope nto gbo ni e ku dele omo re ni o se lede leyin ti na ngbe ba dagba oye eja jo se nta ma se na ni alaji akibu adeboye de boy olare waju baba adekunle kopa oya ba ti se o tun ya so fawon alaja eja ka won na o ba wa dasi e o kuku lere ba se se na ni olohun pe kawon eyan ma jeri si agbara olohun okan je pe yin gbe eri wa ni abe paye gba mi kemi na mo gberi ni kaluku e ba ma rogun le omi le ngbe eyan ti o ma jeri lori eto yi adupe lowo olohun ko ni su ako ni rewa aja ba asaje ni fuja oya o e je ki gbogbo wa o se ya lokan ni fagbile oya kini fatia ni fatia na ni a ni nkan fatia alalu barika je fatia

yin ti sese aya o eja jo se la ro to ni ifa nla la tori le lugun ifa nla musiba wa ma li pede apogo pote male oku mura todun fa odun fa odun egbe gbogbo e ni nbo ni kutuku ni ni le wara se sakoti deta o si fe de o si dosu ti nbo ifa tokun ojo ni ti o oya aloya alamo je ka yin fa je yin fa baba alakokoro baba magbere ni dalegan ati ni ile akamekun oya agbefa gori ite o tun olawo le badan e ba nki baba olawo je ajo se ewe nje adegoroye ge adubi otun olawo le badan e ja ba wa dasi laaro to ni baba olawo akibude kunle baba olomi tutu baba olomi tutu aya e ja jo se laaro to ni ifa nla mo ti ki ijoba fa ijoba fa ojo baba kemi ole lolonda oya ya ase edumare lanu wa o ase edumare eyi ta ba wi lo lodumare ogba yo gba o

0: Ole ngba agbon lagbon ni ba se se lori radio Lagelu 96.7 FM e ma wo wa lori Facebook Lagelu ni ete be ketepe le ma wo wa e je bo si abala amoran ni papapa tori pe ojo nlo asiko se mu so lokun male baale ilu eleru ko baale olawa tosi olad meji segelu baba o eku pale mo ti odun iwure de ti nbo nilu eleru ko yo sese lagba lo lodumare ko ni su ako ni rewa agba ile amale awole amale aya ayabukola ohun wo mi ni sina aya aya
1: ire loni ori mi afire oguro ma da mi lohun omo kukun ke si ojuma ako ojuma mama ako ojuma ma Oma risenke gbengbe gbori otan iroro ro da mi lohun omo
2: mo njo
1: olubun ko lara wara omo lare ode ibia wi la de ipogbon ti ba benu e mo fe ko se bere ogburo
2: emi re tori yin na ni me joko
1: ode lugba ti gbo
2: ase yo da fun
1: dagba dagba mi olugba tiri gbangba tori ti agbo ba tete kule aye afo la wonrin asi fiyan fada ni kaju ku lagbara ba bodumare akojuma
2: e ka
1: na mari nba
2: e gba ba ti re mejeji te tele ra yin o ti e te yi alabe ti ajai mo ti mo pe nkan kan be nkun yin
1: be
2: ni ikini meme je agbo
1: oro kan ni ngbebukola
2: oya oya
3: emi ni mo wa ni odo olaoluwa lodi aje mo wa so fun so olore mi pe ajo lo ibikan ni ya wa so fun ore re ni bi kan tin soro mo wa fi ti ko lo ma ni oro ta ro pe yo bi akan
1: soro ni bakan ni
2: eyin omo won yi oro nla le gbe wa laaro yi oro ta ro bi oba kan eja lo bi
1: owe ni
2: be ni
1: oro ta ro bi yo bi
2: ibi aro ba bo gbon ago la ba nbe
1: e la ko yi a
2: e kare e joko e ri ka ti e koko so eja atakan ti a ba ko mejeji kale ewo le yin o mu
1: ngba ti ngogo eja dun ja kan lo kikere
2: aye bo kola
1: ajo kan
3: eja da te ba ti
2: eja da e kare se wa ri laye atijo eja sabosi
1: lona wo
2: ha e kare laye lai nigba taye oroju ti nkan raaye tisu ko ti ota omo gegun mu amugbe ilu oroju ilu oraye won wa gbe fajele pe bo lo jo se ro tori gbogbo oda loda boda ba si ti da gbogbo nke se ngba na won ni ese tutu e lo gbe folodumare e gbe toluweri lo bo lati se won pese etutu tan tani o wa gbe ma ba soro oluweri e ja nbe lodo eja peja ko wa gbe lo ko si bi ejo o lewede won gbe tutu leja lo o kori bonu omi o lo igba to n dale odo ori bi won ti n gbadun eja ba bere si gbadun gba won reti won reja ko de ha iwa baba wo eja ta ran la ri bo la ti to won ni eja nikan kan ni nbe lodo akan na eti odo lo wa eja gbe tutu eja gbe lakan na lo ni an ba gbe tutu fakan musiba o li pe de ma gba o an baba lawo nu ifa la gbe fagori te e ma gba atoloye alamu igba ti an gbe tutu fe ja eyin baba lawo mo se ba o tori ise ni won pe python eyin ko yi eja kori bonu omi adodo oluweri etutu o gbe tutu kale papa ntoni se o pada ku nbe abi oye yin akan lo gbe so e mo pe ja tin se renu omi o ntin gbadun ko pada wa ke mo akan gbe kale tan ko to doke odo su akan daride odo ti wa bere si ro kaluku titilekun a ba bere si kale ko gbagbagbagbagban won a bere pe ta ni o eja ni abakan n gbe pan meji ni an ranse won reti an ti an ranse seja lode ni abakan ohun akan ni o won silekun akan wole won ki pe ah samusan gudu re ise ta re ja ti re se re gbe ni wa wa se la se yori le je pe bi nkan ba da akan ni yo ba pe koda to ba ran ma nse bo yo wo lori gba ni tabi nkan to fe kan ti an joku omo o wa bi le re pe eja n ba kan o to ba so mo to gbon ti nkan ba ba mu yo ni akan ni o tori pa kan lori se je njo kan ni ana akan ni o idinu te je pe gbogbo n to da akan ni an fi sori ti en ba wa bere pe oro ta ni yo beja abi ta ni yo ba kan eja lo bi oro ta ro pe o se sore boya afiyan po kan ta ro pe yo se daada ti o se daada ah a si ro pe lagbaja yo se daada ni e wa wa ri bi ti se bi o
4: akan la ni yo bi
2: akan la ro pe yo bi eja lo bi
4: agboni
2: to omo ta ro pe baba toju e to je eyan
4: yo toju wa
2: ina ri o suna fun ni ya igiri o suna fun ni ya ti wa nse balabala abe wa wa wo po won to run gbogbo owo le lori o ro bi aba kan ni eja lo bi oro ta ro pe yo ba ngba ti oro ba ri beyan se focus n ti daada pe ah daada la si ro po oro yo yori so wa yori bi ti oda oro yo akan la ro bi yo bi eja lo bi o beyan ti rinu
4: e seun e ba

0: ẹ mọ bọ ẹ wa joko titi ọjọ mẹjọ ẹ ku kale
1: Wagilu FM 96.7
2: Oya ni with God
3: Ogo ni fun Olorun loke orun
4: Hallelujah
5: e je ki agbadura
3: oruko Jesu
4: Amen
5: Baba ayeraye omalade alafia mo fi gbogbo ogo ati ola fun yin lori ara mi ati lori gbogbo eda laye to n gboro Olorun yi kabiyesi gba ope
4: Amen
5: adupe fun abo adupe fun idasi adupe fun ikoyo adupe fun igbenija adupe pipese adupe biba ni pade kabiyesi gba ope wa
4: Amen
5: adupe ohun te ti se seyin adupe ohun te n se lowo lowo adupe fun ohun te pinu pe ma se oga ogo gba ope wa
4: Amen
5: ope ati ko se tewo gba
4: Amen
5: mo ran ase jade gbogbo eyin ti o gbo oro agbara ninu agbara oro oro yin gba iyanju
4: Amen
5: ninu agbara oro oro yin gba eto
4: Amen
5: ninu agbara oro oro yin gba siseese
4: Amen
5: ogo ni folorun loke orun
4: hallelujah
5: emi ranse olorun alaye to n gbadura to n dupe ni woli ati ajirere je o adeoye omo jesu baba ase kiki oro oro kiki ase papa authority authority with god lati le ise ranse with god prayer ministry and gospel church international ti a wa kaakiri sugbon ti camp wa nbe ni express ni agbara en to laye atorun lori ile agbara ji ni camp wa wakati igbenija wa nbe loni ojo kejo ninu osu kejo ta o ko rere jo fun o atawon omo re ta gbe onija mo fi olorun bi o mu gbogbo idiwo kuro to ba ti gbo iwasu itan ko ma bo ko debe kagbo mejo to lu bi oluwa ti nbe temi nbe wa ni ibapade
4: amen
5: bakan na ni ola isin wa ni kutu hai isin iyanu lago mejo aro bakan na isin keji lago mewa gbogbo e lọlọrun fi ma fun ni akojo to si fi ma down si oro re awon to ba fe ri mi fun counsel ton fe ba christi pade ton fe ri christi nu aye mi ojo monday wa ti de ki ago mewa to lu ko si to ma na ko si kobo to ma na but tete de tori ro ma npo igba mi adura na lo ma na ati itoni bi emi olorun ba se fun mi lati bo so o si le gbadura yen ko gba itoni ko ma di eri ta si bawo na yin lohun logo isooru ina atagbara emi o setan ku ni ojo thursday mo fe ko wa gbogbo ona lati wa nbe to phone number esile 08063490593 ko save pelu agbara oro lati nu whatsapp wa wa text pe please add me o ko ni mo fe ma gbo number ile ti mo pe fun o ni ti ba se tan wa tutu number e pe wa to pe number keji number ile gangan ni ki o test si pe please add me e je tesiwaju nu se ranse to lagbara ta nse kini itumo oro yi bibo lowo idaduro ati idagunle lati tesiwaju ninu osu kejo yi ko si idaduro fun omo
4: amen
5: ko si idagunle mo
4: amen jesus
5: bi oluwa ti nbe ti emi enbe itesiwaju ni ti e
4: amen
5: ade number 4 to ni o tumo si ki agbara olorun sise igbedide eniyan kuro lori akete aisan tabi arun oniruru ki o si wa fun ni ilera tabi alaafia pipe gbogbo eyin alaisan nipa temi ati tara asiko to fun iwosan ilera ati igbedide kuro ninu aisan yen bi oluwa ti nbe ti emi enbe pade mi ninu iwe isaiah isaiah 38 bere lati ese ikini
4: le ojo won ni eska shes deju iku woli isaiah omo amori si wa sodo re o si fun pe ba ile oluwa wi pale ile re mo nitori iwo oku iwo ki o siye
5: baba ati mama won ni eska ya se aisan de oju iku gba ti woli o si wole o ni ko pale ile re mo o ni iku lokan mo gbagbo pe nigba ti woli yen wole gbon to wa nule awon awo pe ona abayo ti de ṣùgbọ́n a pè é níjà ni ohun tó ń ṣèwọ náà ó ń pè ọ níjà ni ìpèníjà láti pé kó o képe ẹni tó lè gbà ọ́ nínú àìsàn yẹn àbínú ìlàkọjá kí làkọjá ẹsikáyà kò bínú kò jà torí ó mọ̀ pé iṣẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ni bọ̀ tó gbé ìgbésẹ̀ tó kàn ìgbésẹ̀ tí mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀dá àlàyé gbé yes
4: nígbà náà ẹsikáyà yí ojú rẹ̀

0: seven oni o pari na ni ohun lo ni yo ku o ṣugbọn gba to ke pe olorun to ni aye atorun pe mi o fe ku iwo na so pe mi o fe ku
1: mi o fe ku
0: o si ni ku
1: a ni jesu christ
0: iye ni ti e
1: a ni jesu christ
0: emi awon woli ni ke so fun o pe aisan to nse omo yen ki se si iku
1: a ni
0: iye lo ma ja si
1: a ni jesu christ
0: olorun to gbo ti e si kaya to gbe dide lori akete aisan yo gbe wo na dide
1: a ni jesu christ
0: onise iwosan onise itusile yo je fun o
1: a ni
0: bọlọrun se leti ki e si kaya kepe o tohun na o si mi si e to ke pe tọlọrun si da lohun be ni o da wo na lo
1: a ni jesu
0: oya pari ese yen
1: oro lo si ta saya wa wi pe lo si wi fun sky pe bayi ni oluwa olorun david baba re wi mo ti gbo adura re mo si ti ri omi je re ki e si emi o fi odun medogun kun ojo re
0: obi olorun fe gbo adura ti e na niwon gba ti wo ba ti le gboran to ko ese sile to toro dariji to si mure bo sipo awon asiko program ti mo pe o si bi ru wakati igbenija laaro e gbianju ko wa sibe nitori oro re ati tomo e ise re nsa isan idili e nsa isan olorun oluwosan mo gberi e je po ma wo san o ma tu o sile je ka gbadura oruko jesu
1: amen
0: gbogbo eyin to nsa isan agbara oluwosan aye atorun ko wo yin san
1: amen
0: lori akete aisan yen agbe odide
1: ami jesu christ
0: kuro ni alaisan
1: ami
0: ise e to nsa isan tin fe bi pon ti o fun o lo nje ise e ko gba iwosan
1: ami jesu
0: ise e ko bere si fun o lo nje je
1: ami
0: mo gbadura fun o idile e to nsa isan ko gba iwosan
1: ami jesu
0: ayo idile pada fun idile
1: ami jesu christ
0: aye omo e to nsa isan lori eko e lori aye e ko gba iwosan
1: ami jesu christ
0: ibanuje re fo lo
1: ami
0: ayo si de
1: amen
0: a o si bo yin lohun logo jesu oluwa wa
1: amen
0: o ku adua jesu oba oluwosan o le wo mi san ma san gbogbo ntin se mi o ni se mi mo ko fi gbadura fun re idile atomo e alagbara wo si wo san gbo phone number gbo en ti phone yin ba ni whatsapp mo fe ke ko number isile 08063490593
2: 08063490593 abike pe baba ase kijoro sori number yi 08034005204 08034005204
3: Emi o setan ku, I beg. I'm not ready to die. Emi o setan ku, ayamo logo mi gbodo se ninu emi gungun ni. Negative forces are the causes of accidents, injuries, and death. Not God. Use the stripes and the blood of Jesus to silence them. This Thursday, attend the vigil with the theme, I am not ready to die. Jesu Kristi lo so wipe, emi ko ni kuka, wa gbagbara, to lo fi je ntolo ni ko je lo pepe. Ni soru, emi o setan ku, lale alamisi, ojobo yi, lori ile agbara ajinde,
4: leyin lepo soka atijo,
3: yo ko Maro say challenge si world ni

0: e ku ojumo o e ku ojumo e si ku ojumo mo ni gbogbo bi te ti lanfani latun ti ma gbo wa laaro toni ojo odun bi awan se ladura wi pe bi ile ayo bo se ti ma tawa ati yin ile ayo o na ni osuwa o se gbagbe awon agbabo won ni ode ti o perin ko toju egbe o eyi ti o pefan ko toju ajabo ode ti o patu pu ko ma safira ojugun dena re ta fin si yin gbere pako wi pe gbogbo eyan eleyi ti igbaradi to ba nbe lara re la ko ti anfani ba di omo araye won aso pe ru eni be lo ti di alase yori ba ti n gbadura ta n lori oke ta n rawo ebe ta n lo si alasalatu laaro toni awon gbianju wo la wa na nse ko to di pe bi gbadura yo de o abi de mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo ora agba bi o ba se loro bo ba pe ti a ma se lojo ale e kaabo sori edo kiro yin
1: yi ka agba nla aye te tin lanfani ati gbo wa laaro yi atun keyin ko dede akoko yi tori a mo bi igbagbe wa lodo tiyin elomi le ja aro o le josan o si le jale
0: tori pe
1: biribiri bayi ti aye ohun yi bi o ba yi si na ne o n kaluku o ti bara re enikan lo wa so ko njo aye te tin yi yi kile ti o yi Nigeria si UK ko yi kenya kan su bayi ka ye ohun o ti yi birimu eyan je laaro ki weather UK ko wa ko le lo be
0: ah ba si science
1: o
0: mo pe ko le yi ba
1: ah o nkaluku na yin ji na ni UK na yin yi pada bi Nigeria se yin pada
0: fi ri pe orun
1: ikaka odo ko wa static
0: ni lo fi ri pe orun wo ninu science orun oku o bi to duro si osupa nikan ni nro kiri ka aye
1: sugbon
0: bo orun se duro un awa wa yi lo fi ri pe ngba ile san su
1: ile si mo
0: aye ni yi
1: ore
0: ba ibi to ba ko so orun
1: lorun otan aye olagba po
0: o le ti mo salaye science pe aye o ise nkan pelebe o ori rogodo bi eyin ni
1: is spherical
0: o was spherical in shape wa wo bojo ba ro
1: o se bo ebun lagba po
0: bo ba sa case o was spherical so ba wa wo bojo ba ro o ri pe ojo kan ni bo le bibati eyan so nkan le lati ri pa to bo le be yo wa nsida ko wo lategbe kan wa tegbe keji
1: olagba
0: po yo wo bayi ni itumo si
1: o se evaporation
0: akilo bi sere to ba wo bi osumare ba jade loju orun rainbow bi o ri pe osumare oni lo kokan lo pele bi gba ti
1: formation of rain
0: yo ri pe yo te korogo bayi o fi han bi aye
1: baye se olagba po imo oni ta
0: science
1: du po
0: physics ni
1: science du po
0: kilo bi sere
1: ngba lori mi koja ka se nkan ja ka ro yen laaro toni anika sare lecture yin die ni oro science yi olagba po akiyin lekan si be lasi kiyin ka bo sori doki royin fun ti aro toni ojo aba meta awa boys yi na re o awa boys to je pe to ajeun adunu akanti dabi radio frequency ko dabi radio frequency adunu se wa ri bi ko la the special one loko mi ran jo gori osa na gori le fojo toto
0: binu wa ti se ninu ni ba kokan oda o awon iwe royin ile ta ko wa so di laaro toni di punch in be ni ayin daily post in be lowo temi awo ni be lowo se nbe un
1: punch na wa nbi mo lero pe daily post na ni nbe nbi o ati punch won jo punch ara won
0: ko bu ko baje be tin gbo wa na le lanfani o lati mo gboju ayo wa ni takun ba ni dore gbo social media platform awon ile bo npe be ba wa de oju opo Facebook ba wa la 96.7 FM
1: alright jako bayi lapa ti aro toni tori pe baba ti bere bayi aya bele obe si are ni o be ni ko si sere ni Moscow ko sere mbadan na ise la fi se loro ojo won ni laaro toni bayi gomina fun ipinle Oyo en lo ti salaye pe to se be na ni o se wa oda nje won na kan ni
0: mo wo
1: ayo ayo gbon na kan ni mo wo na pe oba jara mo to ipinle Osun lati ko kini ohun laaro toni o won ni Adeleke ati awon to je igbimo ipolongo fun egbe oselu ti APC won ma tun ko lura won latari oro kan tin janran ti won ni o ni se pelu eje ajoko brikoto ki a si soro wi pe alaafia ni ojoba inu eto idibo tin bo lona ikolu yo wa poju tori olohun ngba bada ni gbogbo edo kiroyin fun ti aro toni e gbo wonre wonre
0: oda o iwe royin di punch ni ahin nibe yi ni eni ti se omo yi fun ipo are latinu egbe oselu bomi lowo kin bo lowo ni African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar won ni na lomo ti ku aso oro mare Bola Ahmed Tinubu lorun nibi to tin talaya wipe ogbo gbogbo awon eyan eleyi ti won ni owo kan ni keji ninu bi an ti si agbekale ajo eleyi ti eni ko si ninu iwe orilede Nigeria eleyi ti won pe ni PFIPC eyi ti eni ngbo opolopo agbon gbe owo lati asun orilede Nigeria en fi ngbo sapo lagbon beun te si lo fege ni are Bola Ahmed Tinubu ibamada ko da ko awon eyan eleyi ti won lowo nbe ti won joje sebi ti a se agbekale ile ise ohun
1: all right ka tun ko lapa bile kan si egbe oselu ti ADC ni won ti so ku gba ku gbe oro oro ti eti ikun gbo ti o fi ni lo hearing aid won ni won so si ijoba apapo le Nigeria wi pe to gbese ti nbe lorun Nigeria o ti alaka ke bayo won ni gbese ohun ti wo 159.35 trillion naira oni agba apo eh be ni enikokan to ba si bayi ni nsin gbese ti wo je bayi ni nsin gege bi omo Nigeria yo ti fe so mo ya bi 2 million anya Nigeria je gbese
0: eh
1: we so mo Nigeria ni mo pin sori gbogbo awa ta
0: omo re ni mi ibi gangan ki Nigeria
1: eh
0: Nigeria bo mi
1: Nigeria bo you
0: for me
1: eh then now the hospital where them build and them born you home to now you no go in school no be law take you go
0: na me no be Nigeria
1: they no subsidize owo school for you you don't dey debt now
0: I don't know
1: eh
0: me I don't know
1: now beto to je nisin lo bi 2 million
0: wo na sanje
1: ah omo na
0: to ba ye ko be ni eh bo lara yin
1: eh wo mo pe mi o lo lo dabi alara be na aran sun ni ko lo nsa ni
0: nigbati ayi ru gadi you are in any post ni ayi mo wo ko ku ti waju re na to ba ye ko ni je gbese wo na je gbese
1: ah gbese ti o po o mo pe no gbo irun gbo ti e wa sale ba
0: Oh yeah, we go move.
1: Hola ba.
0: Inu iwe royin Daily Post ni ahin nibe ini okan lara awon bishop ijo aguda. O tin salaye oro ni ahin oyin bishop Adegbite oni seri ona yin kan. Ina lo ko jale lati ri are Bola Ahmed Tinubu gege bi are orilede Nigeria lati odun 2023. Ki lo ba de oro hun komo komoro. En ba bo. Baba darin gbogbo edo kiro yen ma gbala ye o
1: oro to ni se pelu pe ajo EFCC ni won lu agbara ti won si gbe apo osun ijoba ipinle ti osun ti won gbe tipa enikan to je ojin ni agbejoro nle Nigeria Falana en lo ti salaye bayi pe to ajo EFCC labe ofin eni o ni agbara koda lati gbe apo osun ijoba apapo gan lati gbe ti abosin bosi ti ijoba ipinle ngba bada ni gbogbo edo kiroyin fun ti aro toni e lanfa ni ati gbogborin rin
0: iwe royin Daily Post na ni mo si wa ni ayin o lori oro eto dibo gbogbogbo eleyi tin kankan gbogbo
1: ontu ba
0: de ni 2020
1: ni suru omo e jenu o so ajo wa nu studio ah o dira ni
0: formal
1: ban de ba
0: mo
1: le mo ni gbogbo ti mi lara ko ma do mi oya
0: kilokan
1: eh oya ko
0: kilokan
1: bi ko pe wa joko ta mi ni office gbogbo ti mi lara ko do mi ko do mi oya o do karoyin
0: okay mo ti le karoyin bayi omo lo mo se gbe se aye bi
1: o dira ni
0: ma to oda wo ma ri gbe ma wure ran
1: ma dira o
0: ninu eh iwe royin Daily Post ti o je lori oro eto dibo eleyi to nbo lodun 2027 nibe ini bubagala dima lo ti ma nsa lo ma ti nsa la yoro eni ti se okan lara awon ikanku ninu egbe oselu onika meji NDC to si nsala yoro pe egbo eyan mo orilede Nigeria egbodo parapo ke se rayin sirimu bi osusowo ke si gban are Bola Ahmed Tinubu ku onipo gege bi yare o
1: all right ka tun mu lapa bi bakan na won ni ijoba ipinle ti Gombe ne won ti yawo tulu tulu kan 16 billion naira wipe to akoko yi gan ni ise kan awon oju opopona ta bere si ni ma se won osu me le to di boku na eje bi kila bayi august ko la bayi ogo bi osu mefa won se fe won se fe won se fe bere si ni shona bayi won ni leyin yun won tun ya 1.4 billion soto won ni yun inu won fi se awon na tin fi itan sagbara orun ti fi ntan si gbogbo oju opopona nipinle ti gombe to je pe be ba rin lale bayi e ro pe wa ni London ne ti gbogbo o mo le roko so
0: tan ni ko si gba ta da so
1: ta ri le fi ro be ne be ne
0: ka be mi
1: boda won ba se ni election if
0: ba ni ka pe ko hun pe ko hun to gbe o ku je ka to
1: o sa gbon
0: o sa gbon ki yan go kun
1: ni oda oda olorun o gba wa ni
0: ko iwe royin daily post ni ayin won ni ijoba orilede Nigeria to nti ijoba ile Canada ina ni e mo ti kede ajosepo alagbara nla kan eleeti sin bu erin ke si enu awon orilede Nigeria eleetan ni jobojobo lapa papa julo lagbon irinna oju ofurufu oni wi ade ohun ni o je ko rorun lati gbe baalu fe lati orilede Nigeria lo ri bale bange sile Canada bakan na lati le Canada wa si Nigeria la ni sese mo ya bawo kaakiri o
1: alright muyun ka to lo se ka
0: o da ile igbimo asofin agba nile yi senate ini o ti salaye die eleyi ti won fi ni awon yo o ko olululewa ilu Abuja FCT kuro lara awon ipinle eleyi ti won mo se agbekale olopa ipinle si ki eto abo orilede Nigeria ko le ba le dan yo.
1: Alright, eja gbera bayi e ka lo si eka ti polowo oja lo ngba ba ipadade are gbogbo edo ki royin la balẹ si je gan bi ero fun ti aro to ni
0: omo ya kale
1: oya o kiri lo
2: Lagilu FM 96.7
3: mo tun bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara ewa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: o nje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: te ka ipolowo oja lohun akiyin ka bo pada lori ado ki iroyin fun ti aro toni to eja ko ni kini ohun lapa bi lati ipinle osun eh arin ose ti nbo yi ni gbogbo o iyo ro gbudugbodo don kaloko nsi mo bo se gbe won si inu eto idibo ni ipinle osun sugbon siwaju eto idibo ohun oro kan tin jarin to ni se pelu foran kan ti won lo bode foran won ni won ri wipe awon kan mule pe egbe oselu bayi nle gbodo dibo fun inu foran won ni won ni egbe oselu ti All Progressive Congress APC ti eka ti ipolongo tin be ni ipinle ti osun ni won ti wa fi esun kan ti eka ipolongo ti imole eyun eni tin be loroye Ademola Adeleke pe awon eyan ti won rinu fona won ti won ni won ma mule oya nawo re siwaju gbe koburu yi gbe mu gbe kini yi ko se gba won ni imole gomina Ademola Adeleke in lo wa ndie ti se nfi ti pati kuku mu awon eyan pe won gbodo dibo fun ohun won soro won jade lekun re ni ti o je adari fun eka ti eto iroya ti ipolongo Oluremi Omowaye in lo wa salaye wi pe foran won ti won fi esun re kan pe o lodi mo gomina Ademola Adeleke ati egbe oselu ti akodu inu foran won ni won ti ri pe eleyi lo buruku jai pe ki eyan ma fi ti pati kuku jani laya laye je ki eyan o se ife enu eni lati dibo won ni awon osise eleto abo awon ti won ni se pelu itopinpin eka eto idibo ati awon to lenu nbe eni ki won se wadi ore kini wi alagbara to lagbara po sinu isele na ni ba mu pelu egbe oselu ti APC won ni foran mi to tun jade ni won chalaye pe ise ni won fun awon eyan lowo obobe eni kokan 20,000 lati idibo siwa eto idibo gan o ti e ti de egbe oselu APC ni ati eleyi ti won ni kawo eyan ma mule ati eleyi ti won fun awon eyan ni 20,000 in lo se afihan wi pe isejoba Adeleke ni o fe gba ijoba pada ni gbogbo ona ti ko si ni nkan kan eleyi ti o fi se ipolongo lati gba to ti wa loroye lati odun 2022 igbimo na ni won ni owo kan ti o to 11.9 billion naira ni won ni gomina lona nipa pe arinrin ajo a ngbe ile itura ni odun 2025 won ni leyin eyun awon kan ni won tun gba 10,000 20,000 fun awon oludibo bo ti e je pe gbogbo alaye tun won se kale yi ko si eri ma je mi so kan ti won le fi sile pe to looto ni gomina na owo yi won ni sugba won sake fi e leyin oreyin igbimo to ni se pelu edibo fun imole again ni won ni ha e si beru olohun gomina Ademola Adeleke ni o ni nkan kan se pelu foran eleyi ti nbe lode yi inu eni ti o ja alaga igbimo fun ipolongo ti o ja soju sofin bami dele salam in lo wa wi pe ka e to ma tu itukutu ni gboro aye se kokko se ayewo iyiriwo itopinpin lana eleyi ti yo se afihan wi pe looto looto ini foran yi ni se pelu gomina Ademola Adeleke won ni gomina lo ti se gudugudu meje ati yeah mefa ko to di wi pe o n bere lowo awon eyan ipinle osun pe ki won o dibo fun pada
1: oda o je kin se be kin tinu iwe iroyin the punch kin fi ko lodo temi ni ahin nibi ti omo oye fun ipo are lati nu egbe oselu African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar eleyi to tin ko aso oro mo are Bola Ahmed Tinubu lorun to tin pe are Bola Ahmed Tinubu nija wi pe ko lo ri ka o ko awon eyan eleyi ti won lowo kan si keji ninu bi won ti sagbekale ile ise eleyi ti ijoba ojo lo nte ni ile yo yen je ko ni Presidential Foreign Investment Promotion Council Atiku Abubakar eni ti o fi oro lede wi pe eyin abowadi eleyi ti ajo tin gbogun ti iwa je banu nile yi iyen ICPC eleyi ti o gbe kale oni na ni otumo si wi pe eyin won ti ni are Bola Ahmed Tinubu ati le ise are o na ni won ti we ti won ti ye won yen kan kan ti se fora won mo o te waju ninu oro wi pe abo wadi on gan eleyi ti won kefin ti won si salaye wi pe lara won kan tan wi pe ofa o tiru nkan ohun to fi yege chance si yori e ninu isakoso ijoba apapo le yi akoko nu e o na ni ailakasi negligence won si ni nkan keji eleyi to tun fa to fi rorun o na ni imo le di apopo laarin awon kan si kan ti oro ohun to fi ri bo ti ri o won ni dipo ki oro na ko wo ile ise are mo won ni tun beere oro ni wi pe awon eyan wo ati eyan wo ina ni won le di apopo ti won fi ri kini ohun ti won fi ri ise o bo ni won ti wole bo ni won se ri office ni bi ti ri office si bo ni won ti nse iwe igbani sise bo ni won se si apasun lorilede Nigeria ninu atejade eleyi to fi lede lojo eti Friday ni o ko Atiku Abubakar eni ti se amugbelegbe pataki fun lori ibara lo soro Frank Shaibu in lo salaye oro wi pe eleyi gan lo fiyan wi pe ijoba orilede Nigeria won kuna oni bi won ti wa se leyi won wa le mo salaye oro pe ngbate ti wa kuna ohun ile ise are papa julo ni eyin state house nbe un e le so wi pe eni kan kun o ni fagidi wole ko si se bo ti wu less no ilana eleyi ti won ti ya bata ni re kale eni ti se omoye fun ipo are lati nu egbe oselu ADC ohun ilu wa salaye oro wi pe koda bi oro ohun ti ri eyan ti won di gbogbo eru ohun le lori wi pe o na lo se igbe kale ile ise ofegi ohun won ni enta mala mo eyan meta o le duro meji eni te so wi pe aluli ni bagge ni un froster pe o nikan o le da sense o Adeyemi Adeniyi ati awon eyan wo o na ni won jo sisi ohun sesi gbagbe wi pe are Bola Ahmed Tinubu ni ojo keje osu keje odun ta wa yi ina lo ti palase o fun ajo ICPC eleyi to ngbogun ti wa jebanu wi pe o fun o logbonjo pere kan sise iwadi alagbara ki won si wa salaye wulekule awon eyan ti won be ni di oro na leyin ose bi melo kan eleyi tan mo Nigeria jan ti nso orisirisi oro lori e ewe won ni eni ti se olori osise l'office are Femi Gbajabi Amila eni ti won da ko re ninu oro fa kajo mu imo da ile ise ofigi sile won ni se bo na lo yojo ni waju ajo ICPC ni ogunjo osu keje odun ta wa yi tan si ni o wa salaye awon nkan to na mo ninu oro bi o si sagbe kale ile ise ohun o won ni lati gba na ni lo ti wa pe ejo ibani lo ko je eleyi to fi ni egbo bi won be ohun ohun ni gbo o bi won fi konko be ohun ohun ni gbo pe owo to to billion medogun naira 15 billion naira ina lu mo gba o gege bi wo tan.
0: Alright, Jatunko. Lapa bi won ni egbe oselu ti ADC the African Democratic Congress. Elo ti fi esun kan ijoba apapo wi pe nbi oro ngbe nlo yi yo leyin o. Pelu bi eto eyawo bo se wa goke to gagara to si lagogo ikilo wi pe to o se se ki le Nigeria ki nkan ki ko belegbe latari wipe bi nkan se nlo yi won ni eni to je akowo ipolongo fun egbe oselu ti ADC Bolaji Abdullahi nlo salaye oro na nigba ti nfesi si akosile kan to bode ti won ni gbese ti Nigeria je hin lo ti fo fere si 159.35 trillion naira ni pari osu keta odun 2026 to si je wipe kini ohun lo fo fere si 10 trillion naira laarin odun kan nibamu pelu ajo ile ti o nse itopinpin nipa bigbese se ngogo sorun Nigeria Bolaji hin lo wipe ijoba apapo e si fura oro gbese ta fi nse so yi ile Nigeria hin lo se se ko je ki o je ki eto eka eto nawo ati idagbasoke ile Nigeria ko yin gilegbe won ni ajo ele ti o nboju to bi gbese se nlo ti won si nse akosile re won pa bi ya bidun oro ti iwe royin Saturday Punch to si te bota nigba ti won salaye e farabale ke gbo o won ni eka eto ti gbese ini o popere pelu ida to ni se pelu 6.67% ti o je 9.96 trillion naira ti o si fo lati yo wo won iyon lati 149.39 trillion naira to si wa pada wa bo si 159.35 trillion naira laarin odun kan won ta ba gbe lori osuwon ni owo ti dollar ile okere won ni kini ohun lo fo soke pelu ida 18.20 o le ti 2.2 nigbati igbese si lo soke pelu ida ele ti ohun le lati 17.20 o le ti 2.2 billion ti dollar to si wa bo si 92.24 billion naira si 114.95 billion naira laarin gbedeke akoko na won laarin osu meta pere ni osu kejila odun 2025 si osu keta odun 2026 won ni kini ohun lo gaga ara o to si je bi pe won lanfa ni lati je ki won se ayewo to dogbe ati eleyi ti o je ki araalu ki won lanfa ni ati wo bi nkan se nlo to won ni won tesi waju nu alaye oro won bipe to lakoko ta wa yi gan ni won ti salaye pe ile Nigeria en lo ti wa ninu gbese ti o lagba to si je pe bi ojumo se ma ti le nsu ni gbese ohun ni tun wura si ni nwura si won si wa nsala yo won pe to akoko yi gan ila ti mo bi ti ori nba ese re lori oro gbese ti ile Nigeria ti je ki eyan mo Nigeria na ke lo gbaradi on kaluku yin ni a jo pin gbese ti Nigeria je yi o ngba ba calculate ti e
1: mo dare lamu e to je gbese
0: ni osan e ka ma calculate ka le mo tun kaluku je ni
1: to je
0: igba kan ni won gbe bo ta pe omo Nigeria kokko je 200,000 ṣugbọn ni isin yo ti le si so kun kaluku ba ba je meta te tele ka so de meji
1: mo deru ba won ma gbo GDP ni won wa mo se pe per capita income pe iye ogbo eyan Nigeria o ta je pe ta ba fe wo pe lu New York ni kokan ta ba ni asi lori jori ni esan gbese to ba to je
0: na ni osan won wa mo won o mu nle ni ke sori wa na won ti yo
1: emi o wa mo sin
0: epo ni ko ni gbowo lori o da mo se bo se emi o ti ma trek wa bi se se bo ti ma gba shortcut wa bi se abi
1: inu we royin daily post ni aye
0: o da mo
1: eni ti se akowe fun ajo eleyi ti o nri si imorinrin ajo lo sile mimo agbon ti gun awon kristeni iyen bishop Stephen Adegbite won ni na lomo ti o ti sala yoro o to si ni eyan omo Nigeria be ba gbagbe ge ran ileti wi pe eyin eri ti se bishop kan lara awon ekan ninu ijo aguda lorilede Nigeria iyen Cardinal John Onaikan won ni sebo na lo so ni joni wi pe ohun oni ohun oni ri are Bola Ahmed Tinubu o gege bi are orilede Nigeria titi ti ile ejo to ga julo nile yi Supreme Court ti o fi gbe idajo re kale lori awon esun eleyi ti won fi kan latari eto dibo si ipare eleyi to waye lodun 2023 Adegbite eni ti se bishop ijo eleto iyen Methodist bishop o na ni o fi oro ilede o nigba to nda awon bere kan eleyi ti won bilere lori ile ise mu maworan ti TVC lojobo Thursday o si n fi esin lede lori oro ti won bi nipa oro ti awon eyan kan eleyi ti won ja adari elesin ti won so nipa bi won ti n so asotele wipe eto dibo odun 2027 o bi o ti ri ni papa julo eleyi ta fe di si ipo are nile yi nibe lo ti wa ro won pe e ma mo tele oro enu awon ti won je oluso agutan bi awon ti won ti won je ojisi olohun oni bi ko se wipe ise ti ba nbe lowo awon oko kejeji lara awon ti won je olidije ina ni e fi je ka fi sejo won ka fi yiri ewo ninu oro re oni se gbagbe wipe lara awon adari elesin kan ti won soro nijo ni wipe eto dibo odun 2023 o eni bayi ni oja bi olubori o bi o ti rire o ibi toro pada gbayo ni o oni nigbe igbeyin progredi won sani tori gbe aso tele ti an so isuke ina lo pada bade o o di ofutu fete asa ile ti oni kan Adegbite lo wa sala yoro ohun leyin to ni se mo wipe ona yi kan ina lo ti ni ohun oni ri are Bola Ahmed Tinubu gege bi are afi ti ile ejo ko ile ejo to ga julo nile yi to ba to so wipe on gangan eni are eni omo in lo wa te waju ninu oro re nibi to tin ro awon ti won je ekan oselu ni orilede Nigeria wi pe e gbo ateyin ati awon omo leyin yin e kilo funra yin o in te ba gbe dani ini ke mo se ipolongo ile lori ke mo da soro e kuna lati mo se ikolu tabi mo fi oro iya ni bale ke mo so si awon eyan ti won je alatako adegbite ona lo sala yoro wi pe ise ti are Bola Ahmed Tinubu nse lowo lori isakoso re lasiko yi yo je ki awon omo Nigeria ki won le so bi te ba fe to si saju eto di gbogbogbo todun 2027 oni baba ni aso tedo ni ya pegede bi gba oni ewo ona mo sose ele ti won pe ni Lagos ipinle Eko lo si Calabar Coastal Highway oni ona mo sose Sagamu lo si Benin ati awon kan mi be oni ohun mo pe o gba awon eleyi na ni oso pato bi tan mo Nigeria won o to si baba di odun 2027 mo sa o oni gbogbo eyin eyan ele ti eje adari adari leka esin lorilede Nigeria gbogbo awon oro eleyi ti opolopo yin so lori wipe beto dibo se ri ni lodun 2027 oni opolopo won fi nwa in ten won je ati kan le wa awon eyan kan po si kan le ma teyan lori aye lujara ini won se o
0: ora eka eto abo la bo si bayi inu we royin ti the nation fun ti aro toni oni to eh omije kape lomije ayo ni won ni bo loju awon eyan nigba ti gomina fun ipinle ti Kwara Malam Abdulrasaq to bere si ni gba alejo abi igba pada awon eyan ti won ji gbe nilu ti woro nijoba ibile ti Kahama ni ipinle ti Kwara lohun gomina lo salaye pe ni inu osu keje odun yi ni sele la bi ohun lo sele to si bani lokan je gomina lo wa gba awon eyan ti won bo lakata ijinigbe ohun to ni opolopo won ni won je omode ati awon obirin ni eka ti ile ise omo ologun ti ipin keje leni ogun ti nbe lagbegbe be Malam Abdulrasaq lo wa gboriyan fun Aare Bola Ahmed Tinubu fun igbiyanju ilakaka ati bi awon eyan won se pada sile layo atalafia o se afikun e wi pe Aare Nigeria in lo ti se idasile ti ile ise omo ologun ibodo bareke ile ise omo ologun marun mi ototo ti o si je ki eka eto abo ko tun gberu si nile yi o wa soro ninu oro to ni se pelu isele ti woro won oni oba ni lokan je pe o ti wa ye rara ati rara oni sugba awon dupe lowo eledua pe gbogbo won patapata ni won pada layo ati alafia oni lati akoko ohun elo won ti wa pase pe gbogbo awon eyan na ni ki won ko lo si eka ti won tin se itoju eniyan ihun to ni se pelu eka ti eto ilera pe ki ara won ba le ya daada ko nkaluku won ki won se lanfani ati gba lafia otun oni gbogbo bi ti awon gidi ganku ti won fowo ba nilu ti woro ni won lanfani ati se atunko re nigba ti n soro ni ipinle ti Kwara olohun dupe lowo are lekan si oni igbese ti are gbe un gan in lo lakaki oni inu tesiwaju oro re oni bo ti je pe nkan lo baje pupo oni won ti tu wa soro bayi pe to awon to je asogbo ni won o tun gba si to to bi egberun kan kunrin be ni won tun woye pe won tun se idanileko fun awon eyan to to egberun kan ati egbeta oni won o bere si ni ma gbe igbese bayi ti won si je ki eka eto abo ni ipinle ti Kwara ki o tun se daada ko ma si isele jinigbe mo sugba awon ti won ji ko lo losu keji leyin osu mefa bidemi ha leyin osu mefa nu gbo won ni to ori so won bo layo ati alafia o
1: adupe gbogbo awon eyan to tun ku ni akanta awon ajinigbe bo kin lo
0: ni won gba won o
1: awa ta si si lowo won na bo kin ja bo sin lowo
0: ami o
1: o de ja se be ka lo si oju oja ba ba pada di edo kirun yo mo te wa le ku kale
2: Wajiliwa FM 96.7
3: Mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi bó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àrò yìí kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
4: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kọ̀nọ́fùrù.
3: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
4: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá

0: kaabo pada lati oju oja edo ki royin na lo nte so waju o e je ki mu yi ni ahin ninu iwe royin the punch nibe ni mo ka mo o nibi ti won ti ni awon adari egbe osise nile yi o na ni e mo ti pepe fun atungbeyewo owo osu tuntun to kere julo fun awon osise nibi ti won ti nfi oteli oro won pe e gbo egberun lona 70 naira 70000 naira ele ta mo gba gege bi owo osu to kere julo fun awon osise nile yon ni o ti dabi owo eko ataka nitori pe bi nkan ti ri loju oja le eto oraje orilede Nigeria o ti je ki owo ohun ko di akurete ko si mo to awon osise na mo nile yi awon ti won je adari adari egbe osise nile yi lojo ete Friday o na ni won panupo pe ipi ohun o nibi eto kan ele ti won gbe kale lati mo boju wo eto awon osise ele ti je ti odun 2026 eyi to waye o ni ilu Benin Kebbi ti solu ipinle Kebbi ti won si se lati sayajo odun meji dini 88 years ele ti won ti da egbe osisele lorilede Nigeria ninu eto ohun ele ti won se ti won pe ni eto awon osise ise to wojuri ati oro aje ele to gbamuse ni orilede Nigeria won ni nibe ina ni omilengbe awon adari egbe osise won ti kopa te mo awon ti won sise papo pelu ijoba awon osise oba te mo awon eyan ti won sise leka ladani won ni ko awon eyan ti ani kan se nipo oro ise ina ni won peju peso sibe o ti won si jiroro lori oro awon osise lagbon be won ni ninu awon jiroro won na lati ri owo osu eleyi ta awon osise ngba lawon ipinle mererin dini ogoji ti nbe nile yi te mo agbon ijoba ibile ati awon ti won be leka aladani ti won si nwoye pe egbo opolopo awon eyan ti won ri sese ati awon eyan ten ri sese na to je pe bo ni se o si ni bo lowo ko wa won awon eyan to je yi pe bo ba ji se tan gbogbo re ni tan pe ni casual worker bo na ni won ti so won bi osise ile to ko re nbe ninu iwe awon ile ise ti won tin sese te mo owo ti won fi ra nkan tenu nje bowo re se gbenu oke gegege tagbara owo naira wa to isi jawale jojo eni ti wa se are fun agbarijope bi osise NLC iyen jo ajeru ninu oro to gbe kale latene eni ti se igba keji re eni to soju eni bi nto ohun ahudu amba won ni na lo ti sala yoro pe egbo owo osu eleyi to ti di akurete ngan ni pe ni jakan gbogi tin doju ko awon osirilede Nigeria oni baba so tero ni ya pegere bi gba egberun lona 80 naira 70000 naira o ti kere sin tan won osise le mo fi se gbe si aye won te ba wo nti oju oja oju oja nso ati tero ajo orilede Nigeria nso lasiko ta wa nkan ti baje mo egberun lona 80 naira o ti baje mo la oni bi oro wa dedo lasiko ta an ke si gbogbo awon eyan ile ti an nkan se ninu ijoba nile yi ijoba apapo ijoba ipinle e se agbeyewo wo ohun o ti kere ju
1: alright eni ti o je ojin ni agbejoro nle Nigeria Femi Falana lo ti salaye wipe ajo ti EFCC ni won ni ase labe ni won ni pa labe labe ase ti le Nigeria lati gbegida apo osun won ti ijoba ipinle ti Osun bo ba je pon ba tele igbese ile ejo nigbati n soro lori oro to ni se pelu igbese ti ajo EFCC gbe na ojini agbejoro na lo salaye wipe to labe ofin la kale ipase agbara ni ajo won lo ti ni pa lati gbegida apo osun ijoba ibile lakoko ile to ba je pe ile ejo n lo fun won ni ase na won salaye wipe igbese kan to wa

0: ye lodun 2022 nibi to ti ni se pelu attorney general ti ipinle ti benue ati ajo ti efcc nbe nile ajo ti fidi e mule pe ajo won lo ni ipa ati agbara lati gbe igida apo osun ti ijoba ipinle lakoko ti lakale ba wa pe won ti gba ase lowo ile ejo laarin wakati meji le ni adorin inu ala yoro won ni lodun 2019 ile ejo ga ti joba apapo ti nbe ni benue ni won salaye wipe to ajo na ni o ni ipa ni osin lagbara o lati je ki won gbe gida apo osun ijoba ipinle ti won si ni ki won lo re sanwo kan to ni se pelu million lona 50 naira fun ajo na lakoko won sugba ajo na ni won tesiwaju nigba ti won lo re lo sile ejo ko temi lorun ti ile ejo won si wa gbe idajo mi bode lodun 2022 ibi to ti fun won ni agbara lati je ki won gbe gida apo osun ijoba ipinle yikeyi to ba ni se lakoko ti won ti gba ase lowo ile ejo be in lo tun pa biya bidun pe idajo ti ile ejo to gajo yanyan patapata lodun 2024 to si ni se pelu ijoba ipinle ti Kogi ati awon ipinle mi ina lo tun fi die mule pe ani ajo nse in lo ni agbara lati se wadi gbegida apo osun won ti ijoba ipinle awon eka ti ijoba apapo loloko ojokan lakoko to wa ni ibamu pelu ti ile ejo
1: kọlọrun oba osanu nseun
0: bide
1: iwe iroyin Nigerian Tribune ni ayin bo sile je pe a ma pale ara koda ti bere pako ni ijoba ipinle Eko abe gomina won Babajide Sanwo-Olu ni ojo ti Friday won ti e bere se wadi lori bi awon ayon condemn
0: o ma fe ba odidi bridge
1: phone to ti baje
0: 50,000
1: bi
0: one pipe
1: won ni ina ni won ti ba won ti ba ise won kan ma yorin won ni won ti ba de bi pe odidi bridge afara ni ipele Eko eleyi to so alakija lo si first stack to so po mara won won ni won si bo be won si n ba afara ohun je awon opori bitiribiti to gbe duo won ni won si yo irin be ati awon nkan mi ti an fi se nibe ni gomina ti wa palase e sise iwadi koda won ni awon eyan ti an to bi 37 ina ni an ti pale mo lori oro mu o eleyi na fi wa se bi bere pako pe egbo kaje oju lala kan fi sori tori pe panso fura
0: panso
1: aja ajo fura
0: ajaje won ile baba wa fura nko
1: ko lo baba sora awon baje baje ayon condemn won fi nkan si awo won ti sala ni oro bi pe kan sise iwadi alagbara lori e ba na ba wa ri won laji ka ka na mo
0: kasa lendi won
1: ka koda ka mo ko la won gan ijoba apile oyo na inbo ko mo di ko to de bi ko to di pe won mo fi nkan sia
0: kan
1: na buse na ka wa nkan
0: sia ka tete moju to won ko le laarin adugbo gan keyan moju to won o ma de pe gate oluwa re won o ti re won ti re lucky lo keyan to de
1: olohun sa ni eni e se won
0: o to ka bo laarin oroke fun ti aro to ni ngba to ba ja go mejo gerege ene Tayo mbo wa si ori eto ti bo se nlo won atalejo ti o ti gbe wa to si se to se kan e gbadun e daada
1: megba
0: e
1: ma pade
0: sina alayo
1: eto ti wa lo se lu abide mi lo ko ti mi wa kan de lo ko baba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se loro lo ba ko ti amun se lojo le oni yo san won si daada
0: aro lalago meje si mejo e tu pade awon ake egbe wa mi lori edo ki iroyin bakan na titi gba mi ta tun wa lanfani ati pade sewon aribikola the special one nanjo ogiri osa nagori le vegetable.

0: 7. Safara, Oyin Safara, Daniel Simon, Ipe Afara Oyin, Lotun Jugu Bafara na. Eleyi lo le fa funle ise Alpha Travels Limited. Ile ise to ti o bo ntarige ninu kabani to were na. Lo si ile okere. Anfani nla leleyi fun iwo to ba fe lo si ile America. Lona rorun laisan wo kankan tititi iwe irina visa yo fi jade. Ma bo tarata si ile ise ti ko ni jani kule. Alpha Travels Limited.
1: Eku dede woyin bi gbogbo ti e tin la anfani lati ma gbo wa lasiko yi. Akanse eto eleyi ti ile ise Alpha Travels Limited ti o nigbowo e ona ni o nde si eti gboyin bayi to gege bi e yo ba se ma npa lowo yi pe enu ni kan bayi ona ni ati gbopon Raymond.

0: ekaabo pada leka ipolowo oja wa eto yin eto wa bo se nlonte waju ikani lagelu fm oke to gajoke ibele tin gbo wa ketekete comrade alaba adebisi aisin be ni aba won dasi ko to di pe amo wo eka kule kodoti ori oro awon ni circular road se ka circular road ati egun kini egun keji ti won ti lati gboro lo lenu won kini tele so si
1: ese atokun mo ki gbogbo ara le pe akojumo mo de ki gbogbo awon ta jo wa ninu kulu ni aro e akosi mi eni se ri lori oro circular road o je nkan ti ko si gba ti ko ki nba mi nu je because one way or the other o ta be mi na ti olohun ko sanu gbogbo wa ni ki olohun ma so enti olohun ti bo lasiri to ti de ni ade because ara nkan ti eyan ma gbadura fun na ni pe ki olohun ko le a ko mi fun yan ti olohun de ti se fun opolopo to wa je pele ni opolopo lo tun ti wa di landlord opolopo lo tun ti di tenant opolopo gan ni o ti e ri bi sun si to je pe ile jo si kaakiri ni awon ati ebi ni won gbe opolopo gan lo ti e ti wa je pe won ti retire to je pe won ba ile ti won ko yen na ni owo e na na fi ro wa maintain ara won ti opolopo de ti ti ba isele ti a n so yi lo ti o de je nkan ti o bayan ninu je ti mo de wo poku die ka to lodo gomina gomina ipinle Oyo engineer Seyi Makinde itan le n ko le o itan te n ko le yi to ba pe to ba ya te ba dagba te ba dogbo awon omo yin na ma ba itan te n ko le yi o e wa ru dada iru interpretation ti mo fi soro itan yen ni ojo waju oni mo fi kepe yin laaro yi pe asiko ti o si wa nle yi o si to nkan te le se ke le tun se owo te fine number 1 rawo ori eto ya ti so ni opolopo gba pe corridor 500 meters left 500 meters right o je nkan ti o poju mo fe le so yin pe ni gbogbo agbaye Oyo State pay set

0: Kamilina Bata Bantade.
1: Umura di ronu.
0: Gege bi joba le Saudi ti fi anfani visa olorun kan sile.
1: Gbogbo eni to fe gba visa na
0: pelu accommodation ticket.
1: Bo ba se fe si ni o.
0: Ma bo si Manland Al Imam Jebel and Talk.
1: Bidin.
0: Bako no. Aso Iram tu wa ni le biba. Fun gbogbo eni to fe lo se Hajj.
1: Ati Umura.
0: A ton ba ni gba hotel.
1: Lawon 3-4 five star hotel.
0: Be la tun le ba ni get moto.
1: Nilu Maga ati Madina.
0: Eni to fe ka bo hun ku awon eyan won sise se Sahara nilu Maga.
1: To je pe hun lo se visa ati ticket fun won sun gbogbo raye ko won lo.
0: E pe si Manland Al Imam Travel and Talk.
1: Lori takwa

Shoki, Lunde City, Boy, Latikan, Lagelo, 96.7 FM, OK, Gajope, Lita Kales, Lefun Fumala, Felele, Nino Tibada, Shio, Arimi Kola, Rokome, Nibaye, Eberina, Lekunare, and it's a jabbernus of Le Share, Bayo, Onanuga, Lotishala, Yope, Arabella Hamet, Nobu, Le Kia Kubera Fun, Latari, Ishari Bribi, Elating Shinity Mutor in Nigeria. Onanuga lo ṣalaye oro na lasiko to ise ibewo si ojo popo na ti makode otupo ogbolo afọ si enugun ile ti won so di onibeje ni gbonje ti abala ti atugbende re ti otun ti won se ibewo sibe ni ba mu pelu alaye oni iko na ti onanuga siwaju e ni won se ibewo si awon akanse ise ti ijoba apapo papa julo awon ojo popo na ni ti butoro ipinle ti benue lohun nigbati nba awon oniroyin soro ni igbonje gbewon onanuga lo salaye wipe oju opopona na lo je ile to laami laaka ti o si je ki eka eto oro aje ki o tunbo tun gberu si nile ye onimo ero Seyi Makinde to je gomina fun ipinle Oyo lo ti salaye pe isejoba ohun ini yo tun tunbo je ki eto isejoba rere ni tubutoro ipinle ye ko tun gogo se Makinde lo soro ohun ni lu Ibadan lakoko ti o nse awon ibuso ti o de die ni ogosan o de meta ni ogosan ile ti won se ni oja ti temindire lagbegbe agodi gate ninu Ibadan nibamu pelu alaye oro re awon ibuso ohun ti ijoba ibile ti Ilaorun Ariwa ti o ko ni o ni awon iso to se tipa toto mokan di ni adorin ati awon ibuso to je onigbanlasa bi mejo o le ogorun niye pelu ibudo igbe oko si leyin ti won sijo loju awon ibuso ohun tan Makinde ni o wa salaye wipe awon ti ntaja loju opopona ti ni iruna ini ki won lo si awon iso ti won ti pese fun won ti won o si ni gba owo kankan lowo won iroyin lati ile okere lohun orilede ti Spain ni won ti gbe igbese ti dabobo enu iloro won lori omi ati lori ofurufu kuro ni inu igbonje ti orilede ti Italo lohun bi awon lede mejeje se je ki en loro won ko le dan dan si igbese otun ohun ni won ni o waye ni ko ju bi osu kan ati bi ose die le ti orilede ti Italy na ti won gbe igbese isokun enu loro lo enu iloro ro nigba ti won ni awon eyan kan to to egberun lona mejeje ni 80 arin ajo lati le ti Morocco ni won ya si ekun ti orilede ti Spain ile Spain ni won ti ko beere pe ki orilede ti Italy ki won da igbese ohun pada lojo isinmi sugbon ekun ohun ni won salaye wipe igbese na ni o duro wa pe titi de ojo 15 osu kejo nigba ti ile ti Spain na n woye ati gbe irufe igbese ohun lati dekun awon eyan ti n ya wo orilede na igbese lasigbo na ni won ni o je ki awon igun sonso ti pari eke meji ototo to je adari nile ti Spain yun Pedro Sanchez tako ti orilede ti Italy yun Giorgia Meloni le ti won si n pe fun ajo isokan ti ile Europe lati gbe igbese to tun le si ninu ibamu awon ti o lanfani ati wole sekun na labala ti are idaraya eni to n gba bọọlu ni apa ti egbe funle ti Nigeria Arinsola Babajide lo ti salaye bayi pe ipo agbabọọlu agba ọjà lobinrin tilẹ Nigeria ni won ti gbaradi bayi fun ifẹsẹwọnsẹ eleyi to se keta si asekagba ti won o si ma gba papọ pẹlu akẹgbẹ won lati ilẹ ti Cameroon ninu idije ti ile adolawo tawon obinrin ọdun 2026 to na lọwọ Babajide lo salaye nigba ti n ba awon oniroyin soro wipe ikọ agba ọjà lobinrin ti Super Falcons ni yoo gbiyanju akitiyan won lati jawe olubori ikọ agbabọọlu ohun to je pe ọwọ won gan ni fewa ni won ni won wa ko pẹlu ile ti Cameroon lati ja rabirabi si
ìdíje ọ̀hún nínú ìdíje ọ̀hún nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lè ti ó kángun sí àṣẹkágbá tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà yóò sì wáyé ní pápá ìgbábọ́ọ̀lù ti labi zaoli ní casablanca lọ́jọ́ ìsinmi ẹni tó bá jáwé olúborí nínú ìdíje náà ni yóò tún láǹfààní láti gba ìwé tí yóò lọ rè é kópa nínú ife ẹ̀yẹ àgbáyé táwọn obìnrin lọ́dún 2027. Ààrí jù báyìí lọ lórí ìròyìn ní ṣókí fún ti àárọ̀ tòní tí n bá ti dìde báyìí ni tiwa lòṣèlú yóò gorí àgbàgbẹ pẹ̀lú ṣínà àláyọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ṣéun àríbìkọ́lá ló ti ń ròyìn ẹ ṣeun tẹ̀ ń gbọ́ wa a kú òpin ọ̀sẹ̀ òní ọ̀sán wa sí rè.

0: onile atunbode ka to wole ago ala wa bodi osu aja osopa nbode fun olohun oba igba la wa tun de loni baba gbon mi konko toto konko tun wole baale odo epirin to de oba ni laarin awon aso ologbojo on lo tun wole de yi oba laarin awon egun eto ti wa loselu o tun wole lasiko yi nikan ni lagelu fm gege bi ise ni gbogbo ojo aba meta saturday o de o ton ti awon oro eleyi ti ko se magbo ti o se ma dasi papa ti o se ma fi oju iwoye wo lawujo ile yi nibi ti oro oselu to de duro gan nile nigeria eje ma kiyin loruko olotu agba feto yi ton de olawuwo alex ferguson ademola asiz asizo oni olowo botini ti asiko yi ta jo se ti o fi dun ti gbangban yo tun fi kan si bakana orimo ki ayo mede losin ati kelvin pelu awon eko won ti won be ni eka social media ti won je ke ma ri wa wo ketikete lori facebook o ti lagelu fm 96.7 beto ise n lo lowo o n se alaye fun yin pe lanfani lati gboju wo wa ketekete bi se n lo tori pe omi po lamu laaro yi awon bi ta fe ya po a si lo si gbogbo e papapa e fi iroyin sowo si wa e pin ko kari to lori telemu oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko ti emi nje mo kiyin si gbogbo bi te tin lafani ati ma gbo ikanni lagelu fm laaro yi lori eto alagba raji adebayo to je onwoye awujo ile yi ta jo mo se lojo mejo mejo awon na ti wa pelu wa lori eto yi e ba nki awon mo orilede nigeria tin gbo wa
1: aki ni ti le toko ni gbogbo bi te ba tin gbo lagelu 96.7 aki pe akumo ojure ire owo ire omo ire alafia ati aiku bale oro ni o mo wa loni ati ojo aye wa gbogbo
0: ami oya o eje ki abere si mo se ni kamo kia ki a se ni lana eleyi ti won mo se ni papapa ti won mo se ni papa ki o mo ba je pe oluwa re yo farapa asi ni farapa be la ni fe fi arapa o la se dumare loni a fe lo si ipinle osun te ba gbagbe ojo kedogun osu kejo eleyi ta wa ninu re yi oni eto edibo gomina yo waye ni ipinle na to je ojo aba meta saturday ta nwo lo kan yi eyun lo mu ki a fi iwe pe comrade femi babalola ti gbogbo awon eyan tumo si oba agun eri ti o je agbenuso fun iko ipolongo ati awon alatileyin ti ambo eyun spokesperson fun ambo movement asiwaju munirudin bola oye bamiji to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu apc ni ipinle osun aki e kaabo sori eto ti wa lo selu laaro yi
2: mo ki gbogbo awon eyan wa ni gbogbo bi tan tin gbo ikan ni ya kojumo ade ku ipade teni gege bi won se so ruko mi be lo se ri comrade femi babalola oba agun loruko mi
0: oya je run se kan mo kia papa julo tori awon eyan to ba je pe won o fi okan ba bi nkan se nlo ni ipinle osun bo latẹyin nise lagbo ni akoko kan wipe gomina ademola adeleke ti ipinle osun eni to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu accord o gbe igbese kan nigba ti rigbori ye bere ninu egbe oselu re pdp ni ibi to ti dabi en pe o fe di ogun fun lati ri ibuwolugba gege bi oludije egbe oselu pdp nitori lasigbo be ngba na to je pe ojo pe en ba jade pe oludije dupo kan lohun labi ase egbe oselu pdp nigba na koda bi en pe ajo ileto edibo abi ile ejo yo pada yo danu nitori pe awon ilana eleto ye ki won tele wahala ayede ayede ti adari ninu egbe oselu pdp nigba na ko je ki oro ohun ko rorun be tori pe bi ase ile ejo kan se njade ni mi oni ntele leyin nigba na eyi lo mu ki gomina adeleke ko gbiyanju ninu iwadi ta wa se lati lo re kanlekun nile egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle osun pe boya on le ribe de si sugbon ta gbo oni wi pe awon ti je adari ati omo egbe oselu APC ni ipinle osun won yari ati egbo wi pe gomina osun yi won ti lo re se ipade kan pelu are Bola Tinubu ngba na ti won si ti jo fi enu oro jona to je pe ojo npe iko bi ara si are se afihan pe are tewo gba lati wonu egbe wa sugbon awon omo egbe are ni ipinle osun won ko won gba gomina Ademola Adeleke nigba na eleyun lo mu ki ota koso bo sinu egbe oselu accord nigba ti gomina Adeleke to ti wa bo sinu egbe oselu accord ariwo kan lari to mu bonu ti sin pariwo enikan dondo ni tantantan ninu opolopo awon oro eleyi ti mo so ta na leni ohun e mo soro nipa eni ti o ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle osun Adegboyega Oyetola eni to je alakoso ijoba apapo tori si awon eto oro aje ori omi ni orilede Nigeria lowo lowo bayi o nfi esun kan pe ni se n lo fe da nkan ru mo ijoba ohun ni oju ni ipinle osun papa bere latori laasigbo fanfa awa ni agba ijoba abile eyin ko eleyi ti osokunfa oniruru awon ikolu eleyi ti nwaye laarin igun mejeji ti an si jo ndi ebi ru ara won ninu egbe oselu APC ati Accord ni ipinle osun be oni oro ohun lo wa garaga titi to idebi igbese kan eleyi ti ajo to ngbogun ti iwa ibaje ati ajebanu nidi eto oro aje lorilede Nigeria EFCC to bi gbe igbese pe o ngbese le apo asun kan to je ti ile ifowopamo First Bank to je ti ijoba ipinle osun sugbon to je pe leyin opolopo awuye wuye ti won ti se ti omo nu omo Nigeria ti won ti pariwo sita Are Bola Tinubu o gbe igbese gege ba se gbo wi pe o kesi gomina Ademola Adeleke ti ipinle osun o pe lori ero ibanisoro pe gomina fi okan re bale ohun ti kesi ajo EFCC wi pe ki won o gbese kuro lori apo asun eleyi ti won lo re pa banki lase pe owo kankan ko gbodo jade nbe mo opolopo awon eyan ni won ri ajo EFCC bi igba to je wi pe an kan ni lo tako gomina Ademola Adeleke ti ipinle osun be o na ni ajo EFCC si bo si gbangba walia lati tako ahiso esun ohun be lo so di mimo pe idi to n fi gbe iru igbese to n gbe ni ipinle osun pe ki apo asun won pe owo kankan o gbodo jade nbe mo o na lo ni se pelu ise iwadi kan tawon ti bere ninu osu keta odun ta wa ninu re yi eyi to pe o ti mu ki awon lo re se lo re fi oro wa eni to je ayewe owo wo agba ni ipinle osun ati awon osise ijoba ipinle osun kan ni enu wo koda ajo yi ko sai so di mimo wi pe ohun si tun kefin e ni ojo keji osu kejo ta sese mu yi wi pe owo kan to ji owo ti ipinle osun bilionu mokanla 11 billion ti won pe ni owo iranwo ijigiri si awon isele to ba ni se pelu oro ayika Ecological Fund and Intervention ti ani won fun ijoba ipinle osun won pe won kefin e pe ni se ni ijoba ipinle osun ndogbon nbu awon owo ohun ti si nju si awon apo asun aladani kokan lodo awon eyan kan ti an to pase re lo ni ipinle osun gbogbo igbese yi eleyi ti ajo EFCC gbe ni opo omo Nigeria ni o foju aitowo wi pe igbese ti an gbe ohun won o lo re gba ase ni ile ejo ko to di pe won gbe sugbon ajo ri pe igbese to n gbe igbese to ba ofin mu ni ati pe igbese yen o ni se pelu agbara ti ofin le yi to fun awon nipase bi won se da awon sile pe eyi lo si je igbese ta won gbe o lati pe owo to je owo ilu to ye ko je fun igbaye gbadun awon eyan awujo enikan o kan ma da si igbo atu bakana oni egbe oselu APC lo na lo ti fi esun kan gomina Ademola Adeleke wi pe ni se ni ran awon omo isota si awon omo egbe awon lati ma gbemi won fi aje won be won pe o tun lo awon iko ileto abo amotekun lati ma fi hale abi doro mo awon ti ojo omo egbe oselu APC ni ipinle osun koda won pe gomina ademola eleke o ti te owo kan to je egberun lona 20 naira 20000 naira si inu apo asun awon osise oba ni ipinle osun koda won pe awon ti je agun odo agun baniro ni ipinle osun core members won ni to je pe egberun marun pere ni ijoba ipinle osun ma fun won tele won ni an na to gba 20000 naira be ni oro won oyo awon eyan kan na laarin ilu ni ipinle osun sile awon pe nta awon ke fin eyi o ni ete gomina adeleke lati ra ibo awon eyan ipinle osun o nkan ti o wa mu ki a lo re wo nti sele losun gan wo laaro yi ta bi fe sagbeyewo e o ni oro kan eyi to jade latenu gomina ademola adeleke nibi ti won ti lo re se ipolongo ibo kan ni agbegbe kan ni ipinle osun lenu lowo lowo yi Ayomide Lawson je ka lo soke lohun ka gbo oro ti gomina ademola adeleke ti won so nibi ipolongo ibo ohun e je ka darapo mo Facebook lagelu fm bayi lagelu fm 96.7 oni e teti gbo o na ni ke si darapo mo wa lori Facebook lati lo re gbo ohun ti gomina adeleke so
3: ile ati osuse ani gbe ati e do si kilode I want to kill you, baby.

0: Aki ka bo pada sori eto ti wa lo selu ni kan ni lagelu 96.7 okay to gajoke ni afi fofun ti oba debayo akande alagbara okin takale si felele ni badan an gbeyanju lati ba eni ti o je alakoso fun awon odo ti won kora won jopo lati se atileyin fun iko ti eto idibo ti gomina Ademola Adeleke ninu egbe oselu Accord ni ipinle Osun labe Imole Youth Mobilization Team ni Isokan Ayedade ati Erewole Federal Constituency ogbeni Owodun ni Abiodun Abdulrahman bi oju opo e ba to won ba wa soro ape ka gbo oju iweye ti won nigbati ogbeni Femi Babalola ta won ti pe ko si egbe kan ti ki so oko nu ekeji ni ga asiko ti eto idibo abi ipolongo ibo ti ba n waye pe ikan ninu awon igun mejeji to le po mo ko si tori pe un ti eto yi fe se awari gan ni pe ta ni nda osunru APC ni ari pe DC dake ni sin ko ma ja pa ni o pada gba eyin yo ma eyin mejeji ti en fa yi lowo alagbara je adebayo oju wo le fi wo n to sele lowo lowo ni ipinle osun
1: e seun olotu ma de dupe lowo ako egbe wa to joko si bi comment fe fe mi babalola nitori pe oro oselu won je ko bo ise ti won yan layo nitori ta ba ti ri opolopo awon oloselu nipa ru nkan ta nso yi orisirisi iro ni won mu latoke lati ile lati arin lati le mo dabobo egbe won be pe lati le mo iruse ti o yan layo lati le so jade pe ko sen ti o mo mi ti ire oloselu yen laye ti o so pe Jesu ni tabi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo won towo enikan ba ndun enikan looto la ma gbo ariwo ko ti si oloselu ti a ma ni pe awon ni ogba yi ni ketan ni yi ni ani ayi ni pada so nipa pe boya awon egbe kan lo nda osunru abi kini kan won o jo ma takoro oro sira won na ni allegation upon allegation ni lori nkan to nsele ni be yen sugbon kan temi roju ni pe ki Ademola Adeleke to wo ni APC o wa nbe to je Oyetola to je gomina na nibe to je minister nsin a de mo pe boya ngba to wa nbe ise to ba se o ye ko wa nle lati le soro fun egbe APC Adeleke to wa nbe na lowo lowo to fe lo fun elekeji ise ti o na ba se o ye ko le soro fun o na so iru eleyi a je ki awon ara ipinle Osun at least a so pe odun merin merin na si jolo APC ti lo odun merin ni abe Oyetola PDP to ti wa di akodun ni sin na lo odun merin e lowo ni odo Adeleke so iruse ta meji ba se o to lati je ki awon ara ilu ki won mo eni ti won o dibo fun sugbon bo

0: ele tan wa nse lowo pe bo ba opa bo ba obu lese a ro won pe eje awon araalu ko ye ko je nkan lati fi di ibo nitori pe omo gomina o wa nbi to wa ni abi abo omo to ti se lana na o wa bi ju awon araalu ti won ba ronu kan pe odo fi awon ni o ma nfi ori fa iru nkan bayi so abi won laipe la si ri gbogbo won ti won jo pade nibi oku se iya e baba iya secretary national secretary APC ti gbogbo won di mara won tan re ni tan se gba ko se to le mo pe nkan kan wa tan jo nfa mara won lowo tan jo nsere so sugba wa araalu la mo so ku la mo sugba la mo gbe mo la mo gbada sira wa o ye ka ro eyiwo iyen lo be se wa nipa se ri oselu to ba tin di asiko idibo orisirisi nkan la mari na to pe bi won sa se mo jara won le kan na sugbon nkan ti iru emi ti mi foju oye wo ni pe awon ti oloselu meji tan ba jo nfa mo ra won lowo awon kan wa to se pe o ye kan wa neutral bi awon eleto abo bi iru awon to ya je eleto fun ijoba nitori pe ara ki se egbe oselu kan ni won sise fun sugbon won sise fun araalu se nipa pe ofin kan lo gbe EFCC sile abofin kan o gbe EFCC sile ni iwoye temi emi o faramo igbese EFCC to ba se pe ooto ni oro ati ndogbon ko owo olu ati ndogbon na owo olu bi o se ye ko se ki wa se ru to ba se pe ooto ni nkan ti won fi gbe oro won lese ko ye ko je iru asiko ko se to e jawo ki are Bola Ahmed Tinubu to di are se mo pe ile ifowopamọ agba wa Central Bank nigba yen na awon na won lo seto kan won ni cashless o le gba less than o le gba ju boya 20,000 bi ke to pe ara ilu na pada iya yen je se ko se ntio so pe iya yen o je sege sohun lara to so pe a le gbe yewo kan a le gbe gba le gbawo won tun se de bi pe won elomi ti le gbowo pamọ sile to lowo to po won tun pada gbo mi pe a tun fe change o a fe se gba a fe sawo a en to je are wa nisin o jade sita ohun na so pe nitori tohun na se nse gbogbo nkan tan se so nitori awon ta ba ti fe dibo beyen orisirisi kan ni o ma ma sele to je pe nipa iwoye ko ye ko sele ti ba se pe amomo ta je ti e against eyan kan tabi egbe kan ki se pe ta ba fe dibo o da kilo fa to se pe ngba ti are Bola Ahmed to fe dibo na mo pe owo kan awon gbudo se change owo kan agbudo gbadu be lo iyen nigba yen ni isin na ti FCC wa jade pe awon kefin ko se wa je pe ngba tan fe dibo to ku ose kan abose meji na kefin ana pe ofin emi o de ti ri bi ti mi ro pe lati gba ta ti bere ijoba ta bere ni 1999 yi mi ro pe mo ri ibi kan bayi TFCC ti jade to so pe o n gbe ese le asunwon owo ipinle kan ile ta kan mo ni okay abi ile ta kan mo ni pe boya ki won ni ti local government ko ba se ba bi kini kan won gbese le owo local government ti pe asunwon owo to se pe o ye ki o bo se o local government nitori pe awon ni caretaker abi won adibo iru yen ni a n gbo so nipa iru nkan be yen EFCC won si to ba fe se o ye ke won ko lo ile ejo kan gba ase bi awon ti wa pada lo bi awon ti pada lo nisin a ti mo sugbon nkan ta ro awon egbe mejeji ni pe ki won jo ki won je ki eto idibo yi ko lo ni rowo rose nitori ti awon araalu
1: ese ebi o na ni emi nfoju wo ni bi nkan se de duro ni ipinle Osun ni ru asiko yi e ri wipe igba ti oga agba olopa orilede Nigeria wa sosun o ba gomina Ademola Adeleke soro koda oga agba olopa soro debi pe nti komisanna olopa ipinle Osun gba na ti n so gege bi ariwisi idi ti o fi le lori ko awon ti an je odaran ti an fura si pe won fa wahala ni ipinle Osun pe ohun tewo gba idi ni pe o pe awon pon kan won kun pamọ sile ijoba ni o je ki owo ohun o te won o lohun wa so fun pe bo ba de pe won daabobo won o je ko lori mu won fun iwadi lo agbara to fi fun won lati wole.

0: to wa di pe a ko gba a ko awo fun awon eyan lati mo da luru nitori pa fe dibo
1: eh e se olotu oro yen o pin si ona meji ona akoko ni pe iwo to ba mo pe ise rere owo re o da e loju tabi to se pe o mo pe awon araalu won ni fe re ko si nkan to ye ko so pe tori a nlo awon omo isota ni pe lati le doju nkan ru abi ki nkan fi le bo si odo lati fe fo eyan so tori o dabi pe do or die afi won sa fe fi agidi
0: koko
1: won fe fi se pe awon sa de be sugbon awon to ba se pe o se daada anigbati seri oro oselu lati boya so pe lorilede Nigeria lati igba ta ti bere oselu ni Niger ki se ti 1999 yo ta ti bere lati abi 1960 ta ti gbomira titi kokologun to wa gugu e lati ri pe ko ti fi be so ko ye pe ti sin tele ta ri nisin ni pe kan ko bon kan kwada kan jade kan ma face ara won laye igba yen ta nso laye igba to lo la ri pe se teyan ba ti e wa je nti o je amukun meko se eyan wa le eyan le pa yan ko wa pa si eyin ku le ile to ngbe gangan so laye igba yen ta nso e ni awon igba ta ko gba ominira lati ri pe enikan to je ogbon taregi ninu oloselu kan won ni won ba oku eyan leyin ile re ipo nlo pa lai mo pe boya a de ti mo pe boya won egbe alatako nigba yen lo nse ru nkan be yen so lati gba ta ti bere eto ijoba alagbada lati awon bi 1960 wa ta ti gbomira yen ni ru nkan be yen na lo ti nwa sugbon kan wa da bi ti asiko yin en ta asiko yin na de wa re nkan to tu wa faju oju pe se ri iye owo ta na lori oro idibo o ti wa o ti poju ni orilede Nigeria so to ba wa na egbelegbe million to na billion a sa ko dandan wo ko ohun gudo debe ko lori owo ti ohun na sibe ta ba le se ti won ba le ri ona kan lati se ja wo awon iru awon America UK yan kan yen owo ti awon to nse ijoba to je olosi to nse ijoba ki se tori owo yen la won yelo na fun won elo na ngba sugbon ibi o ti mo ko to ba debe o ti di oba o ti di oba ni ori owo ipinle ni o ba se wu e lo se le na so ta ba fe se ka wa ona ton fi le se oro oselu wa to ye pe won ni senator kan de wardrobe allowance ka kini kan to ye pe owo ti won te oko ma fun won lasan o wa lara won to fi je gbogbo ara won to ye pe won sise awon olokowo awon to se pe ise ijo kini kan won a sa fe fi se ma fa fe bo si inu oselu to a ma n gbo won ni ko si owo to dun na bi owo ijoba nitori e lo se pe owo imotara eni nikan ki sasa ni en to se pe o fe lo soselu to lo n fe lo se nitori araalu to a ye pe nitori araalu ni ko ye ko di nkan ti itaje sile yo ma wa
0: so loselu to n soselu tori araalu
1: n to melo nu won lo n se ohun awon loye won a ni pe emi akoko itori ti e tori ti e akoko lo si la se ki tori ara se o je tori ara ilu ni o adi pe won mo pa se o ka owo to hun na nitori oselu to lo ko kakiri to ba fi se philanthropy ken kini to da ba deje sile to fi ran awon eyan lowo won mo na be to ati wa di pe oselu la nso se ri pe kini awon gbogbo won na lo ni lowo la se pe won san 20000 won san 10000 ati ra awon to je pe rice la won na pin lasiko yi rice ni osun be ati rawon to npe rice ade to bo sori radio to paru pe ah eni bayi bayi ni o mo to tan fi ba n ko ware o won ni mo pin fe yin ara lu orisirisi ran so tori
2: ari kenu
1: ah eh bi awo ni daru ko eyo
0: eh adaku ko san wo polowo
1: be ah daru ko ah daru ko eyan kankan sugba mo pe awon kan se be be na ni to so gbogbo won na ni won di lowo na si di si ẹrù ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́mi ó sọ ni pé kí wọ́n mọ ìtàjẹ̀ sílẹ̀ yẹn ni kamukuru kan farabọ kan jẹ́ kára àlù dìbò ẹ̀ tó bá wọlé a dẹ̀ máa sọ pé náà kì í ṣe gbó tẹ̀ ó ti àmọ́ ìgbòtáàdì náà ó ti dìgbà kan náà ní bóyá ní kogi tán ní wọn àwọn ó ṣẹlẹ̀ ń kwara tí wọ́n ní wọn kó àwọn kírímínà kan náà sí government house ó ṣẹlẹ̀ káàkiri tó yí pé ọ̀daràn ìjọba wọn ṣàna kó wọn sílé wọn ṣùgbọ́n wọn ṣàwọn nítorí ìkíni so eléyìí náà tọ́sùn a lè sọ pé ó jẹ́ àkọ́kọ́ ṣùgbọ́n tá a bá ní ká ṣe nǹkan bó ṣe yẹ ká ṣe irú àwọn elétò ààbò.

0: kí n káàbọ̀ padà sórí ètò tiwa lòṣèlú nìkànnì lágẹ̀lú 96.7 kó tó di pa kúrò lórí ọ̀rọ̀ ọ̀sùn ẹ jẹ́ kí n gba ìpè méjì látọ̀dọ̀ ẹ̀yìn ara lé lórí ojú tẹ́ fi wo àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti pẹ̀ kẹ́lù láàrin bí ìṣẹ́jú díẹ̀ sẹ́yìn 09123708675 tàbí +234814249106 ni ẹ lè fi pè wá kánmọ́ kíá láàrin ìṣẹ́jú àyá bí ogójì ni fún èèyàn kan. Hello.
1: Hello.
0: Ẹ kú ojúmọ́ orúkọ yín láti bọ̀.
1: Orúkọ mi Akosude Losomo. Ẹ kú iṣẹ́ o.
0: Yes sir, láti bọ̀ lẹ ti pè wá.
1: Láti Ìbàdàn bí náà ni.
0: Ẹ ṣe, kọmọ kí á sà.
1: Ọpọlọ yóò ní jọba o.
0: Àṣẹ o.
1: Ṣé ẹ rí iṣẹ́ ìyẹn náà ní àárọ̀ yìí? Ó yẹ ká mọ̀ kátà ń pè ní professionalism. Ṣé a lè yí iṣẹ́ gbé wá yìí? O ní mo tó ṣẹ̀dọ̀ pé wọ́n tẹ̀lé lóṣèlú kan. Tọ́má sọ̀rọ̀ níbi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ báyìí. Ìgbà míì tọ́má ta pé APC báyìí ẹ rò pé bóyá wọ́n á yin APC níbọn ni. Tọ́má lè takọ̀ àfọ́jú ìgbà míì báyìí náà. Bó ṣe kí akásìmọ̀ ṣòṣèlú nìyẹn.
0: Ẹ ṣe.
1: Nàìjíríà yóò tó lórúkọ Jésù.
0: Àmì.
1: Ẹ ṣe.
0: Ẹ ṣeun.
1: God bless you.
0: Ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti ẹlòmíì. Hello. Ẹ kú ojúmọ́ orúkọ yín. Ẹ ṣeun. Ẹ bá a ṣe kọ́kọ́ kan. Ẹ jẹ́ mẹ́yọ kan ká máa fi yẹn tàtà pínsẹ̀ labala yìí. Hello.
1: Hello, ẹ kú ojúmọ́.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò orúkọ yín láti bò kọ́kàn kan sà.
1: Ọlọ́run ló jẹ́ bàjẹ́.
0: Àmì.
1: Màmí Sọ́dẹ̀ ọmọ́tọ̀ sọ lórúkọ mi sí ẹ̀ṣọ́ látàdúró. Bọ́lá ìtì ìgbésẹ̀ tí bàbá Tinubu gbé hàn. Torí ìgbà tá a fẹ́ sọ bàbá lẹ́nu lérí ọ̀rọ̀ yẹn. Nígbà tó jẹ pé ká tiẹ̀ pé gbogbo wa la mọ tí ń lọ bó ṣe ń lọ. Ó jẹ pé ẹyẹ ṣiṣẹ́ ẹkún ṣe bọ̀ àsìkò tó ẹkún ṣe ìkọ́ yìí. Kì í ṣe pé bàbá ṣe ní kan má ṣe máa náà ṣe pé ó ti kò sí kọjá. Àmọ́ lẹ́yìn ìbò wọ́n lè ṣe ìjọba wù wá. Àmọ́ lásìkò ìkọ̀ yẹn kó jẹ́. Ẹ máa gbé tó bọ̀ ọlọ́run níjọba jẹ.
0: Àmì ẹ ṣeun, ibẹ̀ náà ni a rọra fi ọ̀rọ̀ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yẹn tì síná. Ká máa wo ọjọ́ Àbámẹ́ta Sátidé eléyìí tí ń bọ̀ lọ́ọ̀kan. A ní ìrètí pé nínú ayọ̀ àti àlàáfíà ní ètò ìdìbò yẹn yóò wáyé tí ìtàjẹ̀sílẹ̀ kan kò sì tún ní wáyé mọ́ ní ìpínlẹ̀ náà. Comrade Fẹ́mi Babalọla Ọbagun tí wọ́n jẹ́ agbẹnusọ fún Ambo Movement tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ikọ̀ ìpolongo ìbò ti aṣíwájú Munirudeen Bọ́lá Òyebanjí ní inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ ṣeun pé a pè yín láàárọ̀ yìí.
2: Ẹ ṣeun
0: ìjẹwà.
2: Ẹ ṣeun lótú.
0: Alàgbà Rájí Adébáyọ̀ ẹ ṣeun ẹ kú òun látàárọ̀ inú wa dùn pé ẹ wà pẹ̀lú wa lórí ètò lónìí náà bákan náà.
3: Ẹ ṣeun olóòtú.
0: Ẹ ṣeun. Tọ́ a tún lọ́ọ́rẹ́ wá nǹkan míì ṣe lórí ètò torí pé a tún ní àwọn àlejò pàtàkì míì tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ ohun tó tún yẹ kí aráàlú mọ̀ pàápàá níbi tí nǹkan dé dúró nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wàá lòṣèlú ń tẹ̀ síwájú. Ẹ kú kalẹ̀.
4: Lagiliwa FM 96.7.
5: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-levels, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Deuni Street, Filele, or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
4: Lagiliwa FM 96.7.
5: wa loṣelu ti wa loṣelu lori lagelo 96.7 fm pẹlu Shina Alayo.
0: Aki kaabo pada sori eto ti wa loṣelu nikan ni lagelo 96.7 okay to gajoke ni felele ni badan te ba gbagbe nigbati a fi lo si bi danu du ranpe ta lo mu se lalaye pe a ni awon alejo kan pataki eleyi ti won fe ba wa so oro nipa ibi ti nkan dedu lori oro to se pataki to kan wa ni ipinle Oyo lenu lowo lowo yi papa ni ojo kedogun osu karun odun ta wa yi ni isele alagbara kan lo wa ye ni ipinle Oyo ni ti awon ika eda kan ti won ti lo re se kolu si awon ile eko ti won be ni agbegbe ijoba ibile orire ni pele Oyo ni ti won ti lo re ji awon akeko ati awon oluko won be ni be ngba na oro n wa be fun nkan bi osu meji sugbon leyin oreyin adupe wipe awon eyan wa won pada sile ninu akitiyan eleyi ti ijoba apapo ijoba ipinle Oyo gbogbo ikọ eleto abo to e mọ ijọba abile eleyi ti isele ohun ti waye ti won jo jumo gbe papọ ori ba gbogbo awon eyan ohun se won pada dele bo ti e je pe o se ni laanu pe a padanu awon kan ninu won leyin eyi oni gomina Seyi Makinde ti ipinle Oyo ni won kede igbese kan pe awon oni wo oro ohun be pe ko kan wa ko si lo be ni ijoba ni won ba se agbekale igbimo kan eleyi ti yo se iwadi gbogbo bi nkan se lo apa abi to se ki nkan o ti mehe ibi to ku die ka to si awon to se ki won lowo ninu iru wahala yi ti ilekun fi sile fun awon olubi eda lati ri ise labi ti won lo ri se ni ijoba ibile orire nigba na se eyun lo bi idasile ajo na ti won pe ni Oyo State Judicial Commission of Inquiry ile ti n gbe kale pe ko to pinpin ko se iwadi lori gbogbo to sokunfa isele ohun ati bi nkan ti se waye gan nipa e loni ati ni awon iko ti won le waju igbimo yi ninu eyi ti alaga won ojogbon Majid Owoade ti won feyinti gege bi adajo ni ile ejo ko ten lorun ti orilede Nigeria baba wa akin e kaabo sori eto ti wa lo selu
2: e se popo adupe
0: e se mu abakona nigbati baba nbo won wa pelu eni ti o je akowe fun igbimo yi abileko os tella ta won na wa pelu wa lori eto e kaabo sori eto ti wa lo selu
3: e se olotu
0: bakona baba wa ti won je amofin abimbola orogade awon na wa pelu wa lori eto yi gege bi omo igbimo laaro yi e kaabo lekan si
2: e se olotu
0: e se ehin lai de na penu e ja bere bayi ki bere latodo ojogbon Majid Owoade ki gan ni ojuda ise ti ijoba ipinle Oyo gbe le ajo yi lowo gan kini afojusun ti eni lati sise le lori gan ni tara
2: ehin gan ti sotan ìjọba ní ká wádìí pẹ̀lú òótọ́ ọnú ká wádìí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ kí ló lè fà á kí ni àwọn nǹkan tó ti wà sẹ́yìn tó lè fa nǹkan bẹ́ẹ̀ àtàwọn nǹkan tó ṣíwájú tó lè fa nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn ohun ló jẹ́ àwọn tá a lè sọ pé ó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ gbogbo ìwádìí yẹn ìjọba ń fẹ́
0: bó ṣe jẹ́ àwọn nǹkan tó jẹ́ àfojúsùn
2: àfojúsùn
0: ṣiṣẹ́ lé lórí rẹ̀
2: la fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí
0: ẹ jẹ́ kí n wá sí ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé abilékọ os tella tá a bá wo ẹ rí wípé ìwádìí ẹ lè dáṣe láì lọ́wọ́ ikọ̀ elétò ààbò nínú ẹ kò lè ṣe kọ́wọ́jà iṣẹ́ yìí ó mọ̀ dé ọ̀dọ̀ wọn tá a bá wo ìṣòro tó jẹ́ wípé ìpínlẹ̀ ò lágbára lórí àwọn ikọ̀ elétò ààbò tí wọ́n pawọ́pọ̀ ṣiṣẹ́ láti rí pé iṣẹ́ ìdóòlà yìí ó padà wáyé tó sì ṣe àṣeyọrí nígbà náà ǹjẹ́ ó ti ní ète kan tí ikọ̀ yìí ti pa láti rí pé yóò rọrùn lati ri awon iwadi to jinle ti awon iko eleto abo yi ti se te nilo fun aseyori iwadi yin gba latodo won
3: ati te ati ijise ti a ba fi ranse si gbogbo awon to je iko eleto abo lati je ki won yoju si wa ki won wa so enti oju won wi boya ka so pe ki isele yi tu sele nigba ti se isele yen sele ati leyin ti isele na sele so ati te ati ko ni ranse
0: o je o ti to won lowo bayi abi ese se fe fi lede
3: a fe fi lede fun
0: e fe fi lede fun e je ki lo sodo amofin abi nbola orogade se e si lero pe o se se ki idiwo kan o wa fun igbimo yi papa julo bo se je wi pe ipinle Oyo nikan ni o se agbekale re nigba ti e ba fe sise ati ri oro gbe jade latodo awon ko ileto abo ti o le ranse iwadi yin lowo
4: ko si ki aliru gbe yin bayi ki idiwo kekeke mo wa sugbon te ba wo awon eyan tan wa ninu igbimo yin ani the justice court of appeal ani the general major general nbe ani AIG retired ani oga to ti sise kakiri iru emi na gbogbo wa nbe gbogbo to le je idiwo yen lawon igbimo yin ti fori kori ipe bawo ni ona mu la ma se sise yin to je pe ko fi ni je wahala to po fun wa and ibi ise ta fe se ko se pe a ma joko si ibi kan a ma white a ma lo si bi kakiri kakiri
0: e ma kan sawon eyan
4: a ma kan sawon eyan te ba le gbo nkan ti akowe so o ni pe ati kowe si awon iko ti kini toro yen kan dada e wa jeri o e mu memorandum wa o e mu nkan te ba ri npa isele yi o e wa so fun wa so ni ko le si ko a ma ni small small challenges but I can assure you mo le fe assure gbogbo awon eyan wa ni pinle Oyo pe lagbara Olorun igbimo yen ma sa si yori
0: e seun alaga te ba wo agbekale igbimo yin yi opopolopo awon mo orile ede Nigeria na wa pa bi kan ni won fi oju wo wi pe agbekale re o fe jo bi eyin ti ijoba ipinle Oyo fe fi se ataku ijoba apapo abi won fe fi won ijoba ipinle Oyo fe duro pe ohun ni gbagbo ninu awon iko eleto abo ti won sise papo ti aseyori ohun fi waye tori nkan gan pe se o sa ti e nilo iru iwadi ohun kini alaye te fe se fun awon eyan boya eni oye to yato si ero awon eyan nipa pe agbekale ko yin lati ba ijoba apapo ati eleto abo apapo loju je ni
2: e seun olotu awon ro pe nkan to jo ni wa rara ti won fa
0: sawun
2: to fa ni pe nigba ti gomina to ku ajo ijo to ma soro to ma wadi eni kankan o lohun fe awon to ma so otito ni oro yi ko wa si eni kankan ninu igbimo yi ti o wa kan ki n se awon eyan to wo tele n wadi won lo ni o le wa gbo pe awon to le so otito lohun ko sibe akoko eniyan gomina naa de fi yi daju fawon eyan ni gbangba pe ise to n fe ko n se ise otito ni awon ro pe nkan kan ma ye ninu otito naa bi ko ba n je toluwa
0: apa abi ti mo fe ke soro si mo fe ke se alaye boya ninu idasile yin ojuse ti won fun yin boya mandate agbara ti won gbele yin lowo leyin ore yin njo ni nkan kan to ni se pelu pe a fe mo boya ijoba won lowo boya ijoba apapo boya ko ileto abo apapo abi a fe fi ti ataku ijoba apapo ninu bi
2: ko si n to je mi ko si n to je mi ko si n to wa ni ise to ni wa ni to njo n pa ataku tàbí ní bíbí àárín ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀.
0: Tá a bá bíyàn kí là fojú sùn tí ìjọba ní kí ni wọ́n fẹ́ yọ jáde nínú iṣẹ́ ìwádìí gan.
2: Very good. afoju sun jọba gẹgẹ ba se menu ka se ka ni pe ti o to ba jade awon le won beru kan be ni se ma se le mo lejo waju
0: igbese yen ni lati le je ki amonta se lati pinwo iru e
2: lati pinwo iru e
0: to le se se ko fe waye ngba mi akowe ose melo abi osu melo ni gomina fun yin pe ki ise yi ko fi waye te si fi pada fi abo je ijoba ipinle Oyo pada
3: wa se lotu osu kan ni won fun wa amo naarin taba ri pe ise wa tayo osu kan yen a le pada lo lati bere fun extension ti won de ti fi mo pe taba ni extension amo fun wa
0: ijoba se tan lati fi ojo kun
3: ojo
0: ni ise yin ba fe juju be se lero lo ni bayi irin ajo ti o sele yi nigba ti won ti gbe yin kale nibi ose kan o le die seyin bayi ti ijoba ipinle Oyo ti buwo lu isowo sise yin ni ipinle yi awon igbese yin je o ti kan awon eyan ti won nbe lawon ilu ti won nbe ni ijoba bi ni orire nibi ti sele gangan to ti sele lara ki lawon kan ti igbese te ti gbe ati awon kan to ku to je pe e fe se lasiko yi baba wa orogade
4: gege bi akowe se so tele ati ko iwe si awon ikanle kan boya awon local government awon chairman awon ti isere yen gangan to sele si ni ilu yen gangan ni yawo ta ati esele gbogbo won ati ko we se won a de ti ori radio na ati se advert to je pe o ma je kan mo pe igba bayi a ma wa sa dubo won igba bayi a ma pe won pe kan wa jeri kan wa so fun wa bi sele yen gangan se sele ati kilode kini ale lojo waju kini joba le se tiru e ofini sele mo so ati ba ati kan si won gege bi an ti fi so won si won iwe o ti pe won ati lori telephone won de ti make a de ti make sure wi pe gbogbo awon eyan yen and lara awon jo ti ijoba gomina to se inauguration fun wa awon eyan ti won wa nibe ti won fara kasa isele yen opolopo won le wa ni jo yen won wa ni bi ijo ti gomina fi igbimo yin lele and one other thing ti ma to wish lati so ni pe gege bi alaga si so te ba wo igba ti covid isele to je isele lan lan 2020 ijoba ipinle ilu oyinbo UK won se iru iwadi bayi pe ki lo fa sele yi ki lo le sele ta ki la le se tiru sele ba sele lojo waju ipa wo ni enikan kan ko won wa won se iwadi e iwadi e de wa nbe the same thing like this ni iru awon ajo yi ma se ta de se gbogbo iwadi kini wa de so fun ijoba pe nkan ta ri re o recommendation wa nkan ta lojo waju ti rusele
0: daba
4: a o daba rusele bayi ti o fini sele mo lojo waju te ba de wo akoko ni ru eyi njo ta ti ni wahala oro bandit terrorism gbe sumo mi this is the first time akoko re ta akoko ma ni ru ajo bayi pe oya e se ru ele maybe to ba ya awon ipinle mi na olohun ni je ki ru nko buruku bayi ma sele mo awon na ti pe nkan ta won oyo se nigba yen ti won si te ba le wo members to wa lara igbimo yi ibo wa nu wa retire engine Awusa wa nu wa major general professor wa nu wa professor of political science baba to je to ko to galaga e won professor ni won to je secretary wa na agba amofin ni won ni minister of and my humble self ati sheka akiri I can assure everybody pe lagbara olohun mo to ye ka se a ma se
0: nkoko o wa to je isoro lorilede Nigeria papa nigba ta ba nse to ba ni se pelu iwadi eri wi pe ta ba nse se ifinle ta nilo intelligence eri pe awon eyan nile yin a mo ni asiri lowo sugbon to je pe iberu pe ti n ba so he se won ni pada tu mi fo bi apere boya ari eni to je wi pe o ke fe gbogbo bi nkan se nlo ko to di pe won ji awon eyan gbe ni yawota atesin ele nigba na to si ni lowo sugbon to ro bi awujo se je elege to pe to n ba so ko won mo wa di odaran eyi wa lara nsoro ti ati gbogun ti eto abo ti ma ni ni orilede Nigeria nje igbimo yi esise ati daabobo enikeni to ba mo mo bo sita lati salaye lati wa so n to mo fun yin pe ohun ri awon kan bayi o ohun ri awon kan bayi nigba na o won se bayi won se bayi o ten ni ohun to je pe feran lu lowo ko fini wa pada di odaran
2: a fi ni won danju ko ni si soro lori oto ton ba mu jade
0: e daabobo re be
2: be
0: eh hey, ta ba wo bi orilede Nigeria ati awujo agbaye se mo ri eh baba wa se lero pe e je so bayi pe nje e ti eyi jade ninu awon kan ti eru abi ti e joko so pelu gomina boya ninu awon pade kan abo mi te njo se lati le ri pe abo wa fun eni to ba jade lati fi asiri to wulo sita fun awon eyan to no tun fi ni wa pada di odaran latara o to tun so fun lu
4: mo fe fi da ni da wa loju pe abo wa ati awa tan se that's igbimo yi abo wa fun wa atawon to ma wa wa lati wa jeri se mo ko fe ran joba lowo ni won de fe ran humanity lowo ni so awa ama make sure pe lagbara olohun won a le won a le so nkan toju won ri abo to daju de ma wa fun won
0: koni si pe a n fi oruko won sita akowe nigba ti e ba ti si iwe yin kale ti e gbo pe ogbeni lagbaja lati agbegbe oririn abi ipinle kan nibi kan to sese ko ni asiri to lagbara lowo lati ran yin lowo to pe yin pe o n fe wa o lati ba yin soro se anfani idakonko lati gba oro lenu iru eni be teni kankan oni mo so ti wa ninu eto yi
3: o wa ninu eto wa o wa ninu eto wa
0: enti se
3: to na won to ba lo nse eleri ni ile ejo there is what we call witness protection so ti iru eni be ba fiwe ranse si wa pe ohun fe abo to peye ohun fe je ki agbe oruko ohun si gbogbo agbaye ti n to de fe so fun wa ba da loju to mo pe otito ni abo wa fun iru eni be ko ma foya rara lati fiwe ranse si wa to ba ni nkan ti eri to daju to de mo pe oto ni kon kon kan si wa
0: ni bi odidi osu kan ti e fi so pe e fe sise yi ta ba wo e mu ko a ma la pere e je ka wo ojo wo gangan ni so won sise yin bere ojo wo ni anfani gbedeke osu kan ti joba fun yin yen ti o tenu bodo to ba je pe akoko yen gba yin sugbon ti o ba gba yin ta mo pe leyin igba na boya e wa bere fun afikun asiko gege be so pe gomina won ti fun yin ni anfani ati se be ise yin ba feju arin asiko sigbawo ni isowo sise yin yen yo je
2: ipari osu to koja ni won se inauguration
6: ko wa but the first
2: ipari osu ti a mu yi ni o ye ko su kan pari won daju daju ti o ba pari a ni anfani lati le bere pe ojo si
0: ninu ise igbimo yin yi nje awon ojuse kan wa te fun awon oba alade laarin awujo wa lati se to le ran igbimo yin na lowo je ki akowe fesi lori
3: bẹẹni ati gege bi a se so tele ati fi ati ko iwe ranse a ma ni ipade pelu awon oba paapaa julọ awọn traditional rulers to wa ni agbegbe ti isẹlẹ ti isẹlẹ so a ni ipade pọ pẹlu awọn olori agan community leaders awọn baale awọn baale awọn traditional rulers mogaji to wa ni agbegbe yẹn a ma ni ipade pẹlu wọn ti a ma fi orikori gbogbo akiyesi tawọn naa ba ni ti wọn ma fi ṣowo si igbimọ wa lati le ran wa lọwọ ninu iwadii wa.
0: Lẹnu igba ti e ti bẹrẹ irin ajo iṣẹ yi baba wa orogade njẹ awọn idojukọ kọọkan ti wa tẹ ẹ ni ibo le ti fẹ ifọwọsowọpọ awọn aráàlú.
4: Well kò sí idojukọ tó lọ títí ta ni ìjọba ràn wá lọwọ gbogbo ipa tó yẹ kan kó ti ise yen fi ma se se on ti se fun wa bo iranlowo ta ni po julo awon ara ilu gege be yin lo se so wi pe awon to fe wa jerin yen to fe wa so n toju won ri won ni la kanjo ni gbogbo gba ta ba ma se ijoko yen city yen yarin yen public yarin yen kan wa so fun wa e toju uto because e toju uto yen se pataki fun wa jarin ko ma jarin ri so ko ma je pe mo gbo mi gbo awon kan wa to je pe yes ninu ilu yen na nibi bi gan se sele elomi gan le ma gbo ko se pe mo kan gbo nkan blogger kan kan wa e to je ototo ododo because by e mi mo so pe e wa je gbogbo daju daju ke to fi ododo mule so e to ba je oto nu awon kan to ri kan wa so fun wa iru ranowo yen o se pataki jo tori a ma lo si kaakiri kaakiri ade ma nibadan bi na to wa pe nibadan bi ni won ti fe pade wa to wa pe ni mi on net fe pade wa ani di fun bo kan jo kan wa n to kwali ko ba rin to o le fi wi so won si wa o wa la o anfani ye wa so ilowo ta need ju lowo awon
0: se eni into te se lati fi boya ero ibanisoro abi oju opo kan tawon eyan ti le ma pe yin pe awon fe wa ba yin soro nipa nkan bayi ninu joko yin se ti se to eya
3: be se to
0: eh je ka le si ta fun anfani awon eyan to n gbo wa kaakiri agbaye ene nigbati won ba wa wa iyen baba wa se ibujuku ijuku ibimo yi nibi ti e ti mo se foro wa ni lenu wo yi se oju kan aye kan wa te ti ya soto to je pe be lawon eyan ti wa ma ba yin to ba ri be ibo be ni be o je
2: ona meta ni
0: e sawo
2: akoko lu si iko yi ni to je nuka government
0: headquarters
2: ti bi to
0: se
2: a tun lo si ibomoso a lo si ibomoso a dari si ibadan so a
0: joko ile ibomoso ibadan
2: ni kankan ni won local government headquarters yen la si ma joko ni ti ibadan secretariat local government
4: service commission
2: service commission la si ma joko
0: local government service commission
2: hall
0: leti ma joko hall won wa nbe
2: ni ibadan
0: ni ibadan
4: ni secretariat
0: ni ogbomoso nkan
2: local government headquarters hall won
0: to wa ni ogbomoso
2: be na ni ko yi
0: ni ko yi le
2: be
0: ninu secretariat wa nbe awon akoko wo ni boya aro ni o ago bayi lojo bayi arin ose ni o ko si opin ose nbe o e salaye fa awon eyan
2: lati ago mesan aro titi ago merin irole fun eni kokan fun ilu kokan ati ko yi leni o ati ogbomoso ni o ati ibadan ni o a sit from 9 to 4
0: kan naa ni o si mo waye papo
2: nipa
0: awon budo meteta
2: no a lo si ko yi ni a lo ogbomoso kan pa a wa si ibadan
0: awon ojo gbogbo laarin ose
2: be
0: waye bi
2: titi mo gbogbo ose ojo gbogbo ojo gbogbo titi friday
0: monday to friday
2: friday monday to friday
0: eh ko si saturday
2: si saturday
0: ati sunday
2: ben.
0: Ni be
2: ben.
0: Order eshun number ti awon eyan ti won ba nife boya lati joko gbo nti gbimo yen ti won so abi awon tawon na ni nkan ti won mo ti won fe fi lede fun ijoba ati igbimo yin e pe awon number ta awon eyan fi le ba yin soro yi pelu suru ka awon eyan le ranfani ati kosile
3: okay e se olutu akoko ninu awon numbers ni 090 32
0: 915539
3: eto number 090 32 915539
0: eto mule kan si
3: 090 32 915539
0: Ewa pe elekeji.
3: Elekeji ni 070 12 75 1173
0: Eto pe elekan si
3: 070 12 75 1173
0: Eto mu
3: 070 12 75 1173
0: So
3: number yi ma sise fun 24 hours. So
0: won le pe wa nigba lojojumo
3: lojojumo
0: oro nu eyin eyan wa ni ipinle Oyo ti e ba ni okun ti e le fi ran igbimo yi lowo boya eri imara bi awon kan mi te fe ba won so awon oju opo ti won pe yen oni e lanfani lati fi ba won soro lori ise ti igbimo yi bere bi won se salaye pe ise ti bere lati ojo kini osu kejo titi ni opin osu kejo ta wa yi bi ise ba wa yanju ngba na a je pe won mo lo re fi abo je ijoba leyin igba na ba nfani ati wa se afikun ojo to ba waye won se be gege e je ki won ma dupe lowo awon alejo wa ti won gbera dede lati inu igbimo eleyi ti ijoba ipinle Oyo gbe kale lati se wadi lori isele ijinigbe to waye ni ojo 15 osu karun odun ta waye ni ijoba bile orire eyi ti alaga won je ojogbon Majid Owoade ti won je adajo ti won ti feyinti ni ile ejo Kotemilorun ni orilede Nigeria e seun baba wa pe a pe yin laaro ye se je wa
2: e se olotu mo dupe
0: e seun akowe ni abileko OS Tela e seun pe e wa lori eto pelu wa laaro
6: yi
0: bakan naa amofin Abimbola Orogade baba wa e kaabo sori eto lekan si e se e ku dide
4: e se olotu e se adupe o
0: to ibi o naa ni yo mo lori eto ti wa lo selu laaro yi ope pataki lọwọ Ọlọrun Olódùmarè ti o fun wa se ati gbogbo awon iko eto yi Tunde Olawuwo oni olootu agba feto yi Ademola Aziz ajo sise papo loni ni te ba lo nkun ti e fe ba Oluwa sina alayo ogo

0: tu ti de lo san te ni fun igbaladu eyin ti ajake jado le agbala aye ta ba so nipa e to je kemo iroyin re daraja re ni lese kuku ni pili oyo logilede wa nigeria ni ile adulawo ati kaakire gbogbo agbala aye adu gbogba kan si lo san yi ati ko gbogbo ede lori tutun tutun ta ba so nipa e to je kemo adupe lowo olohun ile to la fun alanfani lati pada layo ati ni alaafia loso tini ta si ni gbagbo pe ba se de lo laafia la beyin ti ana la laafia alaafia ti yin ti wa odi di fiafia asis ademola ege ganisaka olomo je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapa abeyen Oga wa Tunde Olawuwo lolotu eto ya Les Ferguson. Si jade oloko dana loko mi. Oloko ele to dana royin re daraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor. Actor ele to wa active. Ewo wa ni kan ni body dog ati lese wa nbi. Ewo wa ni Facebook. Lagelu 96.7 FM. Ati ni TikTok ati tijani oloko dana sport actor ni TikTok na je tun mo lanfani lati mo ba wa share e share ko lo fa ki gbogbo awon eyan le mo potu ti sele lapa bi losan tini ta ba zo nipa e to je kan mo se gba pe pa tun ma yi ko to ti cash e star 347 star 1004 star trash code yen niyan star 347 star 1004 star trash tabi www. cashier.n ni se pelu orilede wa nigeria sugbon ka to bere ni to ni se pelu naija awon kan ta ko wa iyen lo so yin o po gan o lara awon kan ta ko wa na ni pe iko ti asna won ni bangba ta wo awon o ti te adan awon fo be se bo won ti ro be o bi pe bi agbabolu asna ti nigba to wo awon o ti ba ta ba so nipa agbabolu fun iko ti real madrid iyen finicius junior won ti ra agbabolu mi ile ti won fi jiro finicius junior ese yen le ni elekeji leyin igba ti iko ti newcastle ti won ko owo ti iko ti asna ti en fe so fun igba kokko 77 million won ni adors e po nbe won da pada fasna asna wa ni to 75 million ko 75 million newcastle ni 75 million yen adons wo ni nbe awon o fi adons gangan o won pada gba 75 million sugbon condition wo ni pe bi agbabolu ti asna gbe newcastle si lori ti Bruno Guimaraes pe be ba fe gba 75 million pounds lai si adons abi bonus kokan nbe nkan te yin o tele leleyi newcastle si gba lati tele kini kan ohun e gbo losan yi iko ti PSG won ti din owo Bradley Barcola won ti din ku o ile ti ke gbe agbabolu ti Liverpool ti an fe gbe PSG won ti din owo ti an fe taku elo won din si a nbo lapa abeyen oluko ni Jose Mourinho o ti ka awon ofin kale fa awon agbabolu iko ti Real Madrid pe lasiko yi ofin to hun leleyi ofin Mose ofin meta ototo o ni oluko ni Jose Mourinho lo kakale fa awon agbabolu iko ti Real Madrid bayi pe ni ba to hun je ni ba to hun je nkan ta mo se leleyi kini kan ohun a nbo lapa abeyen sugbon ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria e mo gbagbe pe lana mo ja yin tan lori eto je kan mo laaro ana wi pe Mohamed Salah pelu bo se lo sinu contract sponsor bayi o ni agbabolu ti n gbowo ju lorilede Turkey awon alakoso kan ti Galatasaray ta gbo bayi ni pe won ti gbe jade gbogbo owo ele ti Victor Osimhen ele ti n gba ni odidi sa yi pe awon ti a gbe jade pe Mohamed Salah ni gbowo ju ni o mo gbowo ju bayi won tusu de sale koko daada ni tan ba tun su de sale koko o mo yi pe pelu 70 million ti Mohammed Salah fe mo gba yi owo ti Salah ngba ti o mo gba o kere si owo Victor Osimhen lo didi sa kan o lana won ni 345,000 pounds owo Salah owo Osimhen je 307 won tun su de sale koko ni tan ba tun su de sale koko dada won o kefin won aridaju won o kefin gbogbo e wa confirm gbogbo e pe owo Victor Osimhen jo owo Salah lo o alaye owo yen won ti gbe jade bayi won ni ta ba so nipa owo Victor Osimhen eh lo to 15 million o la won ti an so 15 million o nikan na ri pe Victor Osimhen gba ni odidi sa ṣugbọn wa jo di bi mo pe nje je mo pe gbogbo sa ki sa ti Victor Osimhen ba ti lo nu ko ti Galatasaray bayi o n gba 1 million loyalty bonus esi yen na mo 15 million o o gba bọọlu pupọ o ko ba ko gba bọọlu pupọ o Victor Osimhen yo gba 1 million gẹgẹ bi loyalty bonus esi yen le ni elekeji o ni pe Victor Osimhen o n gba 5 million gẹgẹ bi image rights le to tumọ si pe ta ba si owo Victor Osimhen owo ti Victor Osimhen gba ninu ko igi agbabọlu Galatasaray bayi owo tin lo bi 21 million oni Victor Osimhen oni gba nu ko ti Galatasaray ele na lo fa to fi je pe yo le fun iko igi agbabọlu kankan sanko nile Europe lati meet up owo Galatasaray ele ti an so fun Victor Osimhen ba tun wa wu kankan gbo pe Victor Osimhen ohun pe o ti n ba iko Atletico so bi o se din owo eku lati lo sinu kegbe agbabọlu ti Atletico awu yen gbo labenu bi nkan se ri lapa abe yen niyan o e ja sun owo waju ka ku onu ko ti Galatasaray olukọ ni Justin Madugu olukọ ni ko ti Super Falcons torilede wa Nigeria saju ifigabaga ile ti o mo waye oju orilede ti Cameroon Indomitable Lioness niyan o ipele quarter final idije ti Wafcon olukọ ni Justin Madugu ni kamọkuo kamọjale owo eyin ko egbe agbabọlu ti Super Falcons oduro dede nu dide ti Wafcon yi ogi ta ba so nipa iko ti Super Falcons lati gba ti an ti kopa ninu dije ti Wafcon igba akoko leleyi ti iko ti Super Falcons o mo concede goal marun ni ipele group stage lati gba ti an ti kopa ninu dije Afcon won concede 5 goals ri ni group stage igba akoko leleyi koda ninu gbogbo awon iko egbe agbabọlu mejo ti o kopa ni ipele ti quarter final iko ti Super Falcons ohun ati Malawi awon mejeji ni won jo concede goal to poju 5 goals ni won jo concede iko to tun concede goals tele won o na ni ko gbe agbabọlu ti South Africa ohun ati Ivory Coast 4 goals la won mejeji o ni won concede wo quarter final iko gbe agbabọlu ti Cameroon ti e Cameroon no won ati Ghana 2 goals ni won concede orilede Algeria ohun concede goal kan orilede Morocco ohun o concede goal kankan ti e yen wo ipele yi Justin Madugu wa ni owo eyin yen ma yato o inu ifigabaga to ma waye ni ola ojo Sunday ipele quarter final oju orilede Cameroon pe owo eyin yen ma yato gedengbe o si owo eyin ele ta wo ni ipele ti group stage yen gege bi ta gbọ nu awa na asami si owo eyin ya yato ni o tori Cameroon ele o ku gbọ nkankan o ku gbọ nana bi nkan se ri lapa odo ti won be yen niyan e ja tun sun owo waju baba nso nipa ti AGM ele to lanfani ati waye lana ile ta ja yin tan iyen lori eto ta lo ta pe yo lanfani ati waye lana nile Ibadan annual general meeting ile ti ajo ti se amojuto league agboje to orilede wa Nigeria baba nso nipa ti NPFL abo abo ipade ohun o na ni pe mpf salaye yi pe looto ni awon ni ajoso pelu o ngbowo o si je pe owo ohun owo tin lo bi owo to le ni $7 billion o lo owo ohun fun ade won odun meta won ni alaye nipa gbogbo e ki league to bere alaye yen ma lo daada gbogbo to sodo sinu ade won ohun yo lo daada ti onikaluku na ti onikaluku mo to ba de ese yen leni lara awon abo ele to jade ninu ipade ohun o na ni wipe si ikwe gi agba bolu kan ti ikwe gi agba bolu kan ti o ba ni anfani lati foko le bo ti o ni awon kan amuye lati kopa ninu dije league agboje torilede wa nigeria ti saa ti nbo yi won ni slot yeyen ele to hun padanu won ni fun kankan nu awon iko to relegate o won ni iko to ba ni ami to daju iyen ninu league abala keji torilede wa nigeria iyen nnl o ni won fun ni slot ti e ni boya ikan nu awon to se gba promotion wa ni o aba won ton ti wa nu dije league orilede wa nigeria tele ti o wa nikan amuye ti o gbogbo ohun ti o fi complete license e ti o fi gba iwe eri moyege lati kopa nu dije ti league orilede wa nigeria saa tuntun ti o yanju gbogbo e anfani eyen won ni fun kankan nu awon iko to relegate lo nnl o won ni ikan ninu awon yi to ni ami to daju ninu awon iko to kopa nu dije nnl ni saa to tenubodo yi o na ni won lanfani iyen lati fun ni slot yen lati gba agbega wa sinu dije league agboje torilede wa nigeria anti e bakan na ni won tesowo waju won ni awon alaga ikege agbabolu kokan alaga ikege agbabolu kokan o kere tan bayi isakoso ikoko kan bayi o kwa kere tan odun meta o ni won ma lo odun meta ni won ma lo awon omo igbimo ti won o kere tan odun meji ni awon le loju be lo o iyen fun isakoso won wa won alaga awon chairman awon chairman ikege agbabolu lolokun ojokan nu dije ti mpf o kere tan fun odidi isakoso kan loni saa kan odun meta bakan na o ni won wa pada yi bi league orilede wa nigeria bi o se mo lanfani ati lo bi awon ikoko kan o se mo gbalejo ikege agbabolu o ni won fi card yen le iko igi agbabolu ti 3S yi to kan wa gbagbagbon na niyan ifigabaga meji akoko 3S ninu dije league agboje torilede wa nigeria ti nbo yi 3S o mo gbalejo iko ti inter lagos ifigabaga akoko niyan o ko to di pe won mo lo kita lo koju ko igi agbabolu ti iyin ba international ti lu aba gege bi kan se lo lapa abeye niyan star 347 star 1004 2#. In te igbenu si cash yenu. E mo gbagbe pe owo weekend yen ohun tun ti po si o. E ba le ti play cash e lati jo e ti je cash e. E le ti je cash e. E le ti play ti weekend abi ti Monday to Friday nikan le yin play. Ka le tun ti play e ba ti je ri tele ka le ti play ti weekend ni. E ti lanfani ati je. Ka wa le ti je ti pe ka le ngbenu si si Saturday ni e ti je e ti gbenu si baba nso nipa ti cash e website na ti o ti wa active bayi o e wo wa Facebook splash lagelu lawa ki si splash yo lagelu 96.7 fm ni Facebook abi ni TikTok o ti balance it bayi ati ti jani oloko dana sport actor o ti balance bayi bi nkan se ri lapa abeyen niyan o e ja sunwo waju sugbon ka to tesi waju e ja loju oja e ja loju oja ba ba de agba bolu wo ni ko ti arsenal ni won fe nawo mobile ngba towo won o ti pada te Vinicius Junior bakan na iko igi agba bolu mayu won lawon ti ri agba bolu kan o lowo eyin lapa alaafia nigba ti ko ti Newcastle tawon ti ni lezo o se fun tita awon o le yonda e lasiko yi awon ti ta Anthony Gordon àwọn ti ta Bruno Guimaraes àwọn ti ta Sandro Tonali àwọn ò létẹlẹ yìí Man U ti lọ nú pẹgbẹ agbábọọlù mi wọn náà ti rí agbábọọlù kan eléyìí tí ó mọ sí kejì Luke Shaw ìyẹn ní ọwọ́ ẹ̀yìn lápá àlàáfíà tàlágbábọọlù ọ̀hún kí ló kọ ẹ̀ ẹ já lójú ọjà Babade Kate wájú ẹ̀ kú kalẹ̀
1: Wole Daniel amọ wala ni meji JP anu 31 days covenant fasting and revival akori itadu yi ona bayo si ngogo ogun to ti ba wo ya ja lojo to pe akopo to ona bayo fena ni pase ti olo lori awon iranse professor de mama to de wonderful ambassador of professor elogunuga prophet oredi aderumu prophet adeyemi adeyinka jo prophet to se bayo to de pastor sheu asolaye pastor yemi ojo pastor remi ojo prophet olorun wa lari Prophet Fowlu Afetamile Prophet Esolaye Ika Ogunsola Apostle Timothy Oladeji pẹlu aparise Olorun atawo lori emi wo ni Olorun alaye Daniel amọ wo Oladeji JP wo ma so tele saye gbogbo eyan nu sojin ago merin abo irole lojojumo bakojo Saturday 1st August to Monday 34th ninu ijo Christ our Savior and Holy Ghost Ministry asaju pastor behind Tinuoye Estate Arurogun Road Ojo Ibadan akoko ojutu rare o ya jejo rin ajo emi o
2: West Midlands Open University. We are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Deuni Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
3: Jẹ́ ti gbọ́.
4: Kíkíní.
3: Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ná tàbí ra token.
4: Láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC.
3: Pẹ̀lú ìlànà iRecharge lójú ẹsẹ̀ ni o.
4: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
3: Ẹ download iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ ṣí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra token sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùn kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
4: Lẹ́gbàá IBEDC token yín. Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
5: iRecharge sanwó iná ní rọrùn.
6: Mọ̀mí ni mọ̀mí náà tún la màmá oríire.
7: Assalamu alaikum fún gbogbo mùsùlùmí òdodo tí ń jẹ̀rọ láti lọ sílé Hajj 2027. Ìtẹ̀lé àti ìlànà ìjọba Saudi Arabia àti àjọ National Hajj Commission. Ọjọ́ tí ìforúkọsílẹ̀ Hajj 2027 tí ó wá sópin ni ogúnjọ́ oṣù kẹsàn-án ọdún 2026. Pẹ̀lú mọ̀kádàmù báàsùnà Hajj Umrah Service, wọ́n tún ti ń ṣe ètò Umrah olóṣooṣù, Umrah December, Umrah Ramadan 2027. Ní sàn díẹ̀ díẹ̀, iléeṣẹ́ Yàrá ọ̀fẹ́ onígbàdégbà pé bábá iléeṣẹ́ Mukadam Basuna Hajj Umrah Service ìrìn àjò ìtọ́sọ́nà àti iṣẹ́ tó dára láṣẹ láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé ìparí iṣẹ́ ìrìn àjò yìí. Ẹ yára wa forúkọ sílẹ̀ sí Shop number 1 Ọlọ́yà Shopping Complex Ọjà Bòde nílùú Ìbàdàn. Ẹ pè wá lónìí torí 08034075325 àti 08123331119 Mukadam Basuna Hajj Umrah Service fún ìgbẹ́kẹ̀lé ìtọ́jú àti ìrìn àjò dìde ilẹ̀ mú.
8: Bàbá akọrin látàárọ̀ ni ó ti sún mi igbó gan la lọ bolẹ̀ mú mi lọ.
9: Arákùnrin fọkànbalẹ̀ ọnu àti ìlà rẹ ni mo fẹ́ fi hàn ẹ́. Ó yà wò ó ń rè.
8: Takashi pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà 500 naira lórí Splash 105.5 FM pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ *347*1004*1#.
10: lórí ìlàjẹ̀lú 96.7 FM *347 *1004 *2#. Tàbí lójú òpó website www.cashier.ng.
11: Bọ̀dájídé bọ̀dájídé, kí ló ṣẹlẹ̀? Kí lè ń sọ lójú orun yìí? Ṣé ń lálà ni? Àbẹ́ ń ṣí ìrọ̀rán?
12: Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ni, ó dàbí ẹni wípé àlá ni. Kódà àlá tó dára ni. Mo ríra mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn tó gba owó lọ́dọ̀ Cashier. Mú àlá ọjọ́ pípẹ́ rẹ wá sí ìmúṣẹ pẹ̀lú Cashier. Ìwọ náà lè jẹ olúborí nínú oṣù kẹjọ yìí. Má ṣe jẹ́ kí àǹfààní ìkọ́kọ̀já rẹ o. Jẹ́ kí oṣù kẹjọ yìí jẹ́ oṣù ìkórè lọ́pọ̀ yanturu fún ọ pẹ̀lú Cashier. Bó ti ń jẹ owó ojoojúmọ́, bẹ́ẹ̀ ló máa gbẹnu sọ́wọ́ Cashbot ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ láìkùnà. Àjọ tó ń rí sí tẹ́tẹ́ oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló fòǹtẹ̀lú Cashier. Ẹni ọdún 18 sókè nìkan ló lè kópa.

Eka bo pada lato juoja. Ikoni lagelu. Lagelu 96.7 FM lele yi. Oke gajo ke le to kale. Sinu ogbale fufun bala lagbegbe felele ni le Ibadan. Je ka ma le to. Iroyin ere idaraja ele to dun si gbegbo nkan si. E wo wa ni Facebook. Lagelu 96.7 FM ke tun mo lanfani iyen lati mo ba wa share e. Share ko lo fa ba kan na ni TikTok. Tom Black. In ben TikTok bayi. Egbon mi Adekunle Isola. Bakana TFK Ventures o na ben TikTok. Daddy Bruno. Abi se Daddy Bruno de ni. O na ben TikTok bayi. Bawo yan se wu an Facebook na na wu an ni TikTok. Josh na ben ni TikTok. Bakana la won ti aya pa si Facebook o. Kenny Ogun Remi Lamidi Wasiu Yomi Dada MD Oluwa ni Sola Segun Abiodun Oyelade Abiodun Oyelade Omo Lojo bi ninu. Happy birthday to you. Long life and prosperity. Igba odun odun kan ni baba. Loke loke lola ku fire kun. King of Gentle Boys ni yen o. Gbogbo Modina Adebolu baba. Toku nu aye yin e ni finira lologun Olorun ni tawo na e ni moshi e tin ni e ni dalai ni baba gani eleshi na nbe nbe iyan ni Facebook akan na emi Ade Francis Adeyemi Oladokun Ayomide Akanni Sherif Bolaji Jams Ogun Tona Teni Dade Sakerot na nbe nbe lati Muslim awon ti a Facebook niyan omo ariyo na nbe nbe giwa olamile kan Waliu Adegoke Samuel Dami o na nbe nbe egbon mi Adelakun Said Adebayo ti mi leyin ti money Feyi Sayo Adeagbo Olayiwola Abi Ibayinla Kola Wole awon ti anu won ya pa Facebook adupe lowo yin o beyan ba sise takun takun to pa owo ko wa fowo yi die nu owo nse data ko wa ni won o ma fi data wo o ki on ton pe ese gan o is Festus Okoye na nbe nbe Gafag Dauda Oluwa ni Sola Segun awon ti an Facebook niyan league orilede wa Nigeria opin osu kejo yi August 28 August 30 na ni o lanfani ati gbinaya bi nkan se ri lapa abeyen niyan e ja sowo waju gege bi mo se ja yin to pe won ni pe yi ko to ti cash e iyen losan yi star 347 star 1004 star trash tabi www.cashier.ng ki mo gbagbe ki mo ni anfani ati ki awon omo lojo bi eni awon Mickey Juniors awon mo Alaji Mickey oni batanu o baba so nipa Muhammad Idris Ajibola Alao ati Kodija Oluwa se mi lore asake eyin mejeji lagbara Olorun Mickey ti mo bere yin ko ni mo pin yin Ola Mickey oni duro nbi to de yo mo ga si ni Oluwa se ga si ko si bo se fe ga to ti yin oju ti Mickey lo logun Olorun e rogo yin lo ni ku oju kan o ni pada seyin tesiwaju lola kun fire kun. Happy birthday to you Muhammad Idris Ajibola Alao ati Kodija Oluwa se mi lore asake up man you abi man you ko leyin support ni obi man you ni Mickey up man you Mickey oni bata o up man you gbogbo odi kan

0: gbogbo e po bayi iyen nipa ti Joao Cancelo agbabolu won agbabolu won ade won alaya lo lo wan sa to koja lati nu ko gbe agbabolu ti Al Hilal iko ti Barcelona tun se pada yanju gbogbo e bayi o loju pona bi Joao Cancelo yo se gbori wole pada sinu ko gbe agbabolu ti Barcelona sugbon lasiko yi ni wa ni ade won alaya lo oni wa ni ade won alaya lo ade won odun meji ni o towo bo to ba ti de pada Barcelona o san owo tin lo bi 8 million si 10 million euro fun ike bi agbabolu ti Al Hilal logile de Saudi Arabia bakana ninu ke gi agbabolu ti Barcelona na mo wa owo akoko first offer eleti ke gi agbabolu ti Barcelona eleti an mu lo fun ike gi agbabolu ti Manchester City iyen lori ti Rodri iyen o leyin igba ti Rodri ti jodi bimo fa won alakoso ko ti Real Madrid pe wo ipe gi agbabolu ti Barcelona lo nfe lo won o wa sodo yin mo koda yin ta gbo ni pe olud ko ni Pep Guardiola o na lowo si o lowo si o baba nso nipa bi Rodrigo bo se pada so pe won o lo sinu pe gi agbabolu ti Madrid mo gbo mi dada ijoba atalo ala Madrid Novak Babin Saloon official baba iko je kan ma ti ta lo tanu ninu felele nbi eni olohun mo ba mi ni Chicago ni Illinois lohun baba baba oni oloko dana mo da ko mi o so foju itere na ko mo da ko mi o adua ni e mo se fun mi gbogbo gba eni olohun mo gbogbo Chicago baba adupe lowo yin e se gbogbo gba wa o eni mo yin en ti o mo yin o se yin laanu en to mo awon mo yin en ti o mo won o se won laanu logun olohun tori ma won to ni e se laanu ti yin na o ni gbe logun olohun e se gbogbo gba wa baba bakan na egbon mi Adebayo lorilede ti Kuwait nu up Chelsea owo akoko ti ko ti Barcelona ti won ko lo lori ti Rodri 38.5 billion pounds igbe gi agbabolu ti Man City won ti da pada pe nibo lo bi Madrid to fe san 50 million gan ta fun eyin wa ko 38 bo nibo ni o tin se be gbon ta gbo bayi ni pe igbe gi agbabolu ti Barcelona ti fe pada lo fun igba elekeji o won ti fe pada lo fun igba elekeji lori ti Rodri yen na ni o bakan na iko Barcelona to jodi bi mo pe Alejandro Balde wa fun tita o fun won to ba nife si sugbon to ba fe gbe Alejandro Balde a jo so asoye po awon o fi buy back clause si pe awon le gbe pada o awon le gbe pada o le ta fun iko gbe agbabolu to ba won o lai se pe iko Barcelona ba ni awon o fe mo iyen lo to le ta fun ipe bi agbabolu to ba won o sugbon lai se be o le ta fe ni body won reti gbogbo iko to ba fi fe han lati gbe Alejandro Balde *347 en tin bere code ka se en Facebook yi *1004 *#* tabi www.cashshare.ng website na o na ti duro dede pada bayi iyen fun ti cashshare lati be yen ka sun owo waju eje agbanu ko gbe agbabolu ti Real Madrid wole awon alakoso ko Madrid ijoba atalo ti wo TikTok ba mi Mr. Bayok Bespoke o na be ni TikTok M Boys sele abi se sele de ni TikTok Adesina Kodri o na wo an TikTok Flexible daleleyi omo nu le ni wo Flexible Bash gbọn mi dada Taiwo oloku darunun iko gbe agbabolu ti Madrid ti jodi mimo o pe leyin igba ti Rodrigo ti ni ohun o wa sodo awon mo ko si ti o fi se eyan ko si ti fi se eyan awon na o ni dandan ko wa ngba to ti lohun o wa mo awon o gbe agbabolu kankan mo iyen lowo arin gbugbun awon o wa central midfielder kankan mo bayi in to ku bayi ni pe defender la won wa bayi awon ba ti bi agbabolu lowo eyin kan si o ti tanu awon ti ti shop fun ti so ma ti aso ata wa inu awon alagoso ko madrid won so be o e be ba lo fokan si pe enzo fernandez kan ko si tin je be o e ta won nilo gangan la won fe gbe yen nigba so to si lohun wa pe ko barcelona lohun lo awon o gbe nkan kan mo saaye yen yen ni so ma transfer ata wa in ta won alagoso ko madrid tan so nu a loju oja ni isin ofin meta wo kini awon ofin meta ele ti baba oluko ni o se mo ri o the special one ele to kakale ba won agba ball iko ti madrid bayi pe ele abate mi je oluko ni ba de ti o ba hale ti o daji ni jini bole ni jo ti ise ba pada cast awon agba ball na won mo so pe oluko ni wa yen gan won tutu bo ba de la go meji la kaabo bo ba de la go meji kaabo won ti e ni ti e binu kankan le ba to unje o ki la won ofi meta ohun e ja loju oja ile keje papapa e ja lo a ni pe de agbole la gba ko le ya a ni gba titi star 347 star 100 for star twash tabi www.cashier.ng te fi gbori wo cash e nu e ja loju oja ka de ba ba de agba ballu wo ni ko ti arsenal o ni won ranju si bayi nigba to wa awon ti Vinicius Junior agba ball yi o la won fe gbe Arsenal ti fe veran si agba ball yen re ngba kan ana o tin lo bi odun bi melo kan bayi nigba yen 85 million pounds ni ko gbe agba ball yen pe player yen nigba yen player yen o ti fe se loju si bayi player yen ti towo bo wi adehun di odun 2030 e to tun mo si pe owo yen ma yato si 85 million pounds jo ni bakana elo ni ko gbe agba ball PSG elo ni won pe Bradley Bakula bayi fun ko gbe agba ball ti Liverpool e ja lo ba ba de ka te waju e ku kale
1: wala no yo ke beteli e ku ise o
2: otun ti ya o sinu ipaje adura awe ati iso oru ologbon ojo ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire shagbekale re lori oke beteli bere lojo Friday to gbeyin osu keje di Friday to pari osu kejo akori itusile patapata ninu agbada okukun total deliverance from power of darkness Ephesians 6:12 akoko adura lojojumo ago mesan owuro si mejila osan ago meta osan si mefa irole ago mokanla ale ti meta oru ni iso oru opo awon woli ati olori emi nbe ti Olorun ti pese sile fun opo ise iyanu bi igbala iwosan ibukun itusile ibapade atokewa ibita gbe ti pade Better Mountain along Adebayo Ijeayure Road Ibadan olugbalejo woli Gideon Tanimo wo esupofo elo elo baba 08033281742 pa eni meji tabi meta lowo dani kejo ni iriri itusile lori oke beteli mashallah iwa o

jẹ ka ti ma dupe lowo olorun oba to se wa lo lose to koja to tun pa mo titi di ose toni ni last week yen lojo kini ninu osu kejo odun 2026 o ti ya pe ojo mejo ti emi ati ta tun so pe ka tun pade lose to nbo o de wo olorun ninu anu e o tun da wa si mo pe ki se nipa mimo se wa ki sagbara wa ori ofe ati anu o nla rigba an gbo ikede lotun be la ngbo lusi olohun o je ko kede papuda emi ati sha mo se ni a mo se afi ka ma gbo lohun ba tobi Allah akbar.

Olorun ti ki doju ti awon ti e Olorun to mo awon ti e ona la nda gbogbo pada sodo e mo ki wa o pa tun ka bo sori akotun eto arianshon ni lagelo Iris 6.7 FM Ile funfun balawu la wa ni felele ni lu Ibadan Olorun sori ko mo fe wu ti e Ori embe o ti moni Adebayo Timileyin Oladokun Ayo mi de happy weekend to you too Ya no fadipe eh o na ni Academy ni ti moni ti ba wa soro e se o

0: ti a latayé alálùmọ̀lẹ́. Ẹ wo bí àbá wo dídùn fún ọ̀yàn rọ̀ ara déègùn. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sí abala yìí tún kan. Ó ní ìgboro títí pẹ̀lú Prọfẹ́sọ̀ Tosin Adelowo, the dynamic presenter. Let's go there.
1: Akiwa pe aku asiko yi eyin ti wa se dara la tun pade ara wa to abara ina ni abala iroyin le to je pe o mi gboro titi ninu ose yi le to se nlo lowo yi gege ba se ma mu wa fun wa to pe awon iroyin na lo ni kaluku wa ti ka ta de ti gbo sugbon to je pe won ti di agbo ma le menu kuro ile to re je pe o ti di ile ta ka ta le menu kuro pe dandan la asa gbodo ma tenu mo na ni tori ko won se mi gboro to nibo mo ato fe ko losan to nara won iroyin to mi gboro titi ti mo ko wa lose yi won ni pe ile bayi ohun la tin ko eso lo si ode e je ka ko lati ipinle oyo nitori pe ile yi ipinle oyo gangan na ni o ti je jade o nje edi ti se ogbon taregi agba oje le to je pe iriri ti po fun won won ti soro lede pelu igbese kan ile ti gomina Oluwaseyi Makere ti ipinle oyo ti won gbe o won ni pe won je ki lo fa to je wi pe imero ile to je pe won fi n to pepin iyen aircraft surveillance aircraft ti won ra ni ipinle oyo yi won ni pe o ti wa ni yajo yajo ju wi pe ki lo fa eni ti se agba oje ohun Elder David Oluokun won fi oro lede won ni pe ta ba ni ka wo daada won ni pe re pe won yara ju won ni pe o ti yaju ipe oko furufu ile tan fin to pepin iyen surveillance aircraft won ni pe bon se ra ati igbese ti won gbe won ni pe o ya kankan won ni ko ta ba wa to pepin baba ni ka wo daada won ni ke se pe bi eto abo ti se nse segesege ni ipinle oyo lo mumu laya lokan gomina to fi de pe won tete lo ra won ni sugbon gba se pe won beru ajo EFCC ni lataro opolopo nkan to ti sele ta ti gbo to wa je pe won wuye wipe n bu loro yi o pada ja si nigba ta won ba kuro lori alefa won ni pe baba ni ka tesiwaju won ni pe pelu bi eto abo ti se gichigesege lawon agbegbe kankan ni ipinle oyo ka so nipa ibarapa ka so nipa okewo ka so nipa ogbomoso ka soro nipa bi awon egbe okunkun bi won se n bara won ja nile ibadan gan pato lati bi odun melo kan seyin titi di ọdún 2026 ta wa yi won ni pe do eja toka si igbese wo ni gomina Oluwaseyi Makinde gbe ta le pe ni igbese oniyajo yajo ta ma so pe won wa proactive in nature won ni pe ko si won ni sugbon gbara to di pe abere si ni gbo opolopo nkan wi pe iye bayi won fun gomina lati lo fi toju abi lati fi se aanu fun awon to je pe won pa danu ile won lagbegbe Bodija nigba ta tin gbo kede kan 30 billion won ni ati be be lo won lo fa o tan fun wa se pe egbo eja yi mo bi kan lo fi di wi pe bo se lo ra oko furufu ile tan fin to pepin yi o ya kankan won ni ni ka wa wo iye to ba de won lo je billion lona meje o le pese pese meje o je 7.7 billion naira won ni pe ba ni ka wo daada won le ti won lo ra yi won lo nko lo kan nitori pe lati je ki eto abo ko tun le duro daada atawon igbese to ye ki won gbe won ni ki se oko furufu alatopinpin lo kan won ni pe gege ba ti se mo ni pe igbalode ta wa yi imero ti deye le ti won pe ni drone won ni pe opolopo awon ipinle to je pe ise ye won daada won ni imo eyo imo ero o deye yi iyen drone won opolopo won lo won ni se wa ri iye e ti won lo fi ra oko furufu onitopinpin yi won ni to wa pe drone iyen imero deye no ba fe ra ni won ni je le mo pe igba ni ye iyen 200 drones won ni iye o na ni owo tan fi lo ra iyo kan oko furufu yi o na lo ma ra won ni baba ti wa kan ni ka tesiwaju lori awon anfani to se se ko suyo lara pe won lo imero deye ati oko furufu ile to je pon topinpin yi won ni je le mo pe oko furufu to topinpin oju kan ni o wa o ko se le wo bi to po nitori pe agbara re ko ka lati wo bi to po bo se wa loju kan na lasiko gba na won ni sugbon bo ba je pe imero deye iyen drone yen no ba nlo ni won ni je le mo pe gege ba ti se ni ijoba ibile 23 nipinle oyo yi a nilo koja imero deye 50 ni yi iyen 50 won ni pe 50 ele ta nso yi won lagbara lati sise lati wo awon ijoba ibile nitori pe yo rorun yo si po jojo lati le wo to ye ki won wo lasiko kankan na nigba kan na ti won je mo sise papo won ni te ba ri ka wo daada e ri pe gege ba se lo ra

0: kalẹ lati le igbimọ asofin gẹgẹ bi won ti se wa se igbimọ won leyi ti won yan won lati ile igbimọ asoju sofin labuja wipeto kan ri si oro yi nigba ti won so pe ile ise ti joba kan wa leyi te pe fun rara re lo ko nje ki lo nje won ni PFIPC iyen Presidential Foreign Intervention and Promotion Council leyi to je pe ere ti se oga agba to di ipera re lo ga agba ile ise ohun o na ni se prince adeniyi Matthew won ni pe gbara to je pe ise iwade n lo lowo lori e awon igbimo ti won gbe kale won joko lose yi nibi to je pe ere ti se alaga won iyen honorable Yusuf Gakdi won ni pe pelu e nigba ti won wa fere se ni fi oro wa eni ti se oga agba fun ajo FRSC iyen Federal Road Safety Corps leyi ti se Komasha Muhammad Sheu won nigba ti won fi oro wa lenu wo o je bawo loro ti se kan won oro kan nitori pe won se ise iwadi won wa ri pe ile ise FRSC ni se ni won issue number plate fun ile ise tawe iwoye jeyo lori re yi bi pe awon oko won lorisirisi ti won lo ajo FRSC lo fun won number plate won ni ki wa lo wa fa to je pe ile ise yi won se ise itopinpin ko to di bi pe won fi number plate sowo si ile ise to je pe ko si labe ofin nigba ti eni ti se Masha Sheu Muhammad ti o soro iyen oga gba FRSC lorilede yi oni pe be la bi ni o oni pe awon sise iwade ti won gege bo se ka won o se nitori pe awon re wi pe ah ile ise ijoba re ke o ye ka won se ise iwade to ye ka won se ko tori pe awon o fi number plate sowo sawon moto won tan ba fe lo oni pe gbara ta won de de eka iyen ni aye lujara iyen website lati lo woye pe se looto se le ise yi so wa ni bamu ati ti ofin ti ile ise apapo won ni ka mo tanra waje ni se lawon ba nbe o won lawon ba ni website domain Federal Government of Nigeria won lo fa o won ni koda won o tu 30 labala yen awon tu ririn ajo lo si office won gan le tan le pe ni gan ni yafiji won lawon tu ri office won pe daju ile yi so fege lawon ririn ajo awon se eto to ye ka won se lawon fi gbogbo number plate ni sowo si awon moto won ti won lawon fe to si dititi won won ni awon o mo ti ba ke se pe bi won se nso yi tawoye woye joye lori e wi pe o fege ni PFIPC je o labe ni ti se oga fun ra re iyen Prince Adeniyi Matthew pelu e won wa tesi waju won ni pe ise iwade o se ntesi waju nigba ti won bere se ni fi oro wa Muhammad Sheu lenu lo tu wa soro kan awon igbimo ti won pe ni board iyen board to nri si eto PFIPC yi won ni ko wa tuntun si yan wi pe awon oruko ti won ka jade lara awon to je board yi ile ise to je awuyewuye yi won ni be na ti ri oruko are orilede yi iyen President Bola Ahmed Tinubu won ni bakan na won tun to pinpin won tun kan oruko eni ti se minister fun ilu ewa Abuja iyen Yesun Wike won ni won tun tesi waju la oruko ti won tun ba nbe ni se ni won tun ri eni ti se akowe agba fun orilede yi iyen George Akume won ni won mo po lo be nibe na ti ri minister to ri si eto irinkerindo ajo afẹ lori iyen minister for aviation won ni minister to ri si eto ogbin na oruko ti e wa lara awon igbimo ile ise tawoyewoye jẹyẹ lori re yi o won ni se ware pe ise po fawon lati se to mo kuro nbe lara awon royin to tun mi gboro titi nibe o na ni ile ise are lorilede yi ni won ti tako oro kan le to ye pe won pe ni iroyin ofege o je ki lo sele eni ti samugbalegbe pataki fun are lorilede yi lori oro to ni se pelu iroyin ati ohun to sele lode iyen media and publicity special assistant to the president deni ti se Temitope Ajayi won ni pe alaye oro ile tawon fi lede latara oro kan to je jade kaakiri won ni pe oro to je jade kaakiri ona ni wi pe pelu awon igbese leyi ti are Bola Ahmed Tinubu to gbe lenu kopẹ yi akọkọ nbẹ pe o fowo kun wa awon ti se awon ti won jagun ti won seto abo fun wa lorilede won lo fowo kowo won won ni bakan na won tun gba awon eto kankan kale latara bi won se se iseda awon ile ise kankan to ni se papo pelu oro eto abo won ni tawon eyan ma so ni pe eru ba are ni wi pe boya won fe wa ja ijoba gba lowo re oni tabi ko je pe o na nwu ye ni ikolo 2027 o sese ko ma jamu nlowo lo wa nfin fese yin delele nigba teni ti samugalegbe pataki lori oro ode to ntiroyin ti o ma soro lori oro yi oni e ma ja tora wa je nise lawon eyan mu ohun lohun o fege oni won gbe kakiri oni ko se n to jo oni e ja dale katutunsa oni ki lo sele oni pe gege ba ti se mo pe osise to ba sise dede o ye ko ma ni asiko na ti won fi mo ti e wo ise to nse wo ti won mo toju re si pe kaabo okuse omodo rere won lo lo fa ti won tu fe se ekunwo si owo awon ti won je osise eto abo lorilede yi won ni yen duro be awo gedegbe won ni pelu e baba ni ka tuwo won ni gbogbo awon eto leyi ti are Bola Ahmed Tinubu to ba le won ni o ti wa be lati bi opolopo odun seyin won ni beyan ba wa ni afojusun to da yo mo woye wipe ba se ndagba si lojojumo awon nkan otun na gbodo tun ma sele lati le je ki eyan o ni ona abayo se awon isoro lowo lowo iyan modern day technology lati le tete fi jagun n to sele lasiko gba na won lo fa to je pe won tun ti wa se isedale awon agbon to n ti ipago ba se n ko ni lati ma jagun won ni won se okan won se si ipinle osun losogbo won ni won se ikeji won se si ipinle kogi won se iketa si ipinle emboyi won ni jele wa mo wipe pelu e lati le se iranlowo papo pelu ile to wa ni Zamfara ile to wa ni Zaria oni o won ni pe gbugbu nkan ta wa nso yi so wa jo wipe erun ba re ni won ni ko se n to jo won ni ko se n to jo rara won ni pe n to sele o na ni wipe o woye pe bi eto abo se sege sege yi ni se ni ojojumo la ngbon si o imi ero de ni yi o n pele ke si lojojumo oro alaye yi o na ni eni ti samugalegbe pataki lori oro iroyin ati ton sele lode iyan temi tope ajayi oni o fi lede fun oro yi o re ni pe baba ni ka tuwo ni bi odun meta seyin oni pe isejoba ton lo lowo yi won tun ti gba opolopo wole si ise ologun le to pe won to bi egberun lona adota iyan 50,000 personnel lati gba wole won ni kopepe yi nko iraju tun ti n lo lowo lati tun gba opolopo wole si ise ologun yi le to je pe o sese koto egberun lona mejidin logbon iyen 28,000 personnel lo tun sese ki won tun gba mo kuro nbe lara royin mi to tun mi gburo titi fun ti ose yi nibe o na ni eni ti se onidajo eni ti se adajo agba lorilede yi nigba kan ri iyen Malami Abubakar Malami nibe ti won ti je idajo re ni kan bi ose melo kan seyin lori awon nkan to ni iyen awon dukia to kede wipe to emi mo lele emi mo lele onigba ti won topinpin e tan wa woye pe ona to gba ko mo jo oni iru ni woni daju daju owo ijoba o lo fi kojo o woni pe ajo EFCC nigba ti won ti gba ase ni ile ejo wipe ti won lo gbese le gbogbo e kan gba gbogbo e wole pada won ni gbese ti nlo o won ti bere se ni gba gbogbo e wole si koto ajo EFCC nitori pe won nigba to ti pe ona to gba kojo ona iru ni asiko gba to wa ni ofisi gege bi oredajo agba lorede nigba na o na lo fa to fi ko gba nkan to ko yi to fi kojo mo kuro nbe e je ma yokan yi wa lati fi kade awon iroyin to mi guro titi fun ti ose yi agbejoro agba lorilede yi to tun je aja feto omo niyan o fi oro lede leyi to ruko re nje Femi Falana o salaye o ni pelu awuyewu tawon e bere se ni gbe kakiri wipe won gbese le apo asunwon ipinle osun opoloko bere se ni ro maso wipe abare lo se be ni kan le ba ri eto edibo si ipo gomina to nwaye to nbo nwaju yi kan le ba ri gba lowo lowo egbe oselu le to se joba lowo nbe won ni rara won ni eja to bo ti se ye ka to won ni pe ta ba ta ni se la to tori pe ta ba to nko o sese ko deru nidi woni pe labe ofin ajo EFCC won lagbara atase lati gbese le apo asunwon ipinle kipinle ni won igba to ba je pe won tele ilana nti ofin so ton ba ti gba ase ni ile ejo woni pelu e ki won wa gbese le apo asunwon ipinle osun kokoropo mama ro ni ro pe are lo se are kolu se woni ta bagbagbe lodun 2022 woni won ti koko gbe ese won ti gbe ese le apo aso won ipinle Benue lasiko gba na nigbati Samuel Otom ti se gomina nibe woni pelu e nigbati wa ti pe Samuel Otom o wa pe egbo bibi o ba ti gbe eyan won iyin o tun lo bomi ni nigba to wa to pe to we ewe je nkuro nbi o ku le gbeselu APC o ba se le gbeselu PDP woni lasiko gba na ajo EFCC won gbese le apaso won ipinle Benue won ni sugbon won tele ohun ti ofin so won de gba ase lati ile ejo kan to di pe won se be won ni pelu bo se wa sele yi o di pe to ba di pe won tele ohun to ye ki won se ti won se lona mi na so wi pe ajo EFCC won se okudie ka to won sugbon labe ofin ajo EFCC won lagbara ati ase nigba ti won ti gba agbara lodo ile ejo lati lo gbese le apo asun ipinle kepinle o je alaye eleyi ti agbejoru agba ati ajo feto omoniyan Femi Falana eleyi to se nigbati won fi oro wa lenu wo o je awon royin to mi goro titi fun ti ose yi oluwa to sin ade lowo danai presenter loruko temi
1: adupe lowo olohun owo bo se lo laarin ose yi o na le gbo yen agbara olohun ko ni ton be won ti ni kini kan ki ton ni di ake pelu yen le mi fi nlo si abala eti e melo won ba so pe ti e melo wa ni meji ni ki lo ma fi nse oro ni o tori pe oro bayi o na ni omo ele ti nje eyan wa ti mo pe akoko ojo la wa yi ojo ma nse nu le lakoko to ba wu tori pe se olorun ni eti enikeni ko le da duro awon awusa pe ni ruansama oni pe omi kan to nda wa latoke omi to si nda wa latoke a da sori ile nle ni to ba da sori ile nle a bere si ni san awa ma wa bi o se de oju odo gangan odo nla bi eru ogun pa eti ma awon odo odo gege wa nbe mi lo ni kaka nu awon odo odo e ta pe to wa lari yo are na ni odo po kakiri kakiri odo ona ona wa lodo ona odo ona lona apata orisirisirisirisirisi be ṣùgbọ́n njẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ pé bá a ṣe wà lákòókò òjò a gbọ́dọ̀ kíyèsára ení a gbọ́dọ̀ da ilẹ̀ sójú àgbàrá torí tá a bá dalẹ̀ sójú àgbàrá tí àgbàrá dí àwa dẹ̀ ṣe ògiri tí a fi yí ilé wa ká ńgbà tí ò bá ti lọ a bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé abẹ́ ògiri ilé wa yẹn ńgbò bá gbẹgbẹgbẹgbẹ a rí i pé ògiri a wá dà lulẹ̀ bí ìgbà tí odi Jericho wó lulẹ̀ se mo pa ala fa omi ya le nko mo ti sele yin to sele junction ijokodo awon eyan to wa nbe wa ma ran ti bayi to face gbaju gbaja ibi ti hall nla kan wa tawon eyan ti ma nse party ni junction ye ile kan wa ni bi to si eti omi ti hotel baba wa kan to wa leyin lohun nje je mo pe ojo yin ma fe pa gbogbo ebi kan won gbiyanju mo ka won monu yara nitori pe omi o ri bi lo se bi e la ri ta nwe e ti gbagbe 1983 laye Bola Ige nigba aye Sagari ti Sagari wa ki wa nile Ibadan to nso aba bola tori pe o ya lenu pe aduro nkan bayi lo sele ohun la se lati kiyesara e wa wo gbogbo awon opopona wa ni Ibadan sin awon eyan wa ijekuje po se le se ka ma je nkan ilewe ni won wa ko ewe soju titi ile ko si pe boya awon ti won wa fi owo ton gbowo ti won wa ko le yen won ni wa sibe nti ra won yen mo ti pe ti mo ti ri won keyin ki lo de gan nipinle Oyo gbogbo arin ilu patapata koda lona secretariat gan won ma gbe be alakowe gan to ye ko gba kini ilo na akobo lona olorun da ni nkan to de bi kini awon DHL se de a PHDL kini awon omo ologun ti won ko le FC be fun won e lo wo media yen awon eyan tun se kini won gbe le sibe tojo ba wa ro awo soju titi to ba wo soju titi ibi to e ko mi lo agbara o tun ba titi je e to wa buruju nbe to je gbere ipako o na ni pe tojo ba nro e je ka ma mo bi ta ma duro si ma duro sabe tension wire ma duro sabe live wire ma so pe o lo duro labe igi to mo bo se je ko ma lo wulu o elomi tun ma risk e a kese bo omi odo to ri sale re eh boya ti eyan ba gbese o ro poju titi lo ngba lo to mo pe ko to ti wa nbe to di wo that will be the hand eni yen lo niyan a kan ma pe jacob ti o fi lo ni mi fe ka pe jacob rara e je a ki sara to mi o bayi ti fa ma risk pe o fe ti ese bo e woru alagba ti mo ma nsaba npariwo lomi labu odo kan wa nbe to gba egbe sele kan to wa nbe lo odo yi won lo do abi amo ni won ni ki gbe eyan mo eh odo wo le ri lodo abi amo ki gbe eyan eyin ni ke ki sara o iye ni ola odo abi amo ni odo wo lo njo do abi amo olorun a ma so wa o bojo ba ro patapata e ke ma wale e wa bi moshalashi kan abi shoshi ke lo fara ni abi ke pe awon ore yin ti won o si ni bi odo iya alagbaja e gba mi lalejo loni o iya amira e gba mi lalejo loni o ati bebe lo olorun a ran wa lowo koni ju be lo labala etie melo ka ba wule de na penu e je ka bo si papa china bi ta ti man soro nipa ere idaraya ere idaraya e ti ri pe commonwealth game kon lo lowo lowo abi be ko
0: ya
1: awon mo wa de tin tabi ile pe bo ti e je pe ki lo ko mo wa dada mo bi ni omo ogun state yi
0: tobi
1: o da bi amushan ko ri le lowo mo tara lo te amo nkan to sele ibe ye kon le mi lo mo lo si ibi odo awon golden neglect.
0: Okay,
1: ki lo nse golden neglect wa won ma sana bi aye awon bela momo awon sundu awon ki lo ko nduka gbade ki lo sele gan aba awon arugbo na npe ni neglect ni tori mi ori won kon sana l'Africa ni e o eyin te rule the whole world ki lo sele
0: ta ba so nipa golden eaglet oye na ni iko awon to
1: sere
0: pere to kere ju to je pe won ti wo records
1: under 17
0: pelu e a ma gbogbo e joko le awon to wa ni agbon isakoso nitori pe bo se lo nkokon scout won ka ma gbagbe ki ma se ma mu won ti won nominate jo to ti pe won select won wa sibe o ti lawon ipele orisirisi awon qualifiers ti won ti gba commerce oyo ati bi ton ti kokko mu won wa awon club ton ti wa ton ti play fun so to ba de di pe ori be o ye ko je wi pe based on merit ni ko kan ri pe boya manoma
1: ni won ma fi se minister momo wa
0: to ba ti di pe won ti fi se be ka ma gbagbe pe igba kan wa be yen to je pe awon under 20 wa lo gba world cup gbogbo awon player star parade lodun yen koda omo ta ba n gba principal cup ara won play to je student ti o le defeat
1: awon
0: player
1: ebe ni lami yama mo odun melo ni
0: so awon ti won wa ni agbon yen o na ni because asha ni our scouting team awon na n lo kaakiri ta lo n wa awon agbabolo ta n so yi ta ba fe select won pe le qualify lati join golden eaglet kakko. O ye ko je based on merit to la su ra pe a fe ma ri won wo yen la wa la to ma mo won be igba ta ma ti scouting la bele ko se n to fe ri won be ton ton ti that time mẹta ni tournament la ese ma wa ma ri won wi pe awon wo na ko wai
1: wa
0: ibi to tin wo wa ni
1: ah gbo pe won gba friendly kankan wa badan ka ti e le ti e size won
0: agbo agbo
1: e wa je ka wo ti awon Falcons
0: okay
1: o boya kin ti e to kuro nbe a ri pe nigba kan ni awon ipele ko to di pe ande Super Eagles awon eyan wa bi Kanu Nwanko awon eyan bi Okocha Olize ati bebe lo se mo pe won gba ball pelu Messi
0: ben
1: abe gbo npa
0: ben ben
1: Messi ji ntabi ele pe awon ko kilo de ti won tabi ele pe mo se ti darugbo ju re abon kuku ti darugbo tele tele ta ti doctor age won ni level yen
0: we nkan meji ni mo wo ye pe
1: abi ka so wi pe owo ti won o ri ri o ti wa po ju o je kan tete relax
0: we nkan meji ni wo ye temi ni mo ri pe o se se ko fa to fi di pe gbogbo awon ta ti koko daruko yen a ma ri won wo won be kan mo de ti fadagbe ball ro ti pe gan siti ti asiko ta n soro ti Messi yi akoko nbe oni wi pe won ati man dagba ko to ri pe won de oju lo pawo stage yen iyen ni pe kan to de la
1: bla sara
0: won ati gbo won ati dagba but I want a doctor here if not because of machine ti won wa nlo MRI
1: to n ko ba won ni
0: si magnetic resonance imaging won lo saba man show iro to ni kaloko ti panle
1: bi
0: pe omo ogun odun ire asopo te se pe 12 years ni
1: beni
0: so machine yen lo man je kan mo details yen won fi mo bone density ati muscle capacity yen pe muscle yi ti gbera koja 12 years don so yen
1: to
0: fi ba man da won player wa gan gba mi so iyen ati man doctor age that's a factor so ati di pe won dagba to ti do wo age yen ko si ni fatigue ma setting so because gege ba se ma so le pe o ma re egungun
1: a ma re
0: o de re ise na
1: be
0: na fi ma pe ni osteoporosis o ti re egun yen period yen
1: so temi wo to osteoporosis a beg
0: so iyan ekeji to tun ma nfa ni pe a ke saba gba ka so pe opolopo yen saba gba imora ti itoni sona lodo awon ti won mo ni ponje ta nje iyan dietitians taba sumo won won ma so fun pe onje ma je mo onje ki o wa drop weight won ni gbo yen te ba most awon players wa won se ba ma ni labs
1: itan
0: a je ma so pe awon players to le ni labs awon to le saba ni labs
1: ola
0: awon to wa ni defensive line because won ni die
1: tan
0: ba won ni lati build the muscle
1: awon eyan bi online
0: ko kan gbele ni lati ma je ki attacker won ni sodo won but most awon players ti wa o wo po won ti develop won ti add up weight atokunrin gan atobirin so won ye pe won saba asuma won dietitian yen ko lati fun ni toni oje to ye kan je ile to ye kan je mo kankan ma dagba badi won kan ma sanra ti won de nilo re
1: abajo jesus mo ri o njo nkan lo ma ma ko se awon Real Madrid nsi
0: ya
1: o ti ni awon jeje ku je ka ki o ni o si mo o ibi gbogbo ajo ma joko je n bayi a ma mo to nkaluku nje
0: eyan to ba do ti won ni camp ni
1: o ya n lenu
0: e ma kuro nbe a ma fi le kuro camp won lo jaye won
1: lo jaye ngboro mo ani se yen le so le ni ipasa
0: to ba wan camp wan dietitian be to ma ko time table nje fun won
1: e won je ka wo Super Falcons
0: okay
1: ni match akoko to gba ninu idije to n lo lowo ke
0: won fi di re mi
1: eh ari pe Malawi Malawi wa won iwa pelu ayo meta si meji nbo ya ataji ana Zambia 1-0 ngba to wa ya match akoko te mi ma ri wo tori mi o ri gbogbo meje nse o
0: okay
1: o le meketa pelu Egyptians to je 6-2 penalty wa lo bi mirin mo wa wo awon wa te wa so flat footed mo wo nle ati control Egypt gba wa gan ni won kan mo se n score ni awon eni to tun gbori ti won lo scarf lo gbogbo ele yin te si gbogbo mo wa wo gbogbo won ti gbo ati kile n pe coach Madugu abi nkan
0: Justin
1: kilo de to yo so ala kuro ninu matches kilo n toju e fun ama Cameroon la fe ba gba lola inisin kini ka tun ma reti koko so lori super awon Falcons a ko lo sin
0: pelu awon matches won ti won gba seyin meteta ni group stage akoko asoro ni asoro lori en last week wipe won ti add up weight ko le fi be se agility yen flexibility na ati weak
1: eni ti o ye ko mu lo gan na para lo
0: wa be lo wa be so ninu ti list yen na are kankan so si list o ti ko won de
1: be
0: to ke ko soju wa
1: pelu gbogbo incentive
0: na soro lori e na wi pe to ba ti fin se manu ma on fe lo soju rile de kan le mu nkan wa le fun wa e de ti fin se pe eyan mi ni elo eyan so le mu result wa lo ye kan ma lo won lo eyan so eyan to ba ti pe won agility yen o release nbe ngba te pe won ese ta ese mo won ngba ta ese mo osuala agility yen si wa be gan to je pe o ma ra
1: agba bola
0: o ma be ni o ma ri ara yen lo atawon players wa awon rashida tajibade yen te se agility te se se
1: se jami lucy
0: ehn so ati francisca gba won yen so
1: ko na won gboju le won lo
0: ko won lo so awon kan be o je kan te pe ye ko ri be so wa ntoju won yo so ala bo ntoju player kankan yen ngba to ba to di pe won de stage yen ni won to mo to kan lati se because awon kan ti won need won ni lati kokko lo won kan fere nkan ti won need to ba di pe won lo lo won iru match olansin yi won ni lati ete chun to ye ki won o se kan ba mo won fe toju player kan nitori nju abi e kokko gba ile yen
1: e ti e gba na e won lo ma mo bo se ma soro
0: ti won ni record ti won le ti ba di pe record yen claim bye to ti ni gap o ti lo
1: o ti lo e wa je ka wo Cameroonians
0: okay
1: won la ti gba bo bi ise mewa ko
0: papo
1: afẹ na won pa na ni boya bi e mesan ninu mewa boya won draw kan mi ko en na no wa ri se ka ma o pe records se o na la se ki se sagbon yin se na la tun ma je lobe
0: e wa
1: bi ka tun mu ra karaba wo tun ra mu
0: o better ki araba o tun ra mu gidi ni o to ba fi le mu debutant koko bo si fun won ni 32
1: o bo si
0: ko se nkan ti o le sele awon le de ni won se sese de won re ki se pe boya won tuntun ni tournament ta n so yi
1: bene
0: to ma so nipa tournament bi irin gba l'Africa yi awon country ta le fowo ro seyin South Africa ati Cameroon won duro gidi gba ni so Super Falcons gbodo wo won ni wo pe ekunuju ni won o gbodo mura bi gba ki won fe gba final ni
1: ko mura bi gba ti won fe gba final iyen lola
0: lola
1: mama ni ko wa predict as a pundit abi fi ali pe pundit abi
0: sure
1: as a pundit so what will be your prediction
0: well there will be gogo ma wa yin
1: iwo lo nje
0: gogo won jo mi
1: ara won o esko mi you do me I daga
0: you o yo ma sele o ma sele we o sunmo ki Super Falcons
1: ko fa ko yo
0: ko fa ko yo ti ni pe record ta won le yen o ma ti fun won ni kuriasi ni pe ala fe gba ko pe 12 ni se oni ro so o se se ki iyen fun won koriya ki oluko ni na ko de se to kan nipa ko lu awon to ye ko lo lori papa
1: ni akotun ni bonoro Infantino bonoro deba FIFA president
0: en Gianni Infantino pelu awon orisirisi isele to ti isele ta ti gbo pelu pe okay Donald Trump lai gba tan gba World Cup yen won fe nikan card won nikan pada yi owo nkankan esun mi tan to fi nkan o na ni pe ko to ri ko de ipo are to wa yi o ni wa to se wa ni agbon ti UEFA yen o won ati won enikan to jo je osise won jo se wole wode o fowo kun owo osu eni yen lona ti o to
1: ti o han sawun eyan
0: ti o han sawun eyan lasiko gba yen so eyan pelu nkan ti esun ti won tun ti wa se lese
1: won ti lo wu jade
0: won ti wu jade
1: bi se blatter na gba yen na won ka nkan so na lese so kan wa gba pe oselu ti bere ni yen
0: oselu ti wa ti pe o de dagbon yen na
1: e ki re ti bere
0: ki ti bere o
1: abajo awon oseselu Nigeria na sa le bu won won ago won ni so nkan kan gbo gba to se kini yen
0: mo
1: ba ri po ti wa la ambition igba na ma mo po ti bo lokada kan ja njo kan o ba oni na pep kan ja e wa ma wo pe ah se be eyan le ni e e je nyo la re se ni na ti oni na pep ba gba loju ko ma wo ro lai se jesu
0: no no no no ami
1: e ba mi da gbe ka ah e mo ti mu wa won asena wa
0: okay
1: to ri asizo ateta yo gba won eyan wole aba won yen to tin lo na lo ma tun lo
0: we pelu bi won se mura ki sa tutun ko bere toro ti sunmo ki won bere na awon na o simi
1: so ti e ti gba preseason
0: awon ti gba preseason lowo bayi
1: Arsenal
0: Arsenal ti play
1: ki won gba
0: Arsenal ti play won ti win ni ayo kan bi
1: okay won na won
0: le ma ti se
1: won na won yin le
0: okay won win one lose
1: no okay man you uncle tori mo gbo pe won ni kini ti n pada bo la se ni
0: Rashford Rashford
1: won de ni kini ruko mo keji Welbeck ara pe en lo Chelsea
0: Danny Welbeck
1: yeah no Chelsea
0: yeah eh ati sona pe man you ma te tabi elegbe lasiko yi te pe won ti wa ni Champions League format bayi
1: okay
0: so iyen lasan iwuri kan niyan loto so Rashford no de ni ibi to ti lo kokko se alaya lo iyen Barcelona o tabi elegbe fun won so de ti wa dele bare o pe ah iko yi won tu gbe wa sun won waju ohun na iyen ma fun ni imisi to je inspiration pe e ja se nto kan
1: Vinicius
0: Vinicius Junior.
1: Se yo si wa ni Real Madrid so won ati baba amore o se le wa ku bayi
0: ah
1: se yo gba fun tori Vinicius o da bi baby super brat
0: se ise ma po fun awon to won to wo iwa won lo abi
1: baba eleyi o de re ko so ko fe ma se ma ran
0: e be ise ma po fun psychologist club mo dada a ma fi be gbe Vinicius Junior joko ko ma soro si lori ko le farabale tori pe Jose Mourinho ranyan to ba ti ko ti ripo si yan yan o le gbe joko
1: o ga yi lori then Vinicius mo won lo ko lo sodo awon onibo awon Arsenal
0: e oro yo ko ko kuna
1: ko kuna
0: ko kuna o ti sign pada
1: o da e wa wo ka to lo o kan wa si mi lori pada ni kini Galatasaray
0: okay
1: so pon dandan ki o si me tun wa nbe yen so ro pe won o ri mbo se e kan ri ncha
0: eni to je en ta le pe ni agent e
1: agent
0: lo le se awon ise yen fun
1: o n fura re nko
0: to en to gangan ba ti setan o le ma wo pe bo n se ri fame nbe yen
1: ah
0: ipe o n tan
1: o n tan bo ko le
0: tan dari be ni ko ti ka to ba to lo
1: te yan wa ni north to wa lo n tan ni bi ka ma gba bolu o kan tan bo ba ti de bi ekuro
0: ni agbon
1: o se en ti o ri o
0: be ni be ni kan le ri
1: so to ba wa ri o si me le ni kini wa so fun
0: ko te
1: as one on one
0: ko tata poro ko kuro ni Turkey ni o
1: to ko n Turkey
0: ko
1: ye je chicken
0: ko ye kan je chicken o
1: jawa mi na gbe re
0: kan o le wa to sin adelewo loruko mi le kan si e se te n gbo wa
1: e se un
2: 26.7 mo ti bere ko le se lai mo panilerin lakoko apejopo itakoro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara ewa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo su tu so akoko na da koko mo ni gbagbe Maggi so
4: good together idile onilera pipe ojo la to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re iyan re ojo waju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu iba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
5: nitori na seto loni fun ola to dara julo sibe awon yin ati oyin ti o jabo ti o le fi aye ni sinu ewu le sele labi ofin itoju ilera to daju wa lo ta awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu dudu to lagbara iba tabi ki o ma re o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
4: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health spring foundation tojo ara re o
6: ni West Midlands Open University amuki eko wa laro woto ko si rodun lowo ti o fa ni lapoya eto igbaniwole lo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2000 naira fun abala eko kokan course unit ni ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi o sese pari ile iwe girama tabo lendi nc HND A level to se fe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan sí wa nílùú Èkó ní number 1A Oba Grand Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko re di memuse.
7: Golden Vogue Independence Promotion. Gbogbo eyan lo lu fe Golden Chance Lotto. E ku orire. Golden Chance Lotto di setan. Lati po bitibiti million gbedun ko opo eyan. Bi na ja se nsajoyo odun ominira. Darapo ma won olorire. Ti o ja nfani owo tulu tulu. Ti eni ko kan ta Golden Chance Lotto Morning Game. Golden Vogue. Lo ba kaju osun wa. Lati je ninu 125 million cash bonanza. Gege bi ebun fodun ominira independent gift. O le talai moye igba. Mo se ta to. Be lo se je to. O ya gbera so ma do lu ara e. Lo tarata se yike yi Golden Chance Lotto stand. Kiosk tabi sobu wa gbogbo o le ta lori online wa our website www.goldenchancelotto.com tabi ussd code *7005# lori mtn nikan ni o ta morning game ta mo si golden vogue scan qr code lori ticket tabi sticker poster na me drop ko drop o ebun minera independent money gift they grant for you o fe ati lana wa o ayo yo wa fe ni odun mejidinlogun soke o ya latasi ko yi di september 27 you free play 200,000 naira 100,000 naira 50,000 naira make you enter zone category Golden Chance Lotto Loni, Irene Oni Bawa, Lodun Minera.
8: So country people of Nigeria, tori dey for town, tori dey for town. Sisi Chiki Toduru don't come again with Ogbonge program where he call True Talk Sunday. True Talk Sunday, hell chimo. As man take pass man, na so program take pass program o. True Talk Sunday, make I talk aloud, make I talk and clear. You no go like make man pikin tell you the tori. E better make you take your ear, collect am as he dey hot o. Inside over the world for your family, for your compound, for your community, even inside. Their shop and their office. Hey, Chine Kelei. This program, if no be say I get mind, I for cry. Hey, if they do my head, dada. Elderly people don't talk and say truth in their life. But many people still they dodge the truth. But we must talk am with Sisi Chiki Toduru. He go to waka come your domoto. Anytime when 10 o'clock in the morning, knock chokom Sunday. Waka waka go jam 12 o'clock of afternoon. Sunday. Get him. Truth to the bitter, but it their life. Oh yes! Hey! You gotta come your domot on top Lagelu 96.

0: won tun bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

Lagelu FM 96.7 Lagelu Baba Ibadan Ibadan to gbonile to gbalejo ilu akikanju ilu awon jagun jagun ara Ibadan lo lomi agbada gbudu ogun pa lomi awa Ibadan togun ba fe pa Ibadan kude ti agbe won iku adeti ni le omo layipo iku adeti ni le awa aro adeti ni le eyin ti kuta aro adeti lori ko wa gbogbo wa o.

I'm settlement one. Ibe lade. Ogba lejo. Ari awon kudie kudie kookan. Eleyi to je pe to ba di ijo mejo a lanfani ati pe wa fun yin ni ekun rere. Ademola Azizi baba lo ni la o seun. Ipinre lupe. Akande Abidemi oru agba. Ibe kan ma nbe ni ngbati ka to de ago woye adugbo yen aba Abidemi won pe be na la koja Babalola eran ti ori oke ko yi enyo e koja re si waju won ona yen ri toro lele to je pe bi ogo ti nje ti Olorun ni iwoye ijo mejo eyin ori emi ori a tun ke si ijoba papa julo ijoba ipinle osun pe ise si ku sowo yin te se o ise si ku sowo yin te se papa julo lori awon okun ojokan awon opopona wa ati awon ina oba to koja ki eni ajo lohun ori omo kekere kan tin fi na tension wire eni eleni fi n sere ndie baba ni abe wari eru ti e ba ile o don fi wire na sere mo leni eleni o le sa so be o lagba apo oro si ri be ni ilu Ebo ibi ti awon nje won yi tin jade wa ibe gangan ni titi ibe mo daaju ibe gangan ni ina oba mo tan ni o tan ni bi

0: do papike ni ikire ani ilu apomu mo binu apomu lo wa laarin ikire ati ikoyi o le lo be lati lo gberen elede so fun mi pe pork eren elede n lo fe pork meat sa sori okun biba ko wa de ko yi ni obe osiki agaga ko je pe o tun ri masa vita file o lagba ko ke adiza le join together iwo to ba wa pe to je pe masa vita ni ti e wa kan so fun mi pe masa vita ni 2kg ni e n ba se are ju e mo gbagbe lori eto loju opo facebook o na la nfani ati gba 2kg asuso owo re da
1: wala no yo ke beteli e ku ise o
2: ti ya o sinu ipaje adura awe ati iso oru ologbonjo ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire sagbekale re lori oke beteli bere lojo Friday to gbeyin osu keje di Friday to pari osu kejo akori itusile patapata ninu agbara okuku total deliverance from power of darkness Ephesians 6:12 akoko adura lojojumo ago mesan owuro si meji la osan ago meta osan si mefa irole ago mokanla ale ti meta oru ni iso oru opo awon woli ati olori emi nbe ti olorun pese sile fun opo ise iyanu bi igbala iwosan ibuku itusile ibapade atokewa ibi ta gbe ti pade Bethel Mountain along Adebayo Ijeayure Road Ibadan olugbalejo woli Gideon Tanimo owo esupofo elo elo baba 08033281742 pa eni meji tabi meta lowo dani kejo ni iriri itusile lori oke beteli mashallah iwa o
3: Baba, akorin lata aro ni. O ti sun mi igbogun la nlo bole mu mi lo.
4: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, ore.
3: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira, lori Splash 105.5 FM. Pelu kodo e, *347*1004*#. Lori Lajelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
5: Bodajide, bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiranran.
4: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni, mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier.
3: Mo wa la ojo bibere wa si imuse, pelu Cashier. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani koko jare o, je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun, pelu Cashier. Bo tin je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose like uno ajo to ri si tete orire ni pili oyo lo fun telu cashier eni odun mejiji logun soke nikan lo le kopa lati ta cashier

ma wo Olorun eni ti oro o da lenu e lo ko awon omo Olorun jade kuro ni Jibiti lo si ile ileri Olorun o ma wo ti ipo o ma wo ti agbara anu ni o to ba ri se anu ni owo ti ogbon ori owo ti eni to ni eni to ba ti pe bayi o ti pe niyan iwo ma wo ti atijo re eyin to nse bayi ngba kan to nse bayi ngba kan

0: For those of you out there that are still busy ignoring the call, the earlier the better. Olorun ki pe en ti o ba ti yan tele tele. Olorun ti mo wa lati nu iya wa. Gbogbo irin ajo ta ma ninu aye gbogbo e lo ti wa lakosile ni waju re. Ipe wo ni ipe ti e? Wo dada. Oni ebun eniyan ma mu joko laarin awon oba. Ta ma je laarin awon oba. Ipe yi. Emi o ba gba oni oju. Ko tiraka. O lele. O tele ma ni tumo gan lati bere. Sugbon eni to ran ni ise la nberu aki beru eni ta je fun. Nigba to ba ma sele gan wa ma wo pe bawo lo se sele gan na bawo la se bawo ra ni bibi yi na e bo se ma nse niyan yi wo ta gbara ki wo togbon ori o ma n gbogun fole eni ti o mo nkan kan so o le ra anu gbajo eni to nke fatafata fata ka akiri lo anu ni so ye ko mu wa wa eni rara o to ba wo dada na ipe to pe e so to si wo nkan to ndan wo iwo kan wo nkan to ndan wo se wo wo lo ye ka pe ni iwo kan ti wo kan joko ni won nikan se wo re lo ye ka pe sugbon anu anu lo fi pe o ko se ti iwa re lo fi pe o kabe o si mo ki n gbogbo bikibi ta tin lanfani lati ma gbo mi e ka bo si lori emi. Welcome to the home of gospel tunes on Lagelu FM 96.7. Wherever you're listening to us from, I greet you in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Mo ki ni oruko Olorun Baba, Olorun Omo, Olorun Emi Mimo. Welcome to the home of gospel tunes. Gospel gbedu leto. Lori Lagelu FM. Ago marun si mefa na la ma nse ni gbogbo ojo aba meta. Ba ti ma nse niyan. Iran gangan lati ma fi yin ati ogo Olorun won fun gbogbo aye. Aha.
1: E ko se yin ni kayesi.
0: Se ni oni diku. Yo tun leke si ni. A tun leke nkan ni. She ti ready, emi ti ready te ba ti ready o. Fun okan to ba more ni be mi se man so. Fun okan to ba monu ro ni. To ba wo dada won kun wa to nse lowo lowo bayi. Ba ko pe so ye ko lo. Elomi akon ti e wa o pe to ba je eyan ni ye ko ko ai ma je ki so.

0: There must be a content to your call. What are you called for? What are you called to do? Listen. Hello, me bayi. T'Olorun ba ti pe ipe lo gbo o ko mo wi ipe to je o ti bere si lo da shoshi le ni Olorun ti pe mi ni awon kan wa ipe t'Olorun pe ipe lati sise pelu oluso agunto lati sise pelu awon pastor ipe lati sise ninu ajara re ni o se dodon ni pe o ti pe o pe ko jo lori ijo be ni orisirisi ipe lo wa a pe elomi si akorin akorin ogo lelomi lati odi orun wa ma akorin ni nitori pe wa ni ipe akorin iwo na lo fe da shots sile na kori be e tele yan babo nbe ti olorun ba pe e to ba farabalẹ gbọ ipe na wa mo kan to kan tun kan pe idi kan to fi pin o nkan to fe ko se gangan wa mo o ni ma guess pe ah se mi wa ni pe na mo ni pe nkan ti awon kan fi yato si awon kan ni ipe yen da won loju gbo olorun lo pe mi se nkan to pe mi ki ma se ni so won ni yi pada sugbe ni ti o da loju a ma siye meju a se bi olorun pe mi ni iru ipe wo lo pe o ask yourself ipe wo lo olorun pe mi. What am I called to do? What is my calling?
1: The voice says, Jesus.
0: Papa.
1: And I'm calling you by name. The place you're standing.
0: Ipe orisirisi ipe lo wa o. Elomi evangelist ni. Nitori pe o je evangelist yin o nse dodo ni pe ko lo dajo sile na. Aji irere ni ape o. O le sise labe oluso agutan, o le sise labe pastor, o le sise labe ise iranse ki ise iranse.

0: ogo ni fun oruko Oluwa.
1: Hallelujah.
0: Mo wi pe ki gbogbo ogo ko ma je ti Olorun.
1: Hallelujah.
0: Eni to fun mi ni anfani lati soju re lori ile alaye. Oni mo ngbega. Gbogbo eyin ara ti en gbo mi ni gbogbo ibi ti e ti ngbo mi. E je ka teri ba fun adua yato si awon ti won drive lowo lowo. Oruko Jesu.
1: Amen Jesu.
0: Baba aye raye Olorun to lagbara gbe nga Oluwa gba ope wa.
1: Amen Jesu.
0: Oluso oro ya ti onkawe Olorun da wo agbara ni wa.
1: Amen Jesu.
0: Gbogbo olugbo oro ile ne mo gbadua oro na ko ye yin.
1: Amen.
0: Lope re ka da labuko fun.
1: Amen.
0: Ogo ni fun oruko iwo Olorun.
1: Hallelujah.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Lekan si mo ki eyin daddy, eyin mommy. Ni gbogbo bi te tin gbo mi, eyin egba ati aburo. Mo ki pe akwasi ko yi aro ni niye.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyin ojise Olorun. Ti a jo npin oro na gege bo ti to ati bo ti ye. Mo n gbadua pe loruko Jesu a o ni subu danu.
1: Amen Jesu.
0: Emi eni te ngbo re lowo lowo yi, o na ni ojise Olorun. Festus Olabamiji Oyesola, woli Oyinbo omo oba Jesu. Anu ko daju lori yin.
1: Amen Jesu.
0: Olorun na mi ni se pataki. Ele ti mo tun fe je leni. Sugbon bi mo tin wo inu ise na lo. Mo fe pe asi akiesi kan. O sese keyan ni lokan. Pe o n lo si ibi kan. La koko kan. To ngo si gbodo koja koko yi nitori on to n fe ri gba nbe. Sugbon to taratu to dede sun to si sun gbagbe koja bo ti je. O ngan boji yo peru ki leleyi. Tori ko ti koja akoko eleyi to ye ko ti lo e mo ni ki n ba yin soro lori akori pataki to so yi pe je ki iye re o si ki ojo to lo tan rola to n gbo mi sister to n gbo mi eyin daddy ati mommy emi mi mo ni ka je ki iye yin o si kojo to lo tan ko je n to fi nkan sinu bedroom ti lo wa kitchen ki nikan ni ye re ra eni ti o ba kiesi ojo ori re ti o wo ojo ori re to ririn ajo aye re titi tojo ti lo tan iye re ti ra emi mi mo ni n ba yin soro labi akori so wi pe je ki iye re o si ki ojo to lo tan anu yo daju lori wa.
1: Ami Jesu.
0: Iwe orin Davidi ori kerin le ni adorun Psalm 94 ese kejo de ikejila re.
1: Ki oye ki oye yin.
0: Ki oye ki oye yin.
1: Eyin ope.
0: Eyin ara mi bu ebu. Bibeli lo so be. Ki oye yin eyin ope. E gbo mi. Ki lo ta fi le mo pe oye oye eyan. En to ni se re. Mo ti o moju to ti fi nsa wewa ti sa nse bo ti fe ti nse bo ti wu ni di se ni lati yi ti mo ni alagbara eni to kuna lati se re ole ni en pe ki oye ko ye yin eyin o pe oni gbogbo en ti oye o ba ye oye aye oye irin ajo aye iyo omo odun ta pe losu to koja ko la tun pe losu imo idi niyan o to fi ye ki iye wa si yes
1: ninu awon eniyan
0: ninu awon eniyan
1: ati eya si were nigba wo ni eyin o gba
0: eyin eniyan ninu awon eniyan a soro foku a boku soro sugba eyin eniyan to wa laaye bibeli wa pe ni gbolohun to le that is any kind ti ba ririn ajo aye re bi en ti ere o si ko si nta to fi weju nti beli pe yen lo awo ni ya were
1: amen
0: a si were ti o mo tin se to yi oye oni beli firu eni be we mo so fun pe mi wa bu yin ninu oro olon le ti gbo eyin na si beli yin ti bi ti mo nka yi ojo nlo ka pe laye ko to pon bi ko se nta gbe nu aye yi se ojo nlo arakunrin ati arabinrin to ngba mi loni ojo nlo akori o na so wi pe je ki ere o si ki ojo to lo tan anu daju lori e
1: amen eni ti o gbe eti
0: eni ti o gbe eti
1: o le si alaibo bi
0: ibeere ni se olorun to gbe eti se ki wa agboran ta fi so bi pe boya ko gbo nti mo so ko gbo nti mo wi o ye ko gbo nto wi o ngbo nto wi o lori ofi atagbara lati gbo gbadua bo ba ye ko gbadua sise re bo ba ye ko sise joko ronu ko sasaru lori irin ajo aye re ojo nlo yo omo odun to pe lodun to koja ko lo tun pe bayi o ye ko ro arojile mo wo mi wo bi an pe boya bi an gbeju mi lo ni emi mi ma lo fun iwo gangan la mbawi anu olorun yo daju lori e
1: eni ti o da oju
0: eni ti o da oju
1: o a le si alairi ran eni ti na won orile ede o a le si alaise olutọ
0: ti o ti gbo bayi en to doju se ko wa riran o riran o ma nipa arin ajo re iwa ni ko ji loju orun orun aye to nsun orun orun aye ni keyan ma mojo ori e gbe sori osun ami pe mi nikan ni mo kokko to ye ojo ti mo to yi ki wa ni to ba ojo ori e mu inu to nse to fi joko ko ronu ki lo fe se ko be n to gbin eti soro ko be n to da oju soro en to na orilede se ko wa lagbara lati to o le to o si le dari re je ki ye re si o mi o so eleri ori tage ko je pe mo ndarin po ke se pe mo nbo nu je sugba emi olorun fe ki si oni ye ko ji pe se bo se rin yi se o si ba oju aye re mu abi nkan ti nlo tan le die die
2: ogun to ja mi to ja se mi o patapata ni ko se
3: gbogbo eyan ladura yesu akristo re titun jese duro lati faanu fasogun ya perepere lara awon to se tan lati kepe ninu ipade adura lagbara to ti di oja agbaye ipade adura lososese ti olorun fun ara re pe lase fun woni agbaye ni professor olabanjo yesola babo oyinbo omo ba jesu ninu ijo fellowship of disciple gospel church amuloko akan nbadan ni gbogbo ojo isegun tuesday pelu akori akoko nina owo agbara iyanu olorun iwo na dide fu je ka lo sibi ti jesu ti so lori buruku do lori re lasago meji losan lawon yo ti ma nro sose kepe jesu alaanu ti di ago meta abosan pelu olorun lori awon iranse olorun alaye atawon lori emi ati babo olugbalejo agba prophet festus olabanji oyesola babo oyinbo omo ba jesu gbogbo ona ni ke wade ojo oja amuloko nbadan ebere joji babo oyinbo omo ba jesu beni kaseli yo ma bere lati de ago mejo owuro jade egbadura fun mi sa 0803-381-8272 ninu ipade akoko nina owo agbara iyanu olorun tose yi iwo lo ma so testimony ko ye ko miss e
0: isoji agbara ipade adura agbara nibi ti orun ti ma nsi fun awon eyan to nke pe oruko oluwa ko ye ko miss e ago meji la osan ni gbogbo ojo tuesday oni ipade yen ni amuloko lona akara o ba ti doja amuloko wo sa bere church ibo woli oyinbo omo ba jesu an pe awon oba an pe awon ijoye an pe awon loko loko olorun nikan to so lo to sadi bayi olorun lo to sadi o e ma bo e wa gbadua eyin oni si owo eyin oni sowo an reti yin wi pe ke wa gbadua lago meji la osan lojo tuesday anu daju lori yin mo nte si waju mo nte si waju e je ka lo si inu iwe ju anu ori 14 ese kokalelogun de ketalelogun re
1: nigbati obirin ba nro bi
0: ani
1: ibinu je
0: mo fe ko gbo be daada aye mo nsoro labi akuri to so bi pe je ki iyeri o si ki ojo to lo tan nigbati obirin ba nro bi ani ibinu je boyo gbo ri pe kini nja binu je ye ni pe inu ora ninu inera to lagbara ni tori pe nro bi lowo lowo yes
1: nitori wakati re de
0: sugba o
1: nigba ti o ba ti bi omo na ta
0: ba ti bi omo yen tan
1: o ki si irati irora na mo
0: bo ti ri niyan
1: fun ajo nitori a bi eniyan si aye
0: ngbe o ba ti bi omo yen tan irora yen ti koja lo niyan won ni ti tariro ni won ko ila ngbe o ba ti jina tan o de wa gbo mi daada loni to o ba le la kaka o le ni ola to dara o le ni ojo eti oba ojo ori re mo le ri ogo ojo ori re lo afiko sakiti yen ko la kaka niru akoko eleyi to wa ko moju to igbe aye re ko bara re soro ijele aye kaluku ti e mo ni o anu yo daju lori e yes
1: nitori na eyin ni ibinu je ni seseye
0: sugba
1: emi o tan ri yen okan yin yo si yo ko si si ani si yo gba yo yin lowo yin
0: ẹni ìbànújẹ nísinsìnyí ọkàn yín yóò yọ kò sẹni tí ọgbà ayọ yín lọ ìyẹn bí èrè bá sí ni o arákùnrin àti arábìnrin tó ń gbọ mi lónìí kó tó gẹ eléyìí tó fi máa fi òun ráyè rìnrìn àjò ayé ẹ ko to di pe gbogbo awon ti o to to o ti o to o won koja lara re lo anu olorun yo ma daju lori re o
1: amen
0: yes
1: ati ni ijo na
0: ati ni ijo na
1: eyin ki yo bi mi le re onko o lo so lo so ni mo wi fun ye onko ti aye ba bere lowo baba ni oruko mi ohun o fi fun yin
0: onko to ba be lowo olorun so ti gbo pa ti so o lo gbin eti ko sin to soro fun lati gbo o lo da oju ko nira fun lati ri o ti wo gbadua si olorun ka ti e wa so yi pe ogun kan lo fe go ogun kan lo fe ko ma layo ogun kan lo fe taku ayo re laye bere wa gbadua wo gbadua wa gbadua bo ba le gbadua ona yin o la anu olorun yo si daju lori e ohun ko to ba be lowo baba loruko jesu yo se fun o gege bi oro re anu o ma daju lori e o je ki ye re si o eh e je ka lo sinu iwe jeremiah ori iketa ni logbon jeremiah ori iketa ni logbon ese ogun de ikeje ni logun
1: bayi ni oluwa wi
0: bayi loluwa wi
1: bi aye ba le ba ma jamu mi ti osan ja ati ma jamu mi ti oru ti osan ti oru ko de si ni akoko won nigba na ni ma jamu mi pelu david iwo sha mi le baje
0: e ni suru gbo bayi mo jamu olorun o duro titi lai papa lori enikokan papa to ngbo mi loni olorun ni ma jemu fun o so wa so pe olorun wa fe so pe olorun mo nipa yo iwa laye re laye ni o mo nipa iwa laye re ke bi nti won ka jade yen ah afẹ n ba le ba ma jemu oru je tabi to le ba ma jemu osan je pe ile oni mo o nikan soso ni o le ba ma jemu olorun je lori david be ni wo gege to ngbo mi loni arakunrin ati arabinrin sugbe wo ni ko jigiri wo ni ko ji loju orun to nsun eh kojo to lo tan je ki ere o si anu olorun yo daju lori e ojo ti nlo o ti lojo lori lo gbadua o ba se pe iji ogun aye ni nja wa bi adua gidi to ni agbara ko se ni to ni nkan kan gba lowo re anu olorun yo daju lori e o
1: amen iwo nse mi le baje pe ki o ma le ni omo lati joko lori ise re ati pelu awon omo lefi awon alufa awon iranse mi gege bi ati ko gege bi ati ko ti le ka iye ogun orun tabi ki a le won iyan rin
0: an soro nipa abraham o na ti salayi ni omo ri oda omo da ṣugbọn nitori pe olorun ni ma jemu pelu re iwo gege bi enikan loni nti o to le seku bi ere ba si o le ni ani to ati ani seku ninu nti an fi ngan oyen o le ni lopolopo masafira ji loju orun re kiakia
1: be ni emi o so iru omo david mo se mi di pupo ati awon omo lefi tin se iranse fun mi
0: to ti gbo bayi anu olorun yo daju lori e o
1: amen
0: a to pade o le fe pe mi a pade ni wo ya ko kana lojo mejo lagbara olorun pe mi sori ago mi 08033818272 08033818272 tabi 08058282 8010 emi ni ngo gbe teri be je ka gbadua oruko Jesu
1: amen
0: olorun iyanu ko gbadua fun
1: amen
0: anu ko daju lori yin ileri olorun ko se laye
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen.

anybody. Le shola re o ombo de wa Williams abi eh sorry it's okay ara wa ni o Femi Williams okay Willy Willy no haya atun ti de adelale yi a je kin wa lati angle ti ore to ni mo ka to wa bo sori ti awe papo awe towo ba papo ni itako tore ni won ti mo ngwi agba lawyer kan ni agbegbe kan ti won pe ni obari ale gba ona ojere ka debe ama ko jena pon si ko ba pe ta ba ti ya nko ba pe e mo no nlu jara e ba gbo oba prison ni abi kini ruko oba prison na ni won ma pe ni abekuta area bi ti area lu ilu yen ni ebe ebe wa lawyer kan on se se ajo se ngo ni ka pe nkan kan ti o fi ma ran awon eyan lo oro mo kan ore ni won mo bi o wa wo mo kan ni ilu yen pa o mo ni di ran lowo bo se mo mo odonu lo ba nto boya deyin wo ilewe ati je ati mu omu mara omokunrin nde ra fi o ama boya yo ayo poro ni o be kan ni o abe mi mo emi mo da bayi o se mo ko tin o tin gbe pelu awon ton ri jade ebe mo ri bayi ni o won ran won re po oya pata ama fa wahala church ti lawyer nlo won mu lo church ibe na lo ti sase mo se pelu ikan lara won ti won jo je omo ijo o gbeyin jale won na ni lowo baba ibe won ku ti na si prison nde ma ta mi bu se nla lo ya sile sun seyin o n wo bi idajo o se lo won dajo e won osu mefa fun omo e ngba na amo olorun seun e won odun mefa ngba ti o fi to bi odun meji lawyer ti gbiyanju nu iranlowo solicity bla bla bla omo nlo bi odun meji o bonu e ase lawyer ba mo ni amo ji o bonu e nkan wa sele ngba ti koju bi odun kan leyin gba ti an gba le lo nkan sele o eni ko sele e sa mo pe ore ni won mo pe ore ni won ele tin ba nsori e yo se o e wo to wo si tori pe ama mo so re ko gbe mi olowo kan kanu ni kan ko mo lo re o tin se koto mona mona o se se mole lawyer sore o iyawo lawyer o se se ijoba ipele ogun kan ni iyawo sese retire koju bi odun kan na lo iyawo sese retire koju bi odun kan lo iyen ni ki sele to sele o to sele lodun to koja mo nbo le so lare o boni ojojumo lo nse kini lo ngbe kini abi iyen so re so no mo la ni awola

0: 있어.
1: 네. 아니요, 예미 씨. 아니 말은 밤이 아비아마고 고소레마 오레니마 아마요와 아무냐베레스니 데키모페 오레티몬세운 라이다오도 올로자미미 오군디오이 오레오세다두로 토리쿠 오레로레워토 Beni a sori baba seni sori feni kukuru eyan gungun amo san fun ni san mari pe lo to mo ni ke mo fin de yan gan e wa wule ni mo fin de yan e ma gbo igba ti eni to moju de be ti o royin iye seun oloburo gba to run imu ni oro loro e saba adun lenu temi iwo to don bo lo mo to sele lohun mo fe o salaye re lorin nde je mo pe omo ti rafiu ti an mu sodo ti won ti won won lawon sin o se bebe le loya o o ha edile loya le mo ere bo le yun se je e gbo nigbati se un ba salaye to ba so bom seri e gbo o ni arakunrin ti won gbiyanju fun to be ti ati da e won fun lori iwa abu kan to wu ti won si to gbiyanju ati gba kale igba ti o lo osu bi melo ninu ewon gboro ti an da fun won lo gba kale ko lowo ninu ewon o pada wale iba je pe won ti mo ni won fi le be won gba o won pada wale igba to pada de o se bebe to koja bebe o han dile loya le mo o han dile loya le mo eni kin lo se fun edumare o mo je ka fi asobo kamara edumare o mo je afi asobo kamara ni o lẹ́yìn ìgbà tó padà dé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ìyàwó lọ́yà tó jẹ́rìí taari ìlọmọkùnrin yìí tó fi eyín tí wọ́n gbẹ ẹ ló fi gé jẹ ó fi gé ìyàwó lọ́yà jẹ ẹni bó ló ṣe jẹ bó ṣe jẹ náà lẹ fẹ́lẹ̀ gbọ́ yìí o ọlọ́run ti ṣeun o dàbí ẹni pé ṣeun ti wà lórí ìlà hello
2: ẹ ká lẹ sà
1: olóburu of africa
2: ẹ lẹ sà
1: yóò mọ dá ni kò ní bàjẹ́
2: àmì o aṣẹ ìdùbàrẹ
1: yóò mọ dùn ni kò ní kan
2: àmì o ọlọrun ọgá wa
1: ara èyí tọlọrun fi jí kí mi náà nù tó fi ń dùn tí ń pọ tí ń pẹ ara àwọn tí a ti jọ rìn tá a ti jọ ṣe pọ láyé ìgbà mo wà lẹ́gbàá olólùfẹ́ ti ń bẹ lórí ìlà
2: ọmọ yín là wá jẹ́ o
1: alájọṣe ni a ọlọ́run tó àti ra wa ni
2: ètí
1: ẹmọ tó sọ mọ́ tó kà mí láyà ọmọ àgbàbọ́ tí wọ́n ń tọ́jú tán lè wé tán fún lóúnjẹ mọ́lẹ́ pé ó sì ń gbọ́dọ̀ wọn
2: bẹ́ẹ̀ni sá
1: so o gbọ pẹlu mama naa nle naa lo jọ gbọdọ won o da mama mo daada
2: bẹẹni sir
1: alaye gba
2: lero isere meriri ni sir
1: meriri
2: to se tọmọde tagba onikalejo soso n kaye fe isere yi gbogbo en to ba je omo abekuta o to ba je omo abekuta o to ba leyan labekuta on le se wadi so ajo se lati le fi dozi to mule pe ah abi en to won so yi o abi
0: abi ro ni abo to
2: abi so ni o abi kini kan kan ke mo pe oro to wa soju ilu ko fara
0: sin
2: gege bi o we ya balagba me on the 16th of May 2020 sister
0: why on ta mo so yi ko mo ti iposu meta
2: be ri sir ko iposu meji sir ṣugbọn awọn ẹkọ nla nla kan wa nbe sir
0: o da
2: gbo akọ papa awa ta ba je alagbato awa ta ba je eleyinju anu awa ta ba je olore alaanu eyan yoba ateyan gbogba e pe mo sore ko gbe
0: mi
2: o lowo kan kanu ni owo kan ika yen o de je lati owo en ta sore fun o de je lati owo eni en to sore gangan en to sore gangan o le je o ni nkan mi nu abi ko je pe ta sore fun abi ona mejeji lo gba ko lora won omo ko yan pe rafi o ni won ni mo furuko en ti sele sele si mo fi oruko eya olohun to de pe agba agbalagba omowe ni sugbon arabirin yi o ko ti awon yan mo arabirin
0: eya iyawo
2: alagba to je olugbe loni o ko ti won mo si daada ni lu abe okuta de pele ogun na ni anti doctor
0: anti doctor
2: anti doctor yen o fun lo ko yen ni ina geje awon ti won jo dagba ti won jo sewe mama yen won feran lati mo se awon kan bi bi kan bi toyinbo bi kan bi bi nothing bi kini kankan kuda gba to wa ni no gba to wa ni
0: ele
2: omo ele no se no ko to bere se omo n to ati hack ni school we kini kan ko ya what do you want to be? I want to be a nurse. I want to be a doctor.
0: Okay.
2: No we tell ko e mo ni ore pe ati doctor gba to ma so se gbo e so oko woman ta pe na ati doctor yi so on bale ani abo o wa ko ile nla kan sadubu kan tan pe ni oba erin
0: oba erin
2: oba erin ni lo abe okuta oba erin yen a le gba ona Bosudabila Polytechnic ti o jere wole sibe a si le gba ona Kobape
0: ona Kobape
2: Kobape ta ba ku labe okuta pe oke a lo sona
0: bi Kobape won ni tan ba de Kobape wọ́n yà wọlé lápá ọ̀tún
2: báyìí bẹ́ẹ̀ ni sà tí ẹ bá jẹ́ pé ẹ tún mọ́ dọ́kítà dáadáa èèyàn lè kó nǹkú tọ̀ pé òun lọ sí ṣàgámù ìjẹ́bú òde
0: kí ní kan lábẹ́ òkúta díẹ̀
2: so tó má kò ní bí kútọ̀ lóde kan bá pẹ́ kó tó lè ṣìhún lọ́sọ̀nà bẹ̀rẹ̀ ń bà wọlé sọ̀nà so ẹ̀kọ́ tí ó wà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹ̀ yìí tí gbogbo ìyọ̀ tó lè lọ fáìn àkọ́ ṣe kí ni pé omo kan tan pe ni
0: Rafiu tan so
2: be re sa
0: won gba mora won toju e
2: gba mora won ni pe omo to e pe to wa bi a vulnerable person pe omo to
0: ti won to need
2: o leyan abi to ba le kan mu mora ka ma toju e ka si ma se rowo
0: so omo ilu yen lohun
2: be ni sa
0: won ba mu mora won toju e
2: omo mora won toju e won se gbogbo e so
0: o yo to modun melo ngba tan mu mora
2: Rafiu is about 38 or 30 years.
0: 28, 30. Yeah. About money.
2: Benisa. Benisa. So, one year won't be health challenges. Come 6 years away. On Baroto phone. On the hospital. When she will wear. More than Tosono. Oh no. Oh no. Oh no.
0: Oh no. Oh no. Oh no.
2: Oh
0: no. Oh no. Oh no. Oh no.
2: Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. so won wa di pe church ti awon couples yen ton lo oko ati awo yen
1: no mura fun lo okay
2: be ni e be be no won lo
0: tori asiku ka won yin o le sare jani o
2: So while we engage in our team, what does your engage the police? You buy one jar, see who goes. You need to
0: come. Only one, one. Should the orini.
2: Should the orio. Should only be an guy. Should be more be can you
0: So only panle.
2: Hey, panle better sir. So our brother, our man is suru. I told my boy, ah, can you not get that girl? What about our friend B? What on me? It just only suru come out fear about le. So, o sha lo engage o sha pelu ija ni church o wa se lo four glass moto enikan to je one of the prominent member of the church
0: o four glass moto
2: be ni number for pa arrest e number charge se court gbogbo pe pa gbogbo lawon to gbere ton sa won ri oro en oju oro ya de court number sentence si bi 6 months in prison.
0: Okay, 6 months, ni.
2: In prison, bear, 6 months in prison. So, well, you have to play in Bugwe, bear, at Bugwe. What grantee, bail, what's in the caliber, come on, lay in blue, she made you, eh? I mean, that is by it. Go to the room, I want you all back, talk, or back, talk, or shall for Toshiluri.
0: So,
2: there was no way. Oh, what's all?
0: John Bail Pelu, when you don't believe Pelu.
2: You don't know what Pelu want.
0: Okay.
2: Owo gbeson kini
0: won se fun to require
2: o sa be start je so gbogbo en to ba sore ka ma wore se ore ni won ori awon elomin a ko pe a sore ni sugbon elomin o di sa fore yen
0: kai
2: olon ko foriji wa o
0: mi te je ti aja ma muri ajora fi o lo a se nbo wa fenu ejo na
2: so sa So that's by Charlotte mean what you was you know. Me on the 16th of May. Or there about sha Oko Mamai 70 years plus new.
0: Okay.
2: Oko le O lobby share. O de pe awon to wa banle pe won fe lo yo share won
0: do
2: wa
0: si.
2: Mama yen lo se unje fun won. Mama o de tires a health officer ni o ni ogun state ngba yi mi o fe disclose agency won
0: no problem
2: en to ba fe lati mo
0: ko ni ko ti e ni di ko ni di gbogbo story yen gangan ni
2: as an health officer lo retire pe to o de ko nbe won lo ma yen lo si bi ise ni ago mesan lo fi ra won sile igba to ma di bi ago bi bi mefa se me jale won be se ni pe oko pe iyawo e ti ku
0: ah eni to dana fun laaro
2: be ni sir
0: ti o si ki
2: ati awon client e bi merin si marun ton jo wa nle gbogbo no witness o ba ilu yen o witness pe ba gbogbo irajo e because igba to lo si bi ise won kuro mi se gan won ya ni odo ba ilu yen to ma so so se gbogbo e baba to je oko mama yen ko bo pe nkan ti run lori ohun
0: kai
2: so nigbati meanwhile awon baba yi won ni awon keke meji kan na ton gba to to wa nule
0: yeah
2: ati arugbo kan to no wa nule nigbati o di bi ago bi meta si meta abo ti baba yen ti jade ko to lo si bi ise awon omo yen wa pe mommy ka fe jeun osan pe kini kan se pe compound to tobi ni o compound nla ni o wa pe awon ta je lo se flat ni mommy pe ka won te du ga ki la le je o kini ran kan o wa di mommy pe
0: ma ri mommy pe won o si mo bi tan wa
2: o mo bi tan wa
0: yeah
2: o wa lo ba iya agbalagba to wa ni en ko le lohun lohun tori pe won ni
0: ile nla ni be lo to o
2: ile nla ni o won ni because man se bi awon ebi awon agricultural something ko won yan gari won se ogbo e
0: leyin ninu agba ninu ogba yen na
2: be ni sir se pe awon to ba emi elomi to pe to retire awon ma ni tese ninu agricultural something
0: be
2: pe yan gari awon se agbe
0: won ni other vocations
2: ko won ma dile
0: eh ki wa lo sele
2: won wa lo ba mama pe grandma mommy
0: awon mo yen lo ba mama o
2: be ni sir pe a o ri mommy and en pe won kini gan grandma yen is about 60 or 68 or 70 something sir my what did you pe but mommy wa se bi a jo jeun wa jo se gbe ke to gbe dat jari laaro
0: won sa wa mommy titi
2: o wa mommy titi
0: so bo na se wa discover bi mommy wa
2: won di mommy o leyo re yin sa e wa ti ya wa try to wa wo inu flat ya o mommy lo wa de pe oku mama e lo nba ninu
0: inna lillahi
2: ninu bedroom won ti pa ma sinu bedroom ibe ni iye awon mo so pe awon ri bodara few ni bi ago kan si meji pe bodara few wa won ta ka kinu adugbo yen won se gbe won wonu le awon do won doju window won se gbe kinu kan kan ti ni bodara me se ti pa mo ikere won te ero si nkan kan so so grandma awon ri bodara few o
0: so lenu kan ni bodara few wa bayi
2: Rafi n be logba awon ba tin soro yin Rafi o je o fun gbo olopa gbo awon authority ni pele ogun pe looto o pe ohun lohun gbe mi mama yen
0: ki lo ni mama se
2: gbe san ohun gbe san
0: esan kini
2: ohun lo sogba ewon
0: se mo awon ni won ran lo sogba ewon ni se glass moto won lo fo ni
2: olohun ba eyan ja ni church nigba kan fe gbo lo sogba ewon awon to won awon to wa lodo e o ye kan side ohun kan jagba won sile won gba won sile
0: mba ti mo
2: lo sogba ewon
0: tele tele bogun la ogun laye o
2: kabisi olohun
0: e wo bi yen gbarin wa lesu wa sore igbayan sodo se won ti dajo e patapata bayi bo se wa lenu pin jejo lo mo ni interest ni o
2: osu meta awon se won pe ni kiloko e director of public prosecution
0: DPP
2: directorate of public prosecution
0: yeah
2: o ma for 3 months lati le continue yes but won se sin ya yen ni bi osu won se meji seyin eyin bayi ni
0: yeah
2: so for kini e o fe wa tantamoto e ko to sele si
0: December 31st stroke January
2: very sir o fe se pe kini
0: 2024
2: ki ko to sele si drag man broadcaster woman ki lo ko e ni fun ko se no
0: Anti OGTV.
2: Kita
0: pe se ko.
2: O na finu gbe nu ni to fi jewo.
0: Yeah.
2: Ah pe ki awon kan ma se ranwo o sugbon e je ka so re se.
0: Ka so re se. Mo dupe gan. Mo dupe se. Je ka mo eyan meni to so jo so fun re.
2: Oruko mi ni Agbolade Oluwaseun, Oloburo of Africa.
0: Ara se le ti atanje lonu. E se mo dupe a tun soro.
2: All right sir. E se ko sir.

0: ejo e ma binu o bini ajo se rin lale ni pe riwa wo lori Facebook e ma binu to re na la wa no se kuku mind lati lati present direct audio presentation ti an se lale e re pe me wa nsele laye e ba ye won ni won ba ma ti gba elele mara o to ba je pe won mo pe bi to nlo re won ti finu wenu o won ti faso bo ka mara ore won si nduro de DPP advice pe ire ajowo oro finsha so need ki ngbo ti dewo pe o lo nsise so need ki won tun mo duro de DPP advice eya ama ofin lo fi o mo je ore ni won gege bi a se fi sakori ore ni won o ore ni won 091 2 hello 091 sagba tinde to ba ni sagba tinde o se ajina rere eje
1: hello
0: hello sir
1: baba mo to so
0: e ma kale
1: e kale sir
0: e ri pore ni mo bayi
1: ah ilu ma ka ni aba saga ke gba
0: ele e ko gbogbo gba
1: e ko se sir
0: yes sir
1: e ri o to se le yen o ma n to kan ma du mi lero eto ofin orilede ni pe e ti mu yan
0: o ti dewo
1: e de ti ri aridaju de ti dewo kini e to kile to kile to gba duro kile gba duro to
0: ofin mo ni o
1: kini jo fi o fi mo fi mo niyan
0: constitution
1: iyan pa yan e de o de ti dewo ko pa yan e de to wa wo ran gba to orilede gan ko lo sa nu wa ni Ope bo ya ni se won to pada ye ko gbo pe won to dale
0: ah olohun ni je
1: bi won si we yen bayan o ye kan padanu ni bi beyi ni en ba fi da payan ipa ida ni ye koku nti ojo si be won ni na ni yen odaran yo se kan a ni je lo we wa mo gbe
0: e se won ambassador ido ti bi en tan ido ti ba ambassador tan ah o ye ki won pa imi deadly ni ki won si geri re

0: koyo ninu volunteer koyo ye emi di ko to ma ko won be samo
1: I mean oro election day ti e ni wa lenu jo meta I mo n ba mi leru gan
0: Ọlọrun oba lo le san lowo gbogbo eni to ba de lo so gba ko pa jade layo
1: abi
0: atalafia aida won puro mo ni o aida ko se ni o
1: o ti e bonu e e bo to won bo so
0: iko ki si gbogbo eni oba wonu oba ni jade o ti e jade lasan owo gba to wa nbe ye se opolopo ko ti kuloju e elomi o mo wo mese na a ti ri
1: mo ro pe omokunrin boyo larun opolo
0: ah ah lejo
1: eh amaye were alaso
0: amaye were alaso
1: ta don rin titi
0: amaye amaye we logbe won elomi o ya we lo ba to ya ara abi
1: abi Olorun sanu wa e se po
0: awon sanu wa e ni ti se o
1: ami ami ami ami to ra kun je ki nda omemu so lare o ba n gbe omi ma je otutu yen mu mi tutu

0: ẹni tí ń wà tí ń wà nǹkan kí nǹkan rí nǹkan kí nǹkan náà ni o ẹ jẹ́ kálukú ń wà ní kálukú ń rí ọ̀rọ̀ arákùnrin tí mo sọ fún yín kó gbéra láti ìbàdàn ó sì gbọ́ ìpè àwọn ọ̀rẹ́ kan ní ìtako àbí ìpínlẹ̀ ogun náà ni àwọn eléyìí ti parí gbogbo plan wọn ti to gbogbo sẹ́lẹ̀ ń tiẹ̀ mo rò pé tiẹ̀ ti ń ṣe jẹun láti ilẹ̀ náà ni anyway wọ́n ti máa ṣe cause they did with utmost perfection gbogbo palapa ségi ẹni kí wọ́n ṣe wọ́n dé gbà wọ́n dé pàǹpá wọ́n lọ jí màmá kan gbé mọ̀ ní kidnapping ẹ̀pẹ́ àwọn sọ pé wọ́n fúlàní ni wọ́n gbé kínní nǹkan kan yóò bá láwọn eléyìí yóò bá láwọn ìgbà ọwọ́ bá ọ ṣàlàyé àwọn mẹ́rin wọn ṣiṣẹ́ ìgbà wọn pé ìyá tí wọn gba igbá tí wọn gba àwo wọn gba atm pápá kò sí ní tí wọn ò gbà àwọn méjì ìbọn gbòòrò padà mo rò pé wọn fẹ́ lọ mọ káàṣì lọ́hùn wọn fẹ́ lọ mọ káàṣì lọ́hùn náà méjì tó bọ́ gbòòrò padà olobó ta àwọn ará àdúgbò inú skul kan ni wọn lọ gbé ìyá pamọ́ sí àṣírí sì tú ìkan tọwọ́ bà ló ṣàlàyé ẹ̀dàkùn ẹ̀ mọ́ bínú pariwo àwọn èèyàn ń hóye pariwo pọ̀ ń bẹ̀ àmọ́ tẹ́ bá tẹ́tí dáadáa ẹ gbọ́ bí arákùnrin ṣe ṣàlàyé ìrìn àjò ìgbà tèmi náà tí mo fa etí mọ́lẹ̀ ni mo gbọ́ mo á wò pé irú ayé wo làwọn ọmọ èyí wá irú ayé wo la wà yìí àní ránì fẹsẹ̀ sí àní bọ́ sọ́wọ́ àgbákò ẹni ẹ̀ ń bá pè yìí bẹ́ẹ̀ ìjọ kan wọ́n bi tó náà ṣe mo wá bí ọmọ wọ́n lè ṣèkú mọ́ ẹ o bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá díẹ̀ dáadáa ó lè jọmọ ẹnìkan tó jẹ sẹ́kù kan ni o ó lè jọmọ ẹnìkan tó jẹ sẹ́kù ni o ni ò bá rántí ọmọ ẹni tí ń ṣe mọ́ torí àti jẹ tiẹ̀ ẹja wà nǹkan fìdílé ó dùn mí pé ìran lórí facebook lálẹ́ ó dùn mí àmọ́ etí ìwọ̀n iná tó lá ó tó mú mi lé ẹni so.
1: Ilé ìbàdí ìfọ́nú wọn léléyìí o. Skul tí Amosu kọ́ wọn kan tó gẹ́bí di láti mú o. Ó jẹ́ èèyàn gbóúnjẹ bóde láti àná. Di èmi yìí ọlọ́run ló mú wọn o.
2: I'm very fine.
3: Kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, kini, k
0: Je ki un wo boya eyin ri nkan kan fayonu nto sele nbe 0912370 8675 mo fe ni to le salaye eni to ba gbo lagboye nto sele nbe yen to le salaye e fa wa yoku ko le ye wa ariwo e kola hello
2: hello
0: eba
2: ni adigun omo tosho
0: e ka le sa
2: e ka le o ni fayo bi ni wa lati gbo ora
0: ehn Cherry kankan mo jade nu
2: nkan ti mo ya mo pogo ati so boy ti won mu lati badan lo ti wa join awon to wa ni ijebu
0: ijebu
2: hello
0: mo n gbo yin sir
2: o ni awon ore ohun ni so won wa lo ji mama ko gbe won gba moto lowo e won gba owo lowo e 100,000 won si gba phone mo pe pelu won wa gbe mama yin lo sinu school ninu gbe kan lati fe gba ransom something like that ariwo saje ki a gbo bo won ri eleyi mu awon meta ti sa lo ninu awon yen yen nkan bi ti oye wa de niyan tori ariwo je ka gbo details
0: ma sise lori e ma sise lori e ibi ti oro n so le si boya titi Saturday tin bo bo ba se je won asalaye lorin kini won yes sir e seun e ku la kai de boya eh
2: hello sir
0: ma he baba
2: e sa le o
0: e ma kale
2: janiwa fish la to gana
0: e seun
2: ariwo je ka gbo kini yen da
0: ni yen lo mori emi na
2: a ma ko won jiyan gbe wọ́n dẹ̀ mú wọn so èmi ò mọ wọ́n ní ẹ lọ skul ẹ ní lọ
0: kọ́sí
2: ọwọ́ ẹ ní kọ́
0: kọ́sí ọwọ́ olóòkọ̀ kí ló gbójúlé
2: yàwó ìgbèrè tẹ́ sọ pé àwọn ń ṣe káàkiri ìgbà yàwó bá jáwó náà ni ó di kidnapper ṣé iṣẹ́ ọwọ́ iṣẹ́ àti ṣiṣẹ́ ṣé wọ́n máa ń kíyàn lójú ni ẹ kú ètò.
0: Yes sir.
2: Mo go bi toro won ba
0: yo je
2: asuma pa yin lo.
0: Ma si se te wa ju lori e mu fe mo bo loro nkan hangi city na. Ko ye mi. Ko ye mi. Amo omo to kuro Nbadan. To lo da po mo awon egbe awon ore kan ni jebu ode ti an fi lonjiyan gbe. Ha. O ku die ka to. Ejo obi ni abejo ijoba le awo lowo aku jo meji meta
1: aku mi friend oni
0: bo ni aku wrong
1: akoko awon oloyibo won soro ninu communication skill kan only there's no how a good advertisement will sell a bad product twice ko si bi ipolowo to da o ma ta nkan ti o da le meji nitori e kan so tawon eyan ba ti rolu
0: e ti yo ba mo pe kini kan e dani le ponu
1: be ni
0: okute kan e dani le ponu le meji
1: bo se ri ohun gangan niyan e keji e ri pe enikan pe yin ni bi je o chat yin bi je ta je rin bi pe ohun kini kan mo de send message si yin pe eyan to n bu mi nitori pe ko fe tele ilana o ti yeyin
0: okay
1: nto se ri nkan to nse pupo won ton se nse ohun ni pe won ri mi ba soro lori kori ebi o se scammer awon to ma gba won yen won ri won ba soro so ofin to hun fun mi iwo to fe wa sori re latodo ilana temi o wa nso fun mi pe bayi ni kemi se ohun ni ti e ri pe nkan to mu mi ti mo le wa ma so nkan to ba nsele ti mo nso lori radio o mi pe olumide awolowo n se scammer olumide awolowo nse fo won eh baba egbe egbere nu kede so lakoko nkan ti mo n polowo ohun ni online class lori WhatsApp itori pe group mi yen ko rorun ki ma beyan kokan soro la se create group ojuse meta ti eyan wa ni ohun ni pe to ba ti sanwo lati darapo mo group mi won se nse ni 15,000 bayi o se se ko ju be lo ni ipari osu sugbon to ba ti join a group mi o fe ko eko bo se fe ma fi phone re pawo awon application to je ofe iru ikan ti mo so gbogbo eyan to ba send message si mi pe lagelu lori WhatsApp loni o ti yeyin ma fun won ni free chat app ti mo so yen free ojuse ti won ni pe to ba ti sha make sure pe
0: ise kini wo free chat app
1: yen chat app yen dabi WhatsApp but lati jo ta tin lo WhatsApp elo lati pa eleyi te ba ti wa te ba ti te ti download e te ti register pelu code anybody iba je code temi tabi tin te fa won eyan tin won ma fun yin ni star yen o ti niye to ma fun yin to je iru emi nsin mi ti wo 2 weeks nbe o e wo ye ti mo ti accumulate nbe $74 ohun ni
0: ohun la na ye wo eyo
1: be ni so
0: e won 36 kini kan 1000 tin ko
1: 36,977 stars ni mo ti ni
3: latara pe mo n chat latara pe owo e lo wa nsale yen owo e ni yen
4: mo ro pe 30,000
3: so awon nkan yen lo ma lanfani lati ba pade lodo olumide awolowo o ni ilana o gbodo ma ka nkan tin ba post o gbodo ma gbo agboye nkan tin ba so as voice note tin ba send si e o gbodo ma wo tutorial video mi le o le ma bere the same question lowo mi ki eyan 500 ma bere ki n de ma da won lohun itori e ni mo se gbogbo tutorial video yen
4: ko se ni mass
3: so tin ba ti le so sinu group gbogbo eyan to wa nu group yen lo ma wo
4: mass communication
3: lo ma beni because it is designed to disseminate information to large heterogeneous audience so I not tell you lost control so ma je nsoro ju ko tun ku oju lona ti Samsung ti won bo sinu crypto laipe gbogbo eyin tan lo Samsung phone ohun ni yen wa fun laipe laijina ma tun fun awon eyan ni link health product kan to je pe awa ta ti wa nu group la ma janfani e o ti ni sanwo a kan register ara wa sile gbogbo awon business tan ti mo npe yin si to ba ti dipo wan cash out fowo rera ogun nitori pe ilera ohun na loro to ba lowo wa ara ogun lati tun aye ara re ati idile re se nitori e mo se npe e sinu business ti mo nse love so se lojo ojumo emerin bi ojo marun en program radio mefa loyi ose kan ni lubado to ba je scammer ni mi wa ti gbopolopa ti mu mi o jo ma pe mi lori WhatsApp yen nitori Olorun mo be tin ba ti pe number yen kon lo send lagelu si mi ma send chat app yen ninu chat app yen video link ti wa nbe to ma wo ninu e link to ma fi register to ba ti wo tutorial video yen link keji ohun lo ma fi register eleketa ni link to ma fi join ni group yen group ti mo create lori chat app yen gangan so that wa ni anfani lati ko eko chat app yen nikan atawon nkan to ku esa app yen ni oni social media bi ti Facebook oni bi ti TikTok to je pe wa ma make owo o ti ye sugbon ma gbagbe lori internet ma gbagbe lori internet ohun kan to ma se akoko ni pe ko kokoko ku oro jo not withdrawer tori o fowo si nbo lo ti fe kan rowo san fun e won ni ta ba tun ti pe 1 million lori eleyi won ni won ma list won ma release e pe ka ma withdraw coin ni wa coin ni business yen gan ti wa lori gba lati 2021 won kan se se eleyi lati gba ndi ni leyin yen ohun na ni business ti mo npo lowo fun e prosperniger.com lori Chrome browser wo gbogbo e wa gbo alaye yen sugbon gbogbo eyan to ba send message si mi loni lagelu o ti ye
4: lagelu
3: lori WhatsApp
4: lagelu la
3: be ni lori WhatsApp not text message
4: number WhatsApp ni wa send this
3: gbogbo won ma fun yin chat link yen 080 033 59 6070 080 033 59 6070 Hey, Abolore Masalami, kare o wa nu group mi, o tun bere lowo mi, iwo to ye ko ma kwa won eyan. 080 033 59 6070 WhatsApp message only. 15,000 she ni lasiko ye o. 15,000 ni o. Sugbon e ma je se promo ko ma da bi pe eyan wa ile ni ko ju be lo ore won be eyan ko sorire
4: iyen na
3: iwo lo ma gbe igbese lati sorire e se
4: emi na ma sorire o emi na ma sorire awon lo mi le awo lo ma se clean networking e kaka se ni o

0: de okuto anu family nkiwa ku alafera ku iko pataki lara wa awon agba ti won joko agba ti won ti olorun si lo lati ferin peke awon mi si baba ni ija bi okan
1: bene awon ti won ba wa yanju awo
0: ma ba wa yanju awo
1: ile awon tan ja lori ile awon ko to ko mo lo ni abi kankan be lara awon baba yi tan ba ba wa yanju oro
0: baba oniroko pe a ku ara fera ku
1: ara fera ku
0: baba jiri oladi meji a ku ara fera ku baba salami a ku ara fera ku ati baba pupa na a pupa ni kodi
1: bene kodi ala
0: mori kizi ti adi joko agba alagba kilo banibo olawo
1: olawoni
0: a ku ara fera ku egbon wa alagba lanre ogunwale
1: olorun ba wa forun ke
0: ba forun ke won ko lo se kure se mi fun wa won se ka le wo won se ka le wo
1: ejo wese to koja
0: se to koja
1: ke olorun ba wa forin di won ko lo ba wa gba bo won
0: mi didi fi si ati bere ori bi mo se nso lowo yi o ti bo mi tutu si mi lokan
1: ko se ta fe bo lo fa
0: we were so close you always come to the office
1: awon na gbe yanju asikoloto
0: sikoloto
1: ko se se ko daru niye pe be to lo
0: so e ko ara fera ku to ani ti o ku o so kale lasiko e eni to ku yo se ma baye lo
1: bene
0: ben ti wa ita se ku ti kaluku o ba ti to kaluku se baye awa si n baye lo
1: adupo lodo lo
0: eya ti aro kinayo wi n bata ba si mo eya gbe aye kan sise re
1: yesa to adupo lodo olohun pe olohun si n fun wa ni aseyori to po se ni ofisi okoto anu ni ose kan seyin abi bi ose kan atojo die seyin ni baba mali wa ti olorun si fun won se je pe eyan bi
0: meje
1: won se no awon meje ti won se yen won ba awon meje se ikeji
0: won ti se kan tele
1: won ba won se ikeji so pelu ogun olorun to ba lojo Thursday to nbo on the 13th of August baba mali atun wa ni kale fun itoju oju ti olorun si ma ba won se ni gbogbo igba so yin na e le gbiyanju ke yoju olorun aba n to je nkan to ma nwo mi lori nbe ni pe ti o ba ti si ogun ti baba e o lo fun yan le oni gba kon bo lowo e so
0: bi o ba si o ba si de tai kini a de ti
1: to ba de to gun e wa nile he kese na ni o ti
0: ni o ti mo itagun
1: e ba ti si nle nbe ni so ko si ni gbowo lowo eyan olorun gbadura wa so ojo Sunday leni a se aba oloyin be ni abere oyin to ba tun dojo Monday abere yin o tun wa ni kale ni ofisi okoto anu to ba di ojo Thursday na abere yin o wa kale ni ofisi okoto anu to ba di Saturday to nbo na lagbara olorun abere yin o wa kale ni ofisi okoto anu sugbon awon tan ba wa lagbegbe apata awon mi kankan ni Olakunle ni ori akala ni ojo Tuesday ati Friday ma se wele wele nbe na tori lati fi di owo okada won ku ni olorun gbadura wa
0: my own te wa so lo ni dinda dinda bule bari ajodo ni dinda ojo Tuesday ni abi
2: ojo aruban
0: bo si bi ni o ni ah ko si Facebook ti mo fe se go work mo fe ki mo roju re o ti se ye mu my wa ti change kala kata
2: mo mu dinda ni
0: se dinda ni are you sure
2: toto mo ma mu jinja ni lojo Wednesday lagbara Olorun ni a ma se seminar ti okoto anu awon eyan pe lorisirisi asin reti eyin te ti wa gbogbo eyin te pe na ma bo lojo Wednesday fun seminar ni okoto anu
0: number okoto anu ti e ma pe si landphone ni 0708 6 7 4433 c'est comme chez l'arrière à gauche mais son c'est à gomaron niro les pe number yen ti o tru number koto anu ti e ma pe si ni 0708167443 tabi ki e pe mi dare ni ti number ba lo e pe disoyi omo to so sori 0902 3760575 ajade bagede tni1 nabi ko ri pe atata pin se lori eto lale e se te wa nbe o
3: ta loye
4: e ku dede asiko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanni ba nfe de kaakiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafia ara wa ko se ni di fi afia kunle fagbe oruko temi eto ti mo mu wa fun yin le ni ile ise emi one naturalist care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle ibadan awon ni won se onigbo we se lo to ni pe imo ewe ategbo se o si nse bi ti gbani abi be ko eyan se afarabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokodo ju oja na leyin igba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oda ile ise ma gbe won wa
5: tun ba lo rayo wa nitori pe olowo lowo tun ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi doti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to kose ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede kunu lo kan yara re o veniton cleanser ni ko semun agbanugbade fogedegede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atejese ma nabi korosi veniton cleanser kiki degbogi ti o lo tinu la fi se o ti wa ka kiri le taja ogun da ke jado le nigeria asun wa alagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile se emi one naturalist care lo se veniton cleanser laye tun lo
4: e ka pada latoju oja yara odu ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese n gbo wa fun gba akoko e ba n daruko yin lekun rere ati oruko ni
6: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise emi one naturalist care limited
4: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
6: ah bo lawon yen gbe bo na wa won na se ba lewi ategbo osise
4: won lawon ti won wa nbe ni isin pe won mo ojutu
6: won awon kan ni mo mo se le lu ile ise mi one naturalist care limited aje okan ninu won
4: lara awon o nimo nipa ba se ri ategbo
6: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita orisegun adekunle to ni ile ise emi ola naturalist care limited
4: ejogun ba ni won yato sa awon ti mo gbe ni akan
6: mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
4: gbe mejeje papo
6: o wa se
4: o fa ti ti emi won to fi yato sita awon yoku to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe ah se natural care la wa ni abi o da ta ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e kapa re
6: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le mi ti mo le so nipa
4: o ti ye ni o ti awon ara ile e wa je amu leyo kokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile ise emi one natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
6: se ri orisirisi nkan ni an toju ni ile ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
4: isan ati egungun ta ba si ni ka wogun to gbara wa ero
6: ninu eto teni e ma pe mi ni iya sopanu
4: iya tumo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isan ati egungun o se dada
6: a fe yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
4: egungun ati sara
6: awon isoro wo lo n ba isara wa ja bawo ni mejeji se
4: lo se wonu ara won
6: lo se wonu ara won ati wi pe kin awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
4: ti sara ba da sele kin awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
6: seri isan wa o dabi network to n gbe eje
4: kaakiri gbogbo part of our body
6: kaakiri gbogbo ara wa oun na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
4: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se deede
6: mo se ma ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun naa
4: egungun
6: to ba ti se ti isan ti o sise daadaa o ma affect awon egungun wa
4: awon egungun no ni se to ye ko se
6: bo se ye ko se se oni gbe awon nkan agbe mi ro ateje se
4: ateje ko se oni
6: gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba re ti wa ri be a ri pe ibi kon ma ma ku
4: ti o lo ma nfa te yo ni ese ti ku apa ti
6: ku e yo bi ko
4: je o flow gbogun flow
6: je lo ye ko de e ma ri ese lomi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni ko ju ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ye ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
4: a ma wa nbi ese
6: bi lidu a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku tikiri to ye pe bi bata gan jabo lese
4: ko ni mo
6: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi a ni lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yen ati wu
4: ko ni se bo se ye ko se mo
6: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni e ma so ko ma ma re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugun lo na lo ba
4: isan lo
6: eyin awon yo ba so pe adiye o ntese ku iru ni o
4: owo yo je mo eyan
6: ko je mo eyan
4: ba ti e ba di e lo ojo mi niyan
6: so ti a ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa ton won eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jadi sister ko tete bojuto ara e phone number mi 08030415533 08030415533 elomi wa to je wi pe wa tori pe o subu ni a so pe igba to ti subu lori okada loduko bayi
4: won le ti ran
6: o igba to wa ya obere si ni ran o elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wi pe egugun yen o ti resi ni kako o wa bend to ba ti wa yan re pe won ti gogogo bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isoro egungun ti e
4: pe lo lead si bi egungun
6: fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le tepo ko ni le kako te elomi o ma wu ni roboto to ma gude ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won dada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
4: nkan ti
6: at that point self medication ko sese tori pe won gbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogogo
4: gan ni bo ni nkan de duro lara re ke yan ma ko mo ri pe ko wo nuri
6: run ara riro to ma ma ko je fa re to ma ma wo ese elomi to tin wo ese lo ti ma fa ti eje ti ma sa lo sinu
4: okan
6: ibala ba wa de elomi infection lo fa pain city ani eyin ko ro ohun ni gbogbo ara ro ohun gbogbo ara nta ohun ara pe ina o rin kakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ta question na ni
4: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokan ejeje bayi ojo lo tan bi awon eyan ba wa ke fin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona won won to ba won wo sise ti won fi dodo yin
6: won so pe ka ma fo to ndu wa
4: bonu aso
6: won tun so wi pe tino ba tan laso
4: eje o tele kan
6: to ni opopolopo lo te ko ti nowo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa ejo ju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
4: oje nle ibade oje o pe meji nle ibade
6: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
4: owo perete na
6: e ba ti pe number mi 08030 340 54 0 51 53 3 53 3 lati bere bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se so ate gugu ni ko la ntoju ni le so wa orisirisi ko la ntoju okuri si o le se eyo dada ni
4: suru orisirisi eyan ra le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewi ategbo se toju ti won e to yato tori won to fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe ki leyin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won nationalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke ma pe ero ba ni soro ti won fi le e wo a tun ma pade won to tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbo lo ruko temi aisan ko ni fi agwa re mi ati ko ni bi se bujoko
7: ero ma wa o ada giri ma bo o sile ise mi wa n to kale sojele konile ogbo kale jogbo eso fadan koron fo be bele ise mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa fakukan ti wa gbogbo ogun to n jade nile ise mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo atara sasa ma bo ni ajoke plaza ni dojuko finish station to wa ni temidire oje ibadan elo elo wa 08034051533 emi wa lo so wi pe ani faisan sodun o
8: la la la la gelu fm jagabag

baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko tawon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon isan ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo

ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba de bi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo ogba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo igba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's guest grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alaafia ara o ni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo lelu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesi waju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa ni badan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de le so pe n lo si malete opposite people's guest grammar school leyin le baba adedibo ni badan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafia ara wa koni gbadanu gbu bi elubo